0: Bello, where buka ye a few steps to coding and robotics? Yagao, buka ye ngwalu kwena. Mpuchi, korna murutwana wago arrebelele taba ya horo ya tuto ya mteo. Gona leka fayi longore basiba le mugile buka ye yagao. Ibile baka ba ikopanje lwena goba o sa fata ditsela tsa gore o ifetse o ikopana le bona ke moka ba gone go lemoga le barutishi ka ke lebeletse Afrika Borwa ka bopepetla ba gone go ka khwetsa buka ye gore ba thushe go ruta bonolo thuto ye ya technology re a bona gore ga bialo re phela nakong ya fourth industrial revolution na ga tse dingwe di jetse di le ka gare ga fifth industrial revolution roboto ke yona ke yona re a bona AI she ya itaola a ke tsebe ebile ke gopela gore pele re ka tsena mo tabeng ya gore ya thuto ya motheo o mpotse gore na e ka ba gona le ka fa e leng gore kona ka magara ga mateng a buka ye AI ya tsena
1: ya tsena ga mmatse AI ya tsena ka magara ga buka ye re ke bontse fa gore ke le go tlhokomela ka sefeng sa gore ke na le certificate se leng gore ke tshutela sona sa artificial intelligence le University of Johannesburg.
0: Wow.
1: So se se tshutela gore ke go tsena la buka ye ke go tshefa gore AI a re tlo le morago ba ka ba ka re se se le karolo ya mathomo a rena morago re tlo go tshefa gore matsatsi a le kgone ke go tshefa re dibile la ntse sa AI re ka se se gela ka ntle ke dire ya di movie ke tlo se le gore go tshwenyiwa AI so ya ra gore ba ke tshwantse ke go tsetsa tsabatsa ba ithute AI ba se ba salela morago gore le bona ba kgone go tseba ga mmalwa gore go ka diregang go na le bo di-application tsa tshwana kana le bo tshuno ka go dira AI music ba ka ithuta tsone mara ka mogare ga kitsa yaka morage e bitsa batho gore ba be le tsebo e ntsi kudu-kudu go tsetsa coding ke nka rata gore nka thoma ke bontshe gore ke nna mo ba ka tsere yang ka mogare ga dikae ya tsamo ka go metlakala la matsuki go di tlhan 25 ya buka ya ka re itola scratch ke programming language e le mo re pata ya online ka tsaba re ba ngana http / tangana scratch.mit.ad/ download mapile ba tsa kana go tlhalosa la yona ke ba tshumisa di laptop mara ka ba kana gore ke ana ngana gore ba tla ba tshila ka mosebele go khotsa di laptop go gaisi ba le mo re pata ba ka ke ba tshumisa di phone ba ka ya mo Play Store ba ya ba download ba download Octo Studio ke se se ke nna ya di programming language ke leng gore ke nagana gore ba tsene tsa rena ba ka ithuta ka tsona ba ba le tsebo go tsaya ya gore e re kolela ka coding re kolela ka selo sa mo khutla mang
0: halala wa tsiba e kwagala ga botse tateng kuna re tsina gore a thutwa motheo e tsiya yona ka lebelonyana na pere gone go tsiya maikutlo go motheletse go lefela se tswaitsela lefela pedi ne tlhano pedi motlhomo ba marata go boreditse mabapi le yona le go nyaka go tseba gore ba ntle le fao ka mogosong o boletse gore ba ka e downloada mogwa mongwe go ka ikgwetsa ko mofeng motlhomo ba marata go boreditse le barutisi ba gona ba theditse ga bjalo ba ka nyaka dinomoro tsa gago ge ka ba go a kgonagala o tla ba fa bele le bjalo eupša o ile wa boleditse ka mogoro ya thuto ya motheo
1: ka gore ya thuto ke sa go ledisana le bona ga e le gore ke sa re ke sa le ka go bulabula dijako gore ke fitlhelle gore ba kry e kuku ya ka e be rena ka mogare ga diphapusi bana ba kgone go palela yona marang ka re e faletsa go boledisana le bona o ka re go tla fetise dinomore tsaka kusa e e humanega mo re mma ke nna ke diphapusetsang yona dinomore tsaka tsa kerupana morai ke na le ke dilatelang 0 6 8 205 9 8 1 3
0: di buchele
1: 0 6 8 205 9 8 1 3 fa e leng gore ba nyaka buka yaka mašhineng yona e rekisiwa ka 240
0: 086-000-2452 ka mošate wa tsebelo boithabiso ke thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa ke gona ge re tea ka ona mokgono watsa keng re dirile phoso man a re a tswalela go bolela dilo tseo tša dimašheleng bolele tseo ya o theletso ga botse nae jeo a di tsene tseo 086-000-2452 ka mošate a napa re ikwe gore na wena o reng motsheletsi wa thobela FM mabapi le buka she few steps to coding and robotics tate mponkuna ke mongwadi wa yona buka ye re boledišana le yena ba bangwe letlaka la rena la Facebook o thobela FM yaka selo monna yo bogale jalo ka legare lepara gare ga mapara jonna jo wa tsheba ebile pele ke bala maikutlo a wa ka ntumelele ke botse Aforika Borwa gore Isaac Silo mašhila a ga tšhaka le kupelo motsweletši mogolo wangwisa waka o remile dithuto tša gagwe master's degree in communication science a le ka gare ga mengwaga ye lesomehlano ya tša gašo o sealemoya ke Isaac Silo mašhila bona bona motho waka ke lepara la rena ke lepara la rena waka wa itunthwe ya nyakega all right Silo
2: wa perisa na mare
0: monna yo bogale jalo ka legare bona ripsina ka lepara le mašhila ke lepara ke lepa ke sealoga go tswa ka yunibesithi ya Aforika Borwa UNISA teletša ko go balele sekgowa se sengwadilwego ke UNISA his research explored the integration of WhatsApp Messenger into internal communication processes at Thobela FM, providing valuable insights for media organizations and communication practitioners. Avon, silo ke lepara. A re ketekelele Isaac Mašhila wa ngwisa kere gopola gore thuto ye e tlatlaganyetša ya gagwe ya BA honors goba lengwalo le tlatlaganyetša la BA honors in integrated organizational communication wangwa waka ke Isaac Silo wa ga Mašhila lepara gare ga mapara ndieulu mbjaka ndieulu
2: Rogo
0: kwisisa rogo ga ja banazi ri jaji ati
3: pale le ke lena no la sekupe se sekolong le mogau maredi
0: gore ba jwalo se kunjalo 086-000-2452 ka mashato what's one of itabish re go ba tsia magaleng tate nguna o sala gona ke moka mo le tla rena na Facebook ke bona ba la hlele ma ikutlo ke mangwe ke re tlhogono le molele a re tobela ka buripana e ba tlatsa ka tsebo le bogone buka yewe mabapi le tsa technology o ilalala ga mmale bo go ka kwa bosehla ge le matshweni kwena selolo a re tame tate maredi ke nagana gore e tla thusa barutwana go tseba ka ga technology le gore megopolo ya bona e shume ka bahla o ilalala ga matlala ga selolo ke pit wa garamalepe a re kgotsong lepara laka a re Dr. Hlabirwa le lepara laka KV buku ya tsa technology ya go bitswa few steps to coding and robotics e ka matlafatsa barutwana gore megopolo ya bona e be ya lephefo jalo a rema ka go lakaletsa a re happy birthday go Khaza Mola Shai lepara la di-overall a re ke ka tshwane Mamelodi Vista ga gešo ke botlhokwa ga makgatho le tšatšana ga bo ka labe le wela thibela ga latlhela fela jalo re lebogile re lebaga kudu-kudu monna wa di-overall golagole o nkolota overall wa ka sai nyaka a ka gana wa kitika wa gola le khono e fela a itle o borole wa ka ke marega
2: wa
0: nyaka ke rwa ka ya wa tsamakeng awa arkijeje do borologe e be jili tshwewa ke re tlo gopela mo mushumo re di ngwale tobela fm house number 66 ke ri ya kwa 66 ri tie ka di o borolo na gana re jile namela khomu name re sware ke teng ka o borolo tsheo Mudele jishu, dumele.
1: Tati lwa mwono tu yako.
0: Eh, kibu sebo. Tate pukwe me lokali kurunga mpatele. Masari mwono yaka.
1: Awa wosele tati lwa rila rila. Mtu mwese te li kechi ima shoko kamo.
0: Ala ala.
1: Watuwa. Mwono che uruwa enauru. Mudinu mwuru waka mata wa isi ilo kukwe me lo. Ori na uto nika gana ni ina wani dikoli dikoli dikoli.
0: Eh, msabori, uto nitekela nindi na wali diponkisi.
2: Eta ngeo kwete mwala pate nyana wakumu. Kikoje, fitaki jana wachaka.
0: Kai?
2: Mwale wakumu.
0: Wakale wakumu lele kaka. Uka norupati.
2: Mwale durubotu nga
0: nga nga. Oh, durubotu.
2: Eh, mwale
0: mwale. Oh, mkala wakaka na kuma.
2: Kala batlani, msabu.
0: Oh, oh, msabu. Wakwa kire. Eh, waka uri kala batlani. La de que ne. Ya, o tla go botsa nako. O re tla go bona mola di roboto ntja le wa gomme.
1: O ya mpone le tsadi ba le tsa go.
0: Eh, le ntu. A re tsene tabe.
1: Ke di roba le tsa go le a ke le tabe ke ke le le bogeng. Le so nye le gore le. Mo khala go tsa di roba le tsa go le ra mo le boga ga mo go ile go re o ka gona.
0: Ya.
1: Bana ba rena ba tla gona go tswelela pele. Ata kona go tlhabologa sa dira mo ya pole.
0: A gona ka mogomo.
1: Ke bolle go ka go bona la nisa diwa.
0: Ya, ka buri pana mo sebo wa go reta tateng kuna. Re le bogile kudu mo sebo, tate pukwe melo ka kuru, ga mpahlele ka mother wise, re le boga tsaka ditlwatlwe le ka magwane.
1: Sa dira mo ya pole.
0: Mo shato mogolo go lokile. Ya, mabane e ke ne ba khala ba ge shuba ka magwane. E mo mesong pele ke ya monyanyeng wa le paralela ka le la mokwena Clement Mamothama ka kwa ga magashwa. Re be re phuta mwana ishu ele go magauta magauta ke be ke a peile oh o bone khatitshwela ya ka ke a peile ke ya re tsogile re phutha ena pele ke mo ka ra gona go dira tshedingwe tsa mushumo ya e fela moye wa ga go robale ka khutsho ya ke ne bonnete nna ba gishu bo maiti mogale Le fella se so itsila le fella pedi ne hlano pedi 0860002452 come shot what's one of the tabish magaling re sa balata waka ke bona ana sinona artobela come shot e tla thutsa go matlafa tsa baruto ana ka megopolo ya lephefo ka bo dipana ono ilalo are ke ka matsela pata ga mamabolo ge le kitumi Rudolf re Oh, yo no kitidi. Kima yo Freddy Mujela artobela mare dipuku ye e ba tutuetsa ka tsa tsebo le mahlale ka ga technology. Yo o la tsala fela jalo are ke ka mo trick hop. Ge le MJ mologadi mwana tsai are go tso tate mare di ke bona puku ye e tla thusa kudu go matlafatsa barutwana le go ba thusa gore ba tswelele dithutong tsa bona. Barutichi tate nkuna show pele re rema le go le re ka sere barutwana ba tsojane ka gore ba sa le maikhutsong. Dikolo dithuto tsela tsa tlalele tsho tsa mare ga le tsona ena pile di khabotsi di le di thomile kuru ba rutana ba mphatswa mara matlo nka je tsi jang kha bana ba re tswadi ka mokare le boga thego yeo le bontsha go di thutong tsa bana ba lena lena le go ga go maoto go khata tema di thutong tsa bana ba lena hle ar le keng ka bojotlhe ka gore bana ba ga ba ya ka kwa dikolong ba tswadi ba reka mapai di ponchi ba ntsha masheleng gore di byalo re le boga taba ye uwe ke kholokudu re tlo tsa ba ba di mogaleng ya ba re rumile tlo pele tshano pele ri ya ka kwa go hlokala tsela re go gona tsa tsela re kholo ke di fitelong gore ba di swere ya ba ka ka wilalo petile le nani ong la sedupe se sekolong go tlhobela fm mushat what's one of the tabish go ba mhlomong e bile napile re tswalele ma re tswalele waka leki nya ga ga ke go petse re ntekele leki ye tala ya go ya house number 66 tlhobela fm dumela
4: dumela mo khunya na ka ga mmane
0: ha mama le ga re
4: bona le ga
0: ha mama ke le mo mpidi ga botse
4: Yeah. re amole bogishwa ne wetse ra tshele pele ka yona ngere
0: mama
4: ka ba go mela ka pudie fela a ngwa le ngwe gata gata re le cage a ke re ka samola shayi a gole e mani e sta mo phanga ka mo moroka ya tsho gore re a morata skat pena mo thoms ni jele tshe la ga tango
0: mani e sta re kopane le wena go house number 65 engwa gona ngwa go le re sa go nyaka go house number 66 mo re tla go ba ri ya re tlo go eletsa gore ya kae o be mo
4: all right papa
0: go rata marata
4: e rata ke nna
0: alala mani e sta mo phanga o gwa rena wa kamehla what's working ke go pela go itimela ka go hlokola tsela Hey, rumile ka nola rela sedupe se sekolong go tshwana FM re lebogile theletso le kgatho ya lena ya tema godimo ga lona ka nnete tate nkuna le wena re leboga go boletšhana le wena mosong wa lekgone go tshwana FM a ke tsebe ka boripana go na le tshamafelelo se o ratang go se latlhela Ya.
1: Ke ka re ka tota ka re re go tla le material. Ke re go tla na ke re ka di funtsa ka mo di tuteng. Ka re na ke ka tsena re thusa ga mo re ba ba ba ba ka le.
0: Tate Mphonkuna, mongwadi wa puku ya technology, few steps to coding and robotics. Re lebogile kudu bo le channel wa yena monagisho ka nnete ba rutishi kgwetsa mbuku ye bo le channel le di duko thuto tsa lena di second manager ya re bialo. Ba le ithetebe ka mogoro ya thuto a motheo. E bile ke a tseba ba re kwa ga bialo ba tla ikopanya le wena. Le rena ga ba tlile gore na re tlono ba nya nomoro tsa gago Tate Nkuna ke mo ka ba ikgokaganye le wena ba gone go kgwetsa buka ye e gone go thutsa ba rutishi go ruta thuto ye ya technology. Ka kwa dikolo re tla go bona barutwana ba rena ba le malekelekeng ba gona go coder di robot re le bogile Tate Nkuna e tloga botse amen go lokile na pele kana mogono re tswaletse re a thui go hlokwa la tsela
5: re tswela pele go ba lentswe la gago nao sa go pola mantšu a
6: wena le yena le kgomerelane yo le ka leleme le mare somabele
7: shito tswela pele ne le wena kere cigarette ashes on the floor fela pela mo miki ema pele re rala
8: senna le tswalela mothiba wa mmakoko senya mašiala gare wa rata o bone dibotshen
9: e bona kwa morago fano o ne ba moletsa fano banna ba tswa fano ba rokside
10: a re tlhokomele bele ka gašhere bonetse gore matume ka postkarata go thobela FM go bala go bonolo FM private bag X 1867 for 10700. And of our not 152970240. In a whole lot of facts, away.
5: Hashtag traveling FM66.
0: Woo! Rimowi! Rimowi! Hey, Mirwa!
11: Wara!
0: Wara Warix! Kenyak Esh! Muna! Hanemukwana Waria Ramanjiwana!
11: Ya no fa batho di polo ara.
0: Ai mgwana ga polo khile melolo mabane. O ba sa tsweletse botlhaga le bogwari bo le bua gago ke botsebago. O ba no la hlagolwa ke dikgwele bonolo man. A ke go isi taba gago.
11: E le ime o kone le a ba palela di kgwele morago.
0: E muna a ke go isi jo re go direga mogotsi aka. Eish a ke tsebe king se tsweletse tseni mgwana go ba ba hlagelwa king. Fano le parashile mbokazi TLB.
11: Era era go khomo ke phogolo ntwela.
0: Ai ai ai ai bona miro re ga sire ke phulu a ke re wa tsore go ne papano magare nga phulu le po
11: ya le ke po
0: ya ke po ara ya ke po wa rich Japan
2: ya khore mo
0: kanta kanta a fa no tla o di ela botata wa tsama ke bone mona
2: a ga ima sume pele
0: a mboka dzima ke mafelelo o bontshitse lefase ka moka gore Afrika borwa e na le dikgwari mona mmiriwa bana
11: Chicago Fire e lebale ka ena
0: wa spin ya a wa vaya mbogazi kerra wa tseba ke kwa ke e fela re ikgantsha ka banna ba re emetse ga botse go fitlha mo ba fitlhile go gona le ge le gore re be re khutsa gore re ka gona go tsena ka kua go round 16 e fela go padile a gona taba go fitlha mo ba fitlhileng ba berekile ra ba reta
11: ga go ne taba ware
0: wa ngwisa mmirwa re a house number 66 don nyakela o borolo wa ngwisa
11: ke bone mabane wa pia pitša tse dikgolo
0: fo o ka seng kgone mmirwa ka sa kae kwa ge ke ikhofuta ka itsea ka gota ebile ge ke ikhulwa e traya mo molong pijele kae o ula bona ke spina pitša ke ikhulwa ya ke ita mezwaele
11: ke ka go ba para ba fara e ba pitše mpotsa ka ona ka re e fana le bobe ja monnene
0: mira dira ga le go wa go tlokana tsela le di swere mogotsi aka di emilwa
11: a shiri tsona ke go leboga motho e se go tlhogotlhe mo ka bona gona le wena ke go lotsa tsho ka go letela go nana o la tlhokala tsela mesong ya le khono di ya ka re tsa gore motla tsa tona wa mapolice a Castle Mathale o buditse mapolice a ka Bloemfontein go shogana thwi le bafaladi ba ba sego molaong khoro ya pusho tshumishano le merero ya magoshi e re tswa le tshitse dingwe tsa dikoma ka provinceng ya Limpopo motheletsi mo gatlo wa siafana songe action campaign o gatlhano le megwanto gatlhano le bafaladi go be go amogekolo wa ka motseng wa Rampuru ka tikologo ya moletsi a katilwe a ba a bolawa tlhokopoledišano ya rena mesong ya lekgono ke yona e motheletsi ya gore setlhopha sa naga sa kgole ya maoto bafana bafana se tswile dipapading tša mogopo wa lefase tsweletša maikutlo a gago whatsapp line ya rena ke 0784591988 go baletla ka lela rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba lenaneo le motho wešo ke tlhokola tsela ntshabela motho o sabela kuabo ka masa
12: Provinceng ya Mpumalanga e khumoletše e rile du re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: a gona o mongwe a gona o mongwe mošate wa tsebo le boithabišo Thobela FM ya gago mmiri ore a leboga tiraga le goa o re tsopoletše waka go tlhokola tsela re letile ke lenaneo le le tlo go thoma goba le tlo go tsena ka moraga ditaba tša mathomo tša letšatši ditaba tšeo tša mathomo tša letšatši tsone le tlo tsena ka iri ya bohlano ge nna le waka waka masa KV waka ga mmogo le Isaac Mashila re tla be re katologa mo e le ge re romile mo lenaneong le la makhuri a ngwana ka gore ga bjalo e nabile difetola mawadi a thui go makhuri a ngwana
3: FM Ore sora o 87.6 o fitla o 92.1. Mošate wa tsebo le boithabišo.
13: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
0: Gono ba jwalo re tsane buša re madume ga fele. Re sa le gapetsa ka ona le mosong o re le rutetsa maregeng a le nyaga le re rutela ka mošate wa tsebo le boithabišo thobela FM ya gagwe khutla kala go magare ga 87.6 pelana 2.1 DSTV channel 815 le go audio streaming on www.fm.co.za na ke hlabira malopi a pogole ke tlo ya mampela mo ga kwa ga maredi le motšeletse mogolo waka wa le para Isaac Silo wa ga Mashila wa ka shu wa mashiwa malala pelana tutino keng ke murutino keng ga dina go tshotle ka waka ke lwantwe ngwa a e gona ke lwa wa wo ha botsi bile ke go potse go thwala mbokase a tla tivente o ka re ke a fahlega man ya ke nya ga mbokase o thiba ntongwe le nngwe kanta kanta go lokile jalo ge ga bjalo re pele re le nna la makhura a ngwana le tlhogo ya kana SABC education in which minds and which lives ke marega le ka fa o leng gore ga bjalo ba wa dilwa bana ba swarwa ke mpsikela go bona mokhutlwane flu jalo a re boleleng ka yona le tate tshipane le botsa gore na a re se di mushane gore na ge ngwana a shitse a tlemare tshwe ke mpsikela go bona mokhutlwane kudu gona mo setlentse tsa marega re mothutseng bjang o ka morero kgolo wa go efoga gore a fetse a fite tsa ba bangwe o bona Eh mugwane, mira le tlhaka moroka metsi a pula. Gore re tlhabirwa mo mogudi.
14: Tlhabirwa mo ka phone ya bathini.
0: O sharp.
14: Mo ya sa nna se tsola ga.
0: Wo.
14: Ya go parala.
0: Ya le moya sa ntutulu. Sa nkhitla.
14: Puro.
0: Wa diwa mugwane, o tswa ga mo.
14: Wo.
0: Ba la re kwa. Ya po. Eh mugwane, a ke wa tsiba gore go ne papano magareng ga ga pholo le po.
14: Nga bo tsi.
0: Ya. O nya go tsoba papano KV.
2: Eh gore
0: ya. O nya go tsoba papano KV.
14: Oh. No, ke tla mo phone.
0: Oh. Oh yeah, what's up Gwen? Okay, I give you a come home. O motheletse o mongwe motlhomongwe a ke ra ka no ba motheletse o mongwe le ena a sa itsebe. Oh, re tla bolela ka morago. Happy Leone ya shisha man. Eh, a ke re ya shisha. Ge re ye ke pholo ke ge ba tla be ba le re bua e ba tla be ba e kokonne ba e fukuditse matla a bopoo gore e sekatle e sa kgona go ka tswadiša wa nkutlwa ya gaga e napile napile poo e sa no ba gabotse e pheditse mokwena we re tee go buketa ba mokhutlhwane go ngwana bana ba šiba ba tlaišega ke marega
14: sa dira malo tsa pogolo ya batheletsi marega a re tsebetsa bana ka go bane ba tsara ke yona misikela ke mo komane jale jale ke di flu ke di cold ke go le cold no go tsona go ya le gore na ke fing e tsiring e ngwana e ka ba ke ya viral infection e ka ba ke ya bacteria ka mo se motho ka se se e bila ka se bo gore ke fing e tsela ra tsiba gore di a fapana
0: mukwena
14: mo e tsiring ngwana e di sha ngwana ka mo dingkong engwe ka mo go yona ngwana o ba le go fisa mo go mo go sorola ga metsa mo go longo bo hloko melona o ba bo hloko one le engwe ya viral matsatsi e kgone go e kre e go tsiya matsatsi a marego ya go ama a supago e ya ba bacteria e kgona go nogo lo fela
0: ya go kwa belo mokwena tsona tsheo ge re setse re lemoga tsona dikatse tsa mtsikela go bona mokhutlwane mo ngwaneng gore le ka mogore ka go dira ka pela ka gore mokhutlwane nnete ona a se ga ntshi u ka no tsoa go ka tile fase o ba le dika go thoma go tsena go ngwe o te kwa re wa fishanyana o ngene ga dithotsa mmeli le lengwana o tla no lepuluga a thoma go hloka takatso ya dijo jwalo le jwalo ge re lemoga dikatse gore ngwana o tlo tshwara ke mtsikela gone se re ka se direng ga tshoganetso go thibela mtsikela o
14: Mfikela ha o se tsufu fikhilo fikhilo ya ka tsa rona tsere ka tsibirang ba ke bo tshe gore ga kana ile motho mongwana wa fisho fisho e ka no more ka sponge ya tsing ke go se le metsana ke go a tenya tunya gore mo fukute fisho go se ka khona re ya mola maokelo a neng
0: ya
14: ba ba butlwa bula mashego o le dilitse le go bula bosego re ya gona gore ba re thuse le nkole ga botse ke re maokelwaneng e tsego bo maokelong
0: a o e beile mokwena e kwagetse jalo ka ge re fetsa ebile go tsopola tsona dika tseoe tse e leng gore re bona ka tsona gore ngwana o tshwarwa ke mtsikela go bona mokhutlwane mpotse kudu lebeletse mokhutlwane o tla go gwetsa ebile o tlo mokata fase wa mopaledišang le go hema tlhabirwa re tsopolole motlho mongwe tse dingwe tsa dika tseo e lego gore di ka ba di bega mpsikela o kotsi ngwane re nyaka gore a kre wa tseba re thibela bolwetse iphala kalafo napele ka lebelobelo re kgone go kitimela ditleliniking ba bangwe ebile tlhabirwa ba re nage go tsena setlha sa marega ba iša bana ba ba tlhabela mamao a go thibela mpsikela
14: ngwana o ne le nane go la go hlabila go hlabelwa go tloga mo mabelegong gona batswadi a re phalaleleng re lebeleleng karata tsa bana ba rena re tsheletseng gore ba boeneng re ba ise re se ke ra ya kwa dikarateng go ba gona kwa dipapading ra se ba tlhokomela ra ba tlhokomologa dika tsa gona ngwana a ka fišefišwa gona e baka godi ngwana ka 39.4 a palela ko go hema a kwa a ba le di-chest pain tse tlhabirwa gwapa mo gareng ape gape le go ba le letlalo le mo molomong o kry-a le chantšha kgalang ke kele le buisinyana wa gotlhola wa edisa tlhogo ya opa o ba le megolo ya baba gape-gapeng ke gane metsi gogotseng ke ngwana o tlhakatlhakane o confused so ke ga tse gore o mo kae okare o kare o gape-gape le letho ba reng ke
0: di-stagee wa kwakana mokwena lesometharo la metsotso jalo go ikela go iri ya botlhano shediwe dika o fetsa go di tsopola mokwena a ke tsebe motho mongwe ba theletse go na le tse dingwe tsa dika tse e leng gore bona ba di tseba goba ba na le diputsiso mokwena ka gore ke se batswadi ba le baledi go bona ba fepi ba itemogela go tsona ge ba le gare ba godiša bana ba bona nna leo la makhuri a ngwana nepogolo ya lona ke gore fa tshedimoso ya maleba ya gore thusa go godiša bana ba rena gabotse lefela seswa itsela lefela pedi a re kwe batswadi a re kwe baledi ke kgatlhwa kule ke gore botate ma tšea ke ba fepi ba tšea ngwana ba mmelega ba molatlhela ka mageke a re kwe re tlo tšea le maikutlo le tlakana Facebook le go x ya at Thobela FM yaka Isaac Silo ga mašhila o e beile fao le paralaka Thobela FM dumelaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kwe ka bo.
15: Ke le no re mona, ke le bona mona.
0: Awo
15: bana.
0: Ah, tate fast go bana ka awo bana. Eish,
15: ke tla go kopela tswarelo. Go ye tla wa o tsile ka mo ya go tsoa.
0: Ke le bo, go tlo ba jwalo. Le sala ga botsi ka mongwe ga mo re pusho.
15: Lo
0: tala
15: ga
0: bo se mo tsamare le nna go a ga ga itse ya mo. Mongaka go ne taba o ntamise mo mabu go xi obet ma xego.
15: ke ka batami semse maredi
0: ya khadi ale na she golo ta go gadi ya ga mashego kv
15: ya kv
0: ala arzere tabe motswadi ya ke
15: ya tere go ka bana bana wa tsoga go semse maredi ri ba tsere tsere ba tsibela mo komano o
0: ya
15: tsela se se go le ke le na di dire gore mo komano se ka re tswara a jina le na ba ta gona re thabela na
0: bona
15: ha ndi bana ba ba go ja mo komane baba ba ke se o ke ba tswadi ba bona ke le go tsema re di tsatra ba bitsa ba gri
0: motswadi wa ke le bogile a ke pasco ya shatraka ba shego ka kwa bush ba nna ka bush ba kritse thobela fa mdumela o tseni
15: ka dira mo pepo
0: e ba mo sebo sa ipo a di beli a re o tsana tabeng ka lebelonya
15: ka dira mo pepo go le ke go tsela ke tla ke ke ka dira mo pepo go le
0: ya
15: bana re kwana le go no re tsela re le ke ya komana madu ya ba pele ke bela go le tsipa la ka go tla dira bana le pea pogo
0: ga botse thui ge ba tsiba sori ke msikela lena le ba thusa kang ka mogae mo emosebo go tla le ba harametsa ka meshwana e lila
15: ke tla dira bana le pea pogo le la ke tsela ke le go pula go le tsela ke re ga se sa se tsela ka dira bana le pea pogo ke ke se le ke mo a di ke le ke mo la ke ke se le la ke go ba nya ka ba di tsaka ra ke le go re ke tla re ke se ke ke bona gore bana ba tsere ke tsika la tsa jabo le tsapo go le ke ka pa le ke go shego go khone gore ke ba thuse sa jwa before ke kuya
0: ke
15: bona go la ja gore ka botsa di kuya ya ka
0: ya ke go kwa ga botse motswadi wa ka ga le bo ke bo le kuru mse
15: ka bo ja ba le tsapo go
0: nga ka go no ba jwa lo tsebela FM dumela lo yena
16: ka go tsoma na mkhala ye
0: a ya teng le kae
16: a go go tsoma
0: greste ke mre
16: ka nne ke mo na mogala go bolla le mangwele wa mo go tsena sa se tlo ga reshu
0: tobele
16: a re nqanqa be go bafana bafana
0: ya ish e fela re khantsa ka bona ba bontshitse bogoni ba bontshitse gore ke mashole ba lwela naga ya bona
16: ga go no mana ga go lo
0: ba
16: ba ba buya re tsena re ba amogela ka magae
0: ka nne
16: a re tsene tsa lengwana mogala
0: a go be jwa
16: le di botsisa ka mo bue o lena go ba go lo gore na gore le se sengwe se ka ntle le go isa ngwana tleniking go ba go misa doctors fe lo re motlhomongwe re ka tla ba se dira ka ge ba bangwe ba metse magaeng ba dula kgole le ditoropong le ditleniking ba travela nako e telele na go ne le motswako go ba se sengwe se lo re ge nka re ngwana a thoma o tlhakatlhakana mara bosigo ka mo mixetsa ndane ya ba gore a nna kaone motlhomong ka re dikhumane sebaka ka misa tleniking
0: ke go ile go kwele motswadi wa ka wa tsama a gona ntwa go nkhatla kudu go feta go kwa lena bana ba gaishu ba khalaje ba gaishu le tsena le khata tema kgolong go batabeng tse tsa go godisa bana bana ke kwa bose taba ye ke matsikinyane go nna ke re tlompya tlompya bodibeng jwa le thabo ke le tiela dikatiri go tane dikuta maledu tsefu e ferile tabela ya gore rena bana mokwena go tsebega eng gere digogo mo baneng ai ai ari ke taba mokhutu re mo re tsialo ka mshate go thobela FM dumela
15: ba re di ntlele gore go
0: tsena a lota le parala ka lota mathobela go tsoga ya tele ga le kae ka mo mapile
15: a wa ka mmapela re sa ikete le ra le na ka mshate
0: a wa lo di di apela
15: e a wa nna ke bona e se ka Samaria e se tsitsa ke bona o ka re o ka ona re ka isa bana tleniking ba mari
0: ya ba tsamelwe mama wa go ba thusa go lwantshana le mpsikela
15: ba tsabelwe mama wa maridi
0: go kwele lota go kwele le paralaka
15: ke a le go magere ka botu
0: lo wena go be jwalo dango
15: tangi wa maridi
0: alala go no ba jwalo hey hey se tsika metso me be di jwalo sa ntire e thapelo a re bona di khokanyo ntse le ya go ke ka gore ke me ga ena ke shupa metsotso go ikela go iri ya bohlano ka mshato wa tsebele betsabitsalo tlhono le molele a re tama maridi ka buripana sa pele ke eletsa batswadi gore ge ba bona dikatsa flu go bana ba bona ba baba ishe maokelo pele a ge ba ka ya go di pharmacy o ile a lo lotlhonolo a le ga malbo ka bosehla pito ga ramalepe a re go tso mapara a ka a ga mogo le Dr. Isaac kwa ba pharmacy la bangaka ka uri pana ke ngwana a swerwe ke mpsikelo ba yona flu re mo isa bookelong bja gaufi ra fela re mo nwesa metsi a ofisa a tla se motshumi e re a buruthoara ke ka motse wa Tshwane mams ga gešu ke Matox ga bo Reverend Thupatlela wa le postolo Albert Nakene Vincent Makobe a re go tsong hlabirwa le napogadi ge ngwana a swerwe ke mokhutlwane o tsonetse gore a apare mask go efoga go fetetsa ba bangwe yo la tlhala ka sprints ga re shuke phatla manoge ge le Peter Kobo a re thobela mo gaumaredi ke moisha bokelong gore a khwetse ditlare tsa yona flu go mme ka moa pesha sepipa nko le molo a ra mask gore a seke a fetetsa bana ba bangwe Peter o ile lwa le ka Ivory Park gae a re ga re shuke Flexbomb a re tsho mafelelo nako e speech maronza maronza a re thobela ka mashate ke le mo o ke mo rekela ditlare tsa msikela kwa chemising ka monwisha go fitlhela a fola yo o ile lwa le ka tiki line machilong gorekile mokwena tate tshipane le botsa go tswa ka kgorong ya tsa maphelo re lebokile kuru mokwena go boleshana le wena Daniel la makhura ngwana go thobela FM wena o le parala rena wa tseba a re ke re go tlhoka nako e kgololeng yane ke re go gopela ba tseba bo mmamatšatši mosoma ke moka wa nkwešiša dilo di a direga ore ka njani
17: akunjalo
0: akere
17: a go ben jalo le batsadi ba isa bana ba hlabela re tsira khaba ka tswana ela ke tshe rena ga ithuse ba ithuse bana ba itse gore no ka re tlhabile
0: ka mokwena khane zulu se wa sele mo gana na mo gotsa
17: a go le no ke re tswana je ba re tsaba dire ke o re gona tshe
0: ga le jalo ka go ke mihlano metsotso go ikela go iri ya bohlano molela nako e ka zulu ge a ke wa sele mo ga
17: ke sele mo ga ke ya ke tsamile
0: Oyanga, all right. You are ready to rappel. But you are telling us you are looking at your rappel.
17: Must
0: stand up.
18: Dumela, dumela, motheletši yo mo botse botse motheletši wa go ratega. Mo mesong e me botsa le tšatšela le kgole. O tabisa ke Dr. NJ Rasakanya. Wa New Life International Cathedral ga skororo Maruleng Municipality motheletši wa ka e tla re ba lentšu la Modimo mo go ditiro chapter 16 verse 28 Paulo a mo welela ka lentšu le legolo a re o se ka wa itira bošula re gona ka moka motheletši ke be le tlhogo taba e re moswa tlogela go ngala bophelo ngwana ka tlogela go ngala bophelo o ske wa ngala bophelo go ngala bophelo ke go phela ka tlhepi go ngala bophelo ke go phela o sena taba gore o dira tšedi botsoba tšedi mpina go ngala bophelo ke go kepa dilo ka moka tša lefasene o sena nako ya go kenyakolola bophelo bo tletše ka dilo tšeo e leng gore ee tšedi botso go wena bophelo bo ikemišeditše go dira gore o tlhomphiwe o kwewe o ete bangwe pele o thieletswe o fiwe lerato le o le nyakang o senya le bophelo bophelo bo nyakana le leina la gago gore le bolelwe ke boramatlhale boramelao borakgwebo dingaka barutiši le baetapele ba bolele ka wena o seke wa ngala bophelo o dirile phoso ka o dumelela bophelo bjo go buledisa wena o swanetse go buledisa bophelo bjo lekgonle o etse kare ga matekwane notagi o etse ka ra diokobatši gambling bakgotsi ba phosegetseng kgatelelo ya monagano eupša o ka buledisa bophelo bjo na o ka bobuledisa bjane ntlhapele dirisa dikgopolo tša gago go phela yona kgopolo ye ya gagwe e ka tšhentša dilo ka moka bophelong bja gago ntlha bobedi motheletše gana gore go fedile ka wena ntlha boraro dumela gore o tletše go impacta lefasene ntlha bone wa gapeletšega go šia lene le le botse lefasene ntlha botlhano tseba gore mathata ke stepping stone tša gore o ye pele mo bophelong ntlha boselela bula lebathe la go agiwa o tla ya kgole ngwanaka lentšu la mlo le re Paulo a mo welela a re o seke wa itira bošula moswa o se itirele bošula ga o a swanela go itira bošula o reng o nyaka go itira bošula ee go ena le bao ba ka go thušang re gona ka moka tlogela go itira bošula tlogela go ipona wa pate re gona ka moka e fankgedi ye e ka rerwa mo sealemoyeng e rerelwa wena wena o llang wena o gobetšeng wena o tlhakatlhakanego wena o iponang wa pathe o se itire bošula jesu o gona gore a go lokolle jesu o gona gore a go tloše molong gona wa go bitša o re tlang go nna botlhe ba lelapišitšwego o se itire bošula dilo di ka fetoga le kgonne o se itire bošula legodimo le ka go amogela o se itire bošula o ka kgona batho ba rile go fedile ka wena ba go rightile off eupša jesu ga a fitlha a dira motlholo bophelong bja gago ngwanešo a ratago tlogela go itira bošula tlogela go ngala bophelo o ka tsoga gape dilo tšao di ka boela tša loka wa go bitša mesong ye wa go tlhoka morena jesu e tla ke rapele le wena papa ke rapelela baswa ba re sa felele tša kgwedi ye ya baswa mothuše modimo wa ka lokile gore a eme mothuše papa gore a fenye maemo ka moka a gagwe mo lebitsong le maatla leina le le a phela le a lokolla leina la morena jesu amen and amen
0: amen doctor
2: NJ
0: Rasakanya ka leboga
2: Maruleng municipality
0: alala di rutukule di thapelo jwa di ile go ya go di modimo ba gešule khutlo le ka le gonono gore tshotle ka moka di tla re sepelela ga botse maphelong a rena gore mo ga tla go iri ka bohlano re ya ditabeng tsa batho ka le tjatji ka ba
2: e ru
0: mo le tshe ka mogola sa ga bolena
2: a o kere ke we
0: a entle le moe
2: maibela phelane
0: a e wa ka
2: we rutama
0: Eh tamane
2: tamane
0: eh
2: o tlo feng di taba
0: ke ya
2: ke mo ka kamora ga fao o a bolo
0: eh re a o tlhokwa ke
2: eh ke mo ka re a o tlhokwa ke me ro ke ona le ga di
0: ya
2: di tshwe
0: a o ka mogomo wa
2: ya ya se
0: ya kamora ga fao taba di tla lemisa
2: le ba se ya khala
0: ya khala ke
2: yes eh
0: wa ka ke bu tshero sa tsaka re taba gore nna re tsaka re ya khala ke ikushishi
2: ene sa
0: ntse mo khala ka bogala ho shupa ka bogala wena rosetta re tlo o anchedu
2: di tla lemisa kamora ga fao
0: #re kuketja sialemo ya weru

0: Olivialo MKB e re moetapelo wa mogatlo Jacob Zuma ke gala dira boipiletso bja khutso le gore pego yeo e nyaka go mosenya leina. Pego ye e beakantswe ke Busibo Pela a le ka Johannesburg na ke Rachel Tsiri wa Tlhokwala Tsela.
1: Ke go tara go itjela go iriela ya botlhano re lebeletse lona le tjetse la go sasa mogatlo wa go lela ditjokelo tsa setšhaba se ya fana sonke o gare ka masolo go ralala le naga go dira bonnete bja gore ga go be le ditshupetso tseo di tlhoka go khutso go ralala le naga go sasa mogatlo o o swere kopano le mmušo ka labone go se gona le tseo di ka letelwago gomme re amogela leloko la mogatlho o e le go mmametlo sebei ba sebei thobela
2: tobela mogadi ke a temoša ka moka go bathadise ba tobela fm
1: a re thomeng ka kopane yeo le swerego ka labone le mmušo go lebeletše um lona letšatši le la go sasa le ka re tlhalosetša mateng a kopane yong
2: um re kopane le matona a mmalwa a mmušo ke nagana gore e be le letona la tša tšhireletšo e be le letona ka ofising ya presidente le tša toka le ba home affairs le ba bangwe tabakgolo mola e be e le go lebelana le taba e lego gore bafaladi ba ntšhitšwe magaeng a bo bona bontši wa bona ba dula mebileng ba bangwe ba tšhabetse mašokeng ba bangwe ba mo e lego gore ga gone tšao ja ga gone metse ga gone ditlhare jale tšhireletšego ya bona ke tlhoa boroko jo bogolo ka gore bone bontši jwa bona ba go batswa bangwe ba bolawa ntle le meputso go ba e le gore ba ria bošodu jwa go swane jona joo jale mo kopane yeo re tlhalositse gore taba yo ga e amogelege re tlhalositse gore re nyaka go bona mmušo o tswelela ebile o sa metse mantšo gore le deadline ye ba e bolelago ya di-30 tša June ga se deadline ya mmušo ga se deadline ya setšhaba ebile deadline yeo e aganetswa ka ge e tse e ganeditswe not only gore ke mmušo fela ke mekgatlo ka moka ya rena ya bašomi ke mekgatlo ya di-community civics mekgatlo e mentši ka mo nageng ye e le gore ke kgale e šane morago le mathata ao ba re go ba emela e le go taba tša go tlhoka mešomo taba tše di kgarumo metseng ya borena taba tše e le gore ka moka re a dumelelana gore ke mathata a re nago le ona e fela re kwana kala gore ga gone bohlatsi le yo botee jwa gore dilo tšeo di tlisa kuru di tlise ke bafaladi
1: e le gore kopanong ye ya lena ba be ba le gona bona bao ba emetšego bafaladi bao
2: aowa e be le mekgatlo ya rena fela ye e le gore e kwane ka lenaneo le yona ke mekgatlo ya bašomi ke mekgatlo ya go emela ditšhaba tša go swa le bo ke mekgatlo ya go swa le ya bahlale ba semotsonotolo e le go mekgatlo ya batho ba ba dulago mekhukhung le mekgatlo e mengwe ya ditokelo tša
1: bothoebeleoalešetse le tlhalositše e reng re fetele mabenkeleng re boe re tswela pele le lena
3: bona kgonagalo e thoma ka go dula go gokagane le batho ba gago ka molaetša le ka mogala tik e tike a ke dilo tša kgale tšeuma ka gobane 1 gig monthly whatsapp bundle ya telkom ya 30 rand fela tikinyana e tee e fetoga dikgang dikgang tša fetoga di-video call go letša o ka letša upša ka video call ditaba di tswa mahlong
4: mothopo wa kgonagalo ke kgokagano ye botse re tšhaša tšatši ka tšatši ka 25 rand goba go feta o dira tap to win sebaka meputsong ya go kgatlhiša diala star 180 hash goba o downloade my telkom app go na le melawana le dipeelano telkom possible begins here
5: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile

0: Mošwa ka mošupulogo go ditlalemiso le Vicky Sejamoleja.
1: A ke a leboga Sethembiso Motheletše, dumela kae le kae? O se lebale gore le kgone o ke rena letšatši le la gago le le gore o tlo re botša gore na halagaša ya gago e eme ka sebopego se sefe, o tlo letša ka seripagare go tšwago iri ya botshelela ra tšea wa mathoti fela wa matlhatse, wa se lebale gore ka seripagare go tšwago iri la bosesae o tlo romela dikgatišo tša lentšu lepatlelo la Los Angeles lebe le tletše ge papadi ya legato la tša mafelelo tše 32 ya mathomo e ralokwa maabane ge setlhopha sa Canada a se romela setlhopha sa Afrika Borwa Bafana Bafana gae. A ka o le lengwe re lebeletše fale setlhopha sa Afrika Borwa sa crickete sa basadi se matlafaditše dibaka tša bona go ka fitlhelela se ka makgaolakgang a dipapadi tša ICC T20 Women's World Cup. George Russell a re shasha e le ge a hwetša phenyo ya gagwe ya setlha ya bobedi go setlhopha sa Mercedes go dipapadi tšela tša Australian Grand Prix ska shooter ka seripagare go tše go irela botshelela shasha.
0: Halakasha, Kamushubuluho, Oditlalemiso, Lefiki Sejamoleja.
2: Matšatši a go tonya a marega, a kgona ke kofi ye lebebe ya Cremora. Tshedimošo ye ya maemo a boso, o itlišetšwa ke Cremora. Get that Cremora feeling.
0: Ya boso, Oditlalemiso, Thobel FM, Mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Tla ke go leboge Sejamoremešia o motheletši a ke maemo a boso go ditlalemiso tša Thobel FM. Re thoma jalo ka mo provinceng ya Gauteng mabone ka Johannesburg 7:20, ka Tshwane 7:23, provinceng ya Limpopo Polokwane ga bomareya 6:25, Baphala Borwa 10:30, Tzaneen 6:23, Lephalale 7:20, Seswai Bokone Bophirima Mafton ke Mafikeng 6:24, Rustenburg Rusty Dusty 6:24, Mpumalanga ka Mbombela 10:20, Seswai Secunda 3:10, Tumiphaduli wa lekala la maemo a boso ka nageng ya Afrika Borwa a šo go tla go tlišetša tšona di nabile.
2: Ka moka re a hloka maikutlo a le a Cremora a tliša go borutho ba gae a swana le go tlhwa o gokaretšwe letšatši ka moka. Lebebe la moswananoši le le dira gore kofi ya ka e be e kgethegilego, mme balapalaka ba ipsina ka tatso ya lebebe motepeng. Cremora e dira gore tšohle tšeo re di dirago ke phuphume ka lerato, ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tša go rothiša mare. E khumanele tatso ya lebebe ya o relela go sa swetše gore ke tiragalo efe. Get that Cremora feeling.
4: Ya lebo ga tsofa ka mka sa ditlalemiso thobela ba theletse ka mka thobela FM le beletse ma mana ba sele gone go tla go selega botse di province ja rena ka moka a gona le pule le beletse tsa jila le gone le tsile tla hlwa le hlabile o ba ba ekela maikhutjong ba ithlokomela ka ga le bopo ka moka la Afrika Borwa o thoma ka kapa bo hlabela kapa bo subela le kapa le boa le ka province ya KwaZulu-Natal gona le di gona go latsa dipula ka di percentage ma sume ya mararo ke ka mo South Africa ba se bile ile mo ba ba ekela maikhutšong kudu ka province ya Kapa Bohlabela le Kapa Bosobela ka legato la bobedi le lesorolwana la ledimo le lentši le gape legato la bobedi le lesorolwana la maphotho a mantšhi le bopong la Kapa Bohlabela le Kapa Bosobela ka ga lewatle le hlafile bao ba ekela maikhutšong ba itlhokomele kudu. Ke a leboga.
2: Go a tonya ka montle gona go tla kgona ke komiki ya tee ye lebebe ya Cremora. Piro ya maemo a buso, o itlišeditšwe ke Cremora. Get that Cremora feeling.
5: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwane botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
6: Gae ga se mo o belegile go fela, ke bile ga se mo go letse go gona ga e ke mongkhwati mo misong le modumo wa ditshego tsa bana ba baralokago ke repolola ga gore bitsa ka lena wa araba ka pele mo Afrika borwa malema borena a rola dikanagelo di tshela maobane di phela le kgono di bopa bokamoso mantswe a borena a ga gae le tora ke gae mo ke borena re mozantsi
7: Dispecialitše mo lebenkelela A1 ke tša gore le itshina ka di-school holidays 12.5 kg shaya maize meal 74.99 2-ply baby soft toilet paper tše 18 99.99 750 gram re coffee 129.99 750 gram Ellis Brown 44.99 5 dozen Lance large eggs 99.99 re a bula ka Sontaga sa di 5 July A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane simply the best
0: Jake di tlalemiso o thobele fema le lethabo le joy mathato.
8: Ogetse nambitse le thabo le joy ilaga mathato.
0: Khammo le iga go sesese.
8: Iga bona ka mono studio.
0: Re tsena lwana o ya go sela. Thobele fema.

0: enko ya re mabuso ke le gore ngwae kwa ya subelela gabe ya le go thobela FM ditlalemiso ke le tjatji le le botse le tjatji le re kopanang gape mothile tjo thobela FM re tjile tje go sha yona ye go polega botse gore ke ba bangwe ba ile gore nge ba diragatsa mokibelo o re tswang gona mokibelo o mogologologolo ge re lebele tshe sitishi se re le mo go sona se sona fela upi re lebele tshe di tishi tsa go bolela ka leleme kamono Afrika borwa ile go di tshitsa SABC tshe senyane tshe ile gore nge be di tlhakane ka kwa Sun City mo ile gore nge e be ba bontsha bogabo le go ikhantsha ka leleme le go gasha ka leleme la bo bona mthile tsho tobela FM e bile mafelo a beke a mabotse ke sepa hore lwana o bile le mafelo a beke a mabotse ke a tseba tsha bosigo ba maba ne re tlatla re di a tlatla ka seripa ga rojwa ka iri ya go tsho iri yela ya botshelela re na le maikutlo o fapa fapana eupia ke tsha ka gae le tsona re tlo di lebelela dumelang go tlhemo ka bo le gona re re wa mogetswe go lenana o le legolo le lo golo golo golo province ya Limpopo ka bo phara a gona yengwe ya go tshwana le ye nambitse le thabo le joy la ga mathato wena o mang
1: dumela batho ba Sun City
0: wena o mang
1: aga ke irile gantsi motho bongwe o ta xia le ntse Sun City a ke a kwa ora ya le sa le gona nyana ga nyana nyana
2: mara ke a kwa le gore o nkga go ipsina fela ka mo gara dilo ka mo gara maikutlo a gago ke a kwa le gore o nkga go ipsina fela ngwana
0: go thata dine Lorraine re le go nna hey wena robala ka pila lintjulo le tlatsoga le buile ga botse
1: ya tjo
0: ke a leka leka melo wa gana hey ko shele budeza wa itseba sija ya hore ke a tutumela ke ya ngimela
2: jale ra bile tla go botse ya mo ya o tla o netefatsa gore moya o ba o montshi mafolofolo ba mantshi ke nako yona ye
1: ya
0: Ah go na nete o fete yo bona o tutumela o rore a re di tsona ro ba radia ka lebaka la gore ke monyetla le motsotso o ile gore nge re filona gore re gone go tsweletsa se re swanelang go se tsweletsa ba nonga o re mola wo e kwa o ka re wa teka wana maola tlhela tsho ilo tsiba ga botse gore ge re le momoyeng se segolo go nete fatsa gore ka nete tse re di tshwereng ke tse di kaone ere ke le botse re sa jere tsiba gore Zia Kala inwa go tlang ka di 27
1: ayo ba yo
0: yeah
1: yeah
0: mwa go tlang ka June o ka thoma wa lebelela wa ipiakanya e sa le gane jwale
1: aga
0: e u bia seng ka botsa mba theology yo ai man
1: wo shumeri
0: lena la motse ba DJ Mfundisi
1: hey
0: ke bone DJ Mfundisi la mathomo a diragatsa ne rena le DJ Brian DJ Mfundisi o di le motlholo ba yo ke sa gotsa le letsatsi la mamotla Shandesh a se a dira nyane le yena o fitlhile sefaleng a dira ka mogo go tshwanetseng ka gona ra tsena ra moamogela seshate a ba gona di ya dilo tsa gage ka bothaga batho ba modimo a se bona fela batho ba le ka moka re tshepišitseng gore ba yetla bo big zulu ka moka batho ba lebe re bolela ka bona o na le o tewa eme morago re bile le ntate Kafa Semenya le mama Letambule ba e le goreng ba bile gona e le bona ba tlhomphiwang tšatšing leo ba tlhompha ke SABC le go tlagaswa la Aforika Borwa e be ba le gona ke kgonne go boledišana le bona ke kgonne go tlhakana le bona ebile mafelelo a beke a histori ka se se dira gaetse e re go botsa gore Zia Kala ka nnete thoma go ipiakanya gane bjale o ska lebelela o ska emela motho o mongwe e tla o bone ke thabela batho ba ile gore nka moka ba tlile go nna ba re le joy re le kwele ko thobela re a le thieletsa re a le rata re le go thoma thobela e bolela re Zia Kala ra ra re shane ka mogo e bo bolela ka yona o dirile gore re gone o reka di ticket batho ba se

0: a yo e kwa anke waving flag ya Kane no tla opola hore ke le ya ngwa wa e lokolotsene ka 2009 ibele ye ke yona 2009
1: ibele
0: ye ngwe se ke ke ngwa o fike ke World Cup ye feng a ke sa opola ga botse eupia ya ke ngwe ya di World Cup ye le gore nge ibele gone ka hore ye le ya rena ya 2010 ibele waka waka
1: aga
0: a ke re be no ngiya ke sa opola hore ee ya rena ebile waka waka ke sa gopola gore ye ebile ya ngwaga ofe eupia ke nngwe ya di World Cup mogopo wa lefase wo e le goreng ebile koša ya gona nke re lebelele gore nna tšetša rena tše re di tshwereng tšatšing la lekgono tše re go tshwaretšeng tsona ke tše dife ge re lebelela disafisha re sekaseka polelo ya molegotla phetiši wa thuto wa province ya Gauteng o e le goreng o boletše ka bomanetša dikolong tša mmušo ka mono Gauteng re a tseba gore ebile a se gona ka Gauteng fela eupia re tlo ba re lebeletše yona e gopola ga botse gore e reng ya bobedi re tla ba re tlišetša opela le yona ke mo e le goreng re tla ba re tsene gona moo botšhele jwa thobela FM re a tseba gore batho ba go šoma ka batho re bolela ka motlhomongwe batho ba e le gore ba tlhakelela moso goba batho go šoma ka batho jwale jwale go na le nako nngwe go le mošomong motho o no fela a dira selo se sengwe se e le goreng se ya go leka o dia mošomo wa gago ka ba e le ka mokgwa bolelang ka wena matšetše ebile ba rata o tšea di-video le ge e le gore o dia tsona goba ntse o e apala kaneta tšee video ka re wena o di tsona o di nna ile wa itshwara jwang ke neng mo e le goreng ele wa gona o e gopotsa gore ešheketse ke mošomong nka se moarabe ka mogola ka lebaka la seemo se ke leng mo go sona nka se dire so ka lebaka nka se die go tshwana le yena ka lebaka la gore nna ke mošomong nna ile wa itemogela se baoki ba kae nako ngwe batho ba shetse ba no ba le monagano la gore baoki a ba di selo ge le fitlha ka kwa o no bolelela le wena ka o rata ka lebaka la gore a no ipotsa gore ba shetse ba e na le ntse la gore ebile ke tla o tšea video nna ile wa ikhumana o le mošomong batlhapetse kae kapa kae nna ile wa ikhumana o le mošomong mo e le gore motho a o bontshe tlhompho wa ba tshwanela ke gore o ke gopotse gore usa usa hema busa moya o mošomong re tlo gopela maikutlo a gago ge ba ile wa ikhumana ka gare ga temana ye na ntse ba diileng batho ba ba go diileng gore o bo kgone o ke gopotsa ile ya šomega jwang temana ye
1: motheletši wa thobela FM o tseba gabotse gore re a garitlhela kgwedi ye ya thobela FM ya matswalo jwale o tseba gabotse gore mošupologo o mongwe le o mongwe re boledišana jwalo le bagaši ba morago ba sona setiši se tšatšing la lekgono dula le rena ge re tlabe re amogela mošupologo mothose wena o ka dira jwalo wa ikgokagantšha le rena go dikwano tša leago le gana mola nnete ke gore mo go WhatsApp o tlanke o tlhwaetsele dula dulana moreng

Till the morning, Malungelo, finally DJ Tira, Ukuleka Zaka Zaka, ta ta ta ta ta. Ngoba Twins and Josie ke bona ba ile go rong o ba kwile le tsajila ma ba ne re kwile gore tlhogo ya botlhale ba bosinyi mo general o mogolo ntate Khan o ka kwa sepetlela sa Mail Park morao wa gore a thuntshwe benong ba bangwe mo ile gore mba bolela gore nao ka ba go dirileng ga di biale na se se ra gore a ka satso ga buile ko madlanga go ba go dirang go ba re bona se ile gore nge ile sa dira ke yena mo kwanazi ke makeke a ke mo ke mogotsi ile gore nke sona go ba ka nnete gona le batho ba ba nyaka go molayana beno ke tshedingwe tsa di lochedi dirang ka mono Afrika borwa di diegetse bo shegomba ma ba ne re lebeletse ditlhogo tsa ditaba tse ile gore di gare di a gapa di a gatlampana misong ya le gono ga biale ka nnete re tsana ditabeng le yena Sthembiso Maibela tsa iri ya bo shupa mashate.

0: ee tswa go yena Jason Derulo ke e le gore ngwae kwa ya sibelela ga bjale pele ga moo kwele bašimane bojo mojo ana le TK maile ke yona e le goreng e re go file yona tse dingwe tsa ditaba tse e le gore ntsweletse kore mosetsana wa mengwage masompeditharo o tshwerwe ba ka kua OR Tambo mo e le goreng e be a tshwere diokobatsi a namela yo namela flemachini e ya go ya ka kua a Tokyo na ke ipotsa gore na batho ba a ba kwena tšatšika tšatši re bona ditaba tša gore mammang o tshwerwe ka kua OR Tambo mammang o tshwerwe na e kganye ba ba le yona sebete se se bang gona sa gore nna ena e le nnang ka se tshwara ke tshwane le bona se tla kae gantši motho a ke re onegore awa ke tša bona tšengwe nna ena e ka semphitlhelela nnanka se tshwane le bona e tla kae gange
1: se tlotloletswa ke eng botse-botse gore motho a feleletse a fitlhile gona mo gore nna ena ke tla gweba ka diritibatši bile ke timela ka dinageng tse dintša ka ntle
0: a ba sa tlile go tshwarwa makadiang ba sa tlile go tshwarwa o kare OR Tambo matšatši a ba tšhikile ya di a boa ka sebapa go sana se wa tseba ke mošupologo ke mo re reng opela le yona go ditlha le meso
2: opela le yona sebaka sa gago le balapa gore le opele le yona theletša koša ye gomme o opele le yona Tobel FM, Moshata Watsi Wale Boitabi Show.

0: dikefa ka lebaka la gore letšatšing le re tlhomphilwe go ba le yena mošupologo mothose ka mono studio se botsana ge ke e feleletša ka lebaka la gore motho o botse banna go o ponye logotono mohumana a le botse wa ponya gape-gape gore kganthe dilo di tla fetoga wa bula matlho a humana a le botse motho o botse
1: mošupologo
0: re go amogela go thobela FM a ke tsebe o nyaka kamogelo ka mo ke ka gae ba re motswa gabo ga a laele enong ke bona o ka re wena awa botsebotse bile re ka tswa rena ra tšhaiša wa dielelo tšao
2: nka di retha nka di roropiša gane jane
1: ya no
2: wa tseba re keng nna ke mošupologo ka mošupologo ika ga e kabele gore a o tsene
1: aga ke thabela seoke
2: ngwana wa go tswa kwa kua ga mmalebogo thabeng e tala maregelo selemo ke belegwe ka kua motseng wa Boksburg ka thanyetša ka kua Thembisa ka dula Soweto ko Shawelo ke sa tlo di bolela gore ko Shawela ke tlhakane le dife ka dula Soshanguve ka tsena sekolo ka dira journalism ko ka dula Mamelodi ka dula Silverton go tswa lo ka nna ka dula le ka kua mošama watle mola go tswa go Princess Diana mamotlha ke sutile ka baka la gore ke a tseba gore ke tlogaša le sekgothane sa radio le
0: yo
2: yes
0: mošupologo tabe go suta a se tabentshwa go wena o re bone ka lena man o se ka tlo gore o sutile ka lebaka laka o tseba gabotse gore le dithomile rena re di tswetša pele ebile a le emiši gore gore le rena re tla ba re gana ka mokgwane o mengwage metlhano ye melesome ya gotlhe mošupologo ba fela ba re go ka loma ke sea le moya ke ra gore wa gaša wa tshwara microphone ba re nto o a etswe mo go wena o nagana gore le wena o sana le moya wa sea le moya ka mogare ga gago
2: ke na le moya wa sea le moya moya wa sea le moya o thomile ke na le mengwaga e šupago
0: yo
2: ke bile le batswadi ba go ba o yela tlhoko ke belegwa ke molatelo Albert Mothusi le the late Paulina Chabalala motho o mmona go mo ke moswadi wa mošangane wa motsonga wa mopedi ge ntse ke raloka ka kua gae ba ile ba lemoga gore ngwano o rata sea le moya ka baka la gore tšatši le lengwe papa le mma ke batho ba be ba rata mmino ka 1979 ba tšea leeto la go ya sešego go tlile ba re ke mang korimoraba mpharanyana ya re mpharanyana a tlile bo mma le bo papa ba re re a utlogela ka re nna ke aya bo papa ba be ba ntlhwa ba mpotša gore mošupologo ba mpitša ntšhupu kwa gae goba tšhutšhu ge re feta mo SABC always be ke re papa mara batho ba re ba kwang ka mo wireleseng ba dula kae bo papa ba re ba dulana ka mo wireleseng ke re wireleseng fe yane kwa gae bo papa le bo mma be ba rata radio and le ba re keng le dikoša so tšatši le ba e yang sešego nna go na le radio e ngwe nnyane e khibidu ba re ba sepela ka tšea screw driver nna ka re ba tla nkgwetša ke dutše Francis ka bula radio ke fitlha ke kgwetša dithapo fela wa tseba
1: kaena
2: tlhogo ga ke re ke a e bušeletša wa pala bo papa ba boa ba kgwetša radio e
0: palakaamologile
2: ba tseba gore ge ke selekile ge ba ka re ba re tšhutšhu kalla ne ba mpitša tšhutšhu go bolela nnete gore ke be le lerato le ke na le lona ke lerato le ke le kgweditšeng batswading be ke bitsiwa tšhutšhu a ba di bona ke lela ba tseba gore ke nna ke moo ke thomileng ka radio
0: nkompotse ke mang wa go tlhotlheleditseng kudu ge bo mo thieleditse rena re kgonne go thieletsa batho ba go tshwanang le na bo malome Max bo ntate Rudolfo bo ntate Paul Rapetswa ke mo nka reng nna be ke fišagalelwa kudu le ntumiša ke re mare batho ba mara monagone o ba o tšea kae go a kgone gore motho wa ne o bolela re ko bo seso wa bo e be le bolela le dielelo tja lena ntse odio kwa ntseng o fiša ka mogare nna wena o bo o fiša ke eng o fišitše ke mang man ke mang wa re leng ga dia ntseng wa ra ka re nka ba le wena gana mowe ka dula ra bolela ntwe
2: go bolela nnete batho ba radio ya pele ga re rena be ba dira gore radio o bona o ka re ke television bo o bona mogashi o le ka gae ke tlo bolela ka motho ba mmitsang Zizia Ritia mothithia sethusa a wola be a raiswe re radio o no bona o re no mmona o sa motsepe ke mo ke ileng ka gapeletsa batswadi ba ka gore jalo gona le ya nkisha ka radio ke nyoko bona batho ba mola be ke na le mengwaga e le sometharo ke fitlha ka moka amogela ke ntate sebothoma ka baka la gore nna o tloga peleng ne ntse ke re nto e ke e nyaka ke isupa ka re ke a e nyaka ke kwetsa ntate sebothoma fitlha bo papa ba mo dumediša ba rape nna ke tlisitse ngwana sho o re tlhokiša boroko ore yena o nyako bereka mo radio ntate sebothoma a re ngwana ka o sa le o monnyane ntate sebothoma ke a mo leboga ka gore a se a ke a nyatsa gore lesea le tlile radiong le tlile o demanda mmereko goba go nyaka mmereko ke ka mokgwa o o ileng wa diaka gona namile ntate sebothoma bampotsa gore ya sekolong ngwanaka ya be e le gore ke motho wa go rata go bala papa e tla le di-newspaper ke a bala ka bona Yvonne Chaka Chaka a dirile address ya gage ya Yvonne Chaka Chaka fan club ka mongwalela lengwalo Yvonne Chaka Chaka re ngwanaka ka gore be ke rata le go opela le gona re ngwanaka o sa le monnyane e ya sekolong
0: Whatever ka mo go e buang ka gona o re be ke sa tshabele go ngwala mangwalo
2: whatever
0: gona le ntongwe ye e shitisha mbathu go fithellela ditoro tsa bona le tshogo
2: ke nnete
0: e dira gore o palelwe ke gona kongwe o fitlhe gore a o tsebe gore ba tla re eng go ba a wa maro shetse tshugile a wa go feta ga e ka ba eng o na gana gore ke eng thego ka gae ke yona e ka ba e go thusitse gore o be ngwana o ile gore o nyaka go fithelela ebile a na le tsho la gore a leke
2: thego ya batswadi ba ka le tlhompho le rato le be bana le lona setšhabeng bjalo ka ge be ba le batho ba boragwebo le go ba le tshepo go modimo le badimo le go bolela le modimo le badimo le go ba ngwana wa go ba le ponelo pele wa go rata go tseba ke tshe dintshitse le goreng di ka dira gore o fithellele tshe dintshi tshe o nyakang go di fithellela mo bophelong ba gago tshe dingwa gape le tsona ke gore ge re rapela re ska rapela ka left re rapele re tishitse re libishitse mo renyakanga ba o nyaka selo o ska re o senyaka go sasa wa thoma go rapela le khono rapela o rapedishe se o senyakang gore ke gopela modimo le badimo beshe gore mo mengwageng e tlago ke ipone ke le mo ke sekile nka re ke le mo thobela fm ka bolela le modimo le badimo beshe gore ke nako ya gore ke gole byale ke a gopela gore modimo o mphihlishe mo ene ke nnete tshe ke ile nka re ke di rapela ke di gopela ke ile ka fitlha go tsona go swana le gona jalo ke rapela gore ge ke ya pensioneng ke dire tse dingwe tse e le goreng di tlo thusa setšhaba ka baka la gore re filwe botlhale le ponelo pele bophelo ba rena goba lefase la rena le aparetse go ditlhokego ya mešomo bjalo ka mokgwa o re tshwanetse rena ba e le gore re filwe sebaka sa gore re kgone go bolela le go fitlhelela tse re ka di fitlhelelang le go akanya le go thuša mo re ka thušane re thuše bana ba rena ba ba sa tlago le setšhaba se le sona se nyakang thušo e le goreng le rena bo morena sebothoma ba ile ba re fa yona ka nako e be re nyaka go thušega
0: mošupologo ke nako ya dintlhagolo tsa ditaba le sethembiso mo tsentše
1: ee a reše ko sethembiso maebela
2: sethembiso maebela ke se ripagare go itswela ireng ya seswai e tlale dintlhagolo

0: Intaba cha SABC ye weekend ho isa tshego le tlhakolo.
1: Shubidu lo lele iga ke a leboga magareng ga tsona re ka letela tsa gore maphodisa a nyakisha ka ga tiragalo ya maiteko a go nyaka go tlosa motlatsa a tlhogo ya lekala la maphodisa la bohlodi Major General Feroz Khan Chinka Gauteng go la Johannesburg mo bošegong bja go feta. Ka go le lengwe rakgwebo wa ka Northwest Brown Mogotse o ya go tlhwa a tsweletse gape pele ga kgorotsheko ya masetrata wa Johannesburg go ya go dira kgopelo ya beile. Federation of Unions of South Africa, FEDUSA ka boripana e ipiletsa go beng mošomo go etiša pele tšhireletšo ya bašomi bjale ka ge mekgatlho e mmalwa e rulagantše go swara megwanto ya go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba sego molaong go sasa. Tše le tše dingwe ka iria senyane go thobela FM. Sejabaledi ke Victoria wa ga moletša show o le tswaretše tša dipapadi.
0: Halakasha ka mošupologo go di tlalemiso le Viki Sejabaledi.
2: A ke leboga tembiso shasha halagasha motiletši a o botse ba motlhatlhi wa setlhopha sa South Korea e le go yena Hong Myung Bo o itokolotse go akaretša le Steve Clark yo e leng gore o itokolotse mo setlhopheng sela sa Scotland. Tše dingwe tše di tsentse di go šedi re lebelele go tšela tša mabelo a matelele. Naletšana e le go yena Taylor Kavanagh o tšwile maemong a pele mo lebelong lela la Spa Grand Prix mabelo a molokoloko maabane ka kua Durban ka lepatlelong la Kingsmead. O be a tloga a ntšhitše ka ga tshwene ge lebelo la Spa 10 kilometers le legare le ya godimo lefase mo e leng gore o tšere maemo a pele ka metsotso e masometharo te metsotswana e masometharo pedi fegolwana pedi pele ga naletšana ya go tšoga kwa Ethiopia e le go yena Salem mola e leng gore naletšana ya Lesotho e le go yena Nihang Katala o tšere maemo a boraro. Naletšana ya mengwaga e masomepedi tlhano e le go yena Taylor o re o bea šedi go dipapadi tša Commonwealth tše e leng gore tlabe dira lokalo ka kwa Glasgow go thoma ka tšatši la masomepedi tharo go fitlha la masome a ke re go thoma tšatši la masome pedi tharo kgwedi ya July go fitlhela pedi kgwedi ya August mo e leng gore tlabe a kitima go lebelo la 5000 meters. Motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa senyane sa rugby e le wena Kevin Fute o rata setlhopha sa gagwe morago wa go šašara setlhopha sa Uruguay ka dintlha tše lekgolo le tše nne go tše šupa papadi ya mathomo ya go bula diphadišano tše tša Junior World Championship. Ke bašireletši ba sefoka Aforika Borwa go botša nnete mo karolong ya mathomo ya papadi be ba šetše ba itile pele ka dintlha tše masome a matlhano mo e leng gore ba nošitše di-try tše lesometshela. Naletšana e le go wena Jordan Steenkamp le Rissi Makhosa ba nošitše di-try tše tharo tše tharo ka bobedi bja bona. Go setlhopha sa Ireland se e leng gore se dirile histori go tša papadi ya crickete re lebeletše dipapading tša molokoloko ka ga e leng gore ba fentše setlhopha sa India la mathomo papading ka mekitimo o tee fela go tša gona ka kua Belfast. Ke la mathomo banna ba ba Ireland ba hwetša phenyo kgatlhanong le setlhopha sa India. Gape re lebeletše dipapadi tša Wimbledon tše e leng gore di a thoma le kgone motšhedi tša thobala FM Emma Radukano o tlo palelwa ke go raloka ka lebaka la kgobalo ya loto morago ga gore ebile motšhini o lekole kgobalo ya gagwe go tlhatsela gore ke nnete a ka se kgone go ralokwa gomme setlhopha sa dingaka ba moeletša gore a emiše. Radukano ba swanetše go ba a e tla go raloka le Antonia Rusik tšatšing lona lela le kgone ka mogopola yo Radukano ke nkgwetsi ya US Open ya ngwaga wa 2021 motšhedi tša thobala FM e mošupologo o mo botse sha sha re swara bona fa
0: halakasha ka mošupologo go di tlalemiso le Viki Sejabaledi
3: botša bagwera bašomi mmogo gore thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at thobela FM yaka re latele.

0: DJ Big Rome gana mo are sa phanya ke le gore nge ko shaye ro fa yona ga bya le go thobela FM ditlalemiso ge nna le wena re garitlhela go keteka mengwaga ye masemetshela tshela yes ya le moya rena le yena moshupulogo ka moshupulogo go thobela FM ditlalemiso moshupulogo studio se ke se dutjing ile wa sidula ile wa ba mongwa batho ba ile gore nge ba dira ditlalemiso a ke tsebore kana kwa ga go ntse bitjwa ditlalemiso na iphe ke a tsore le bitjole le tswa gole gole gole gole nko mpotse gore e bo go le byang e bo shuma le mang go dira lena ne o le la mesong e bo go le byang gore o tshwanela go tseba sela le sela le sela gore go tlo dula mo e bana o na le tsebo ya o ka tsebe ka moka e upia o na le lesedi gore o fe batho batho ba tshepe wena na go bile joang kana kuwe
1: go bile bothatanyana go mathomong ka bakala gore ge o ka gopola gore ge o dirile journalism ko sekolong ka motlhogong o gopola ditaba ka bontshi ka segolo ke gopola o mongwe wa di producers tsa rena na kunyela a re moshopologo ge o sa bolele sepedi sa go tlhweka re tloje sha machine abe a re gopela gore o bale mathlontibe wa gopola gore ke belegetse ka kwa East Rand and ka tsena dikolo ka ka kwa ga Malebo gore bolela se hananwa re bolela sepedi sa kwa le ga gesho bya lo mo radio ng be banya ka sepedi sela sa ka puku go bile botata ke nnete ka baka la gore be ke rata bogashi ba ka ka ithuta ka matlhontebe wa kaonafala o ska lebala gore ke thomile go gasha ka kwa Pretoria le ka kwa Auckland Park pele ke tla mo Polokwane ka 1998 ditlalemeso ba mphile yona ge ke tlo bua sekolong ka kwa Wales ko United Kingdom mo ke ileng ka ithuta goba ke specializer ka radio broadcast ka bogashi ba sealemoya mo ke ileng ka ba le sebaka sa go ya go dira internship ya ka ko BBC London le BBC Birmingham he ke boa balaodi ba be ba re re gopela gore o re fe se o tswang go se ruta gona ka kua moshama watle re go fa morning drive e le re ditlalemeso ditlalemeso ke bile wa mathomo mosadi Africa ka bophara e seng Africa borwa fela Africa borwa ka bophara go gasha morning drive ke le a solo ke le tee go sena motho a nthuša go ke gopola ke be ke kgona go bala kuranta e tla ka 7:05 ke tshwanetse ke ye moyeng ke e bala ka sepedi e ngwadilwe ka Sesotho ke ile ka kgona go mastera go translator goba go fetolela polelo ya sejatlhapi go sepedi ke eme ka maoto gobo o se bonolo e fela nka bolela gore ka nako e ke be ke gašwa ditlalemeso balatedi ba ka ba ile ba rotoga to 3.5 million
2: wow
1: di adverts tsa ka be ke gona go raloka di advert go ba dipapatso tse le some ge ba rari eng papatsong e ba tse le some ke gopola e bile tsa dile lengwe ke dutse ke mala ka gore be ke le assistant marketing manager wa Thobela FM kana go yeo ke tseba gore advert e tike bo kae ke ke tlhakanya tsao ha pe ga
0: le di palo
1: ga le tsa ke pe ke gona o direla Thobela FM 300,000 yes
2: jwale putsheshi a re lebeletse bagashi ba gabjale le ba moragwana gona le phapano ye ile gore nge tloga e le gona magare ga gagwe ga diphetogo enje di subella
1: se lebale gore ke ile ka dira le nanego lela la Timmy Thomas 9 to 12 ya le lona ke le dirile ka botswerere ke dirile le party time ke nako e ke le ko Gauteng be ke re ge ke gaša ke bitsa bagotse ba ka go na le batho ba ile go reng nka setswe ke ba lebetse mo bophelong ba ka ba ile goreng ba ralokile karolo e botlhokwa ba ile goreng batho ga ba tsebe gore ke phetse le bona comrade Peter Mokaba batho ba go swana le bo comrade Andrew Dipela ke batho ba ile gore be ke re ke gaša bo comrade Malusi Gigaba. Yeah, ba ke ra ke gaasha sa kana go tshediwe ba etla o humane re dile party ka mo studio ong go dantsiwa la go shisha. Motho o na ntlokometse ka kwa ke ntate Rudolph Letswalo. Ke motho o le reng le yena ke rata go molebowa ka gore ge ke tsena mo radio be ke tsena school. A re ngwana ka ke se phirisa ka le wena. O ya sekolong a o fetsa ya sekolong wa boya wa tla mmereko. E ba ka tseba ro tsena sekolo o tloba le bothata. Ka ba ka fetsa mangwalo a ka a journalism, ka ba ka fetsa le BTech ya ka journalism. So go bile bothata go bile bonolo and gona jo le seng ka sebelelang gore le molaitse o ka o fange wena iga le batheleji le bagashi ba bangwe le bo le thabo. Ke gore radio ke pelo mmele le moya. Ga o dula mo setulong sa gago connect le modimo wa gago le mangelewe a gago gore ge o bolela o fetole maphelo a batho. Ke gopola tšatši le lengwe ke ile kare ge ke etswa ka mo studiong monno mongwe wa kereke ya e kgolo ya Afrika Borwa a re bomoetapele wa kereke ba re na le mokrile ngwane ola gore be a bolelang molatibong.
2: Ya, no, re a thaba go balela ga le tlhabela ka ke.
1: Ka go tsa gore le mma motlhage o tsena ka radio ngo ba go tloga mma motlhage be bo sarapeng.
2: Aga.
1: Bring on ma mangeloi a botlhale. Le a polelo. Gore o bolele le batho, se ya le moya se papadi. Se ya le moya se tsoša batho. Ke go pola ke rile ke o tsena go bela bela municipality mo kileng ka o bereka gona. Mosadi o mongwe a tla re mma ke rile go kwa gore le bereka mo. Kakini go le bona mosadi o la fitla dula fasalla a tshwere masea a mabedi o mongwa mo bopuji a re mma gona le tjatji le lengwe o ile wa re o gaasha ke tshere thapo ke re ke a ipolaya ka e bia fase ka o nya ka moshomo ke tlile o leboga ke khweditse moshomo go phelo ba ka bofetuwe
2: matla a se a le mowe.
1: Amen.
2: A re koe melaetsa gatiso ya batho ba babedi mo ba ka ba rometse motlhomong o re le se seng se ile gore ba ka rata o ka se botsiša go ba motho ke diteboga a re koe yo
3: tamin ka mshate le thabo la ka la misong khoshi se se khoshi mpushang se se mo shupulogo mothutse ke mogopela ka baga sha le ditjou mabotsa ya kuru tla ba kwa gona le atletengwe ke rata kudu go tswa bolela ba re kereke a se society sa polokano hey mana ka go tswa ba ya gatele tjou tla jo bolaka tsa go sega mana wa tsirene na kwela si ya le moyo o ka re go tsana le ditjou wa tsana le na sisi mo shupulo mo thotse a gore o ekwa gore ya batsa ka re theletsa radio no di la kwela mane re re lori ka boela marago mane batho ba ne ba rafa monato wa radio mane ke na Frederick ra mapuputla ga fana tjo ka mogamala po maripathe ko extension 2 a khoshi molepo mshato mo
2: ah mshato re le boga Frederick e re ko o mongsho
4: e dumela le joy ka mo le khoshi ya o yesese ka mo na mushupulo mothotse ke mo pola mo stimela sa 9 to 12 a sa gasha le late Joe mabotsa go bolela le thabiso a mesokele ka mamoletsi flora ka mo le thotlola rangata ke re tango
2: ke ba theletsi ba sale gona ba sale go pola jwale ke bona ba ile gore re be re tloga re feletse ka bona ke tsebe motho mongwe o ka bona le sesense le ratile o ka sa hata pele ga gere ka tswalla polelo ya rena.
1: Go ya ka dipotšišo tse beleng rometse tsona ye nngwe e ileng ya goga shedi mo go nna ke gore ke molaetsa ofe o ke rata o go fa batheletše ke a tshepa shetse ke file lena bagaši molaetsa wa gore sealemoya ke kereke sealemoya ke sa boithabišo ke sa go sokolola batho o ka re o dutse mo wa thuša batho ba bantši wa tsoša maphelo a batho ba bantši motho a be a feletse ke kgopolo goba a feletse ke tshepo a tsoga a ema ka maoto e golo fela ke gore bjalo ka seboleledi sa kgoro ya tša temo le tlhabololo ya metse magaeng mo Limpopo nka se tloge fela ke rata go botša batheletse ba thobela FM gore lehumo le tswa tšhemong lehumo le tswa temong nke re ithuteng go dira dirapana ba bantši a re šome ba bantši re a šoma re a tlhaelelwa ge o e ne merogo ka gae o ka kgona go sheba wa ba wa shebiša ba bangwe re le bagoro re gona go ba thuša nke le thomeng ka bonnyane ge o thomile re tlatla re go thuša ge re bona gore ke nnete ka baka la gore re ile ra ba le mathata a gore batho ba re renye ko lema ge o eya mmamotlha o lemile ka bosiwo ga go sana selo bjalo re rata gore ba ba na leng lerato la temo a ba tswele pele re gona le balemisi ba rena re gona ebile ke rata gore ke ba tlogele le email address ya rena e le go farmercare@agric.limpopo.gov.za ke email ya rena ya go thuša balemi ke a tshepa gore le wena eka gore o tle mo le sesi le joy le tle mo le jele
2: boseosuji
1: ke bothata ka baka la gore re thoma go ipotšiša gore rena batemo e ka be e le gore re kgonne na and-e ke rata gore ngwe go tlang ge ke boa mo eka ke seka o kwa ba re o kgoši e sese ba re o kgoši e koto ora gore kwa go tswa o be ba o tima dijo
2: ke ta tiša mme All right. A re a le bo ga re thabela ge le tsi a matsapa ka dine go tsho tletla ka keno me re ke teka matswalo a thobela FM le sala ape le tla ka fa ge re le bitsa ba ga shiba maragwana nna la re thotholetsa ka nnete moshomo re o dira re o topa go tswa go lena ke lena le hore le tloga le khurile moriti o le hore o dulela ke rena ka jwa le dilo di a itira machine ya ireta shi khale le na bele
1: se dilo eh a re na re re di ya ka mapanta go rwa tsa gore ke go pula tsa le lengwe ke gatišitše lenanego ka re gatiša lenanego ke le gatišitše mo leplante lepanta la gona la rana la ya koko site e nngwe be re di šomiša mapanta a ka reng ke ya dicassete ee monna o ne a ngatiša sempotše ge re ya moyela fitlhela a mpotša re ee o jile mošomo motho wa gešo wa tsewa kore nka se ke e lebetšela a no palela ko mpotša gore bowena re winda lepanta le o be a loke be ile eish o se bonolo mara ile a re thuša le gore ruta ka seja tlhape ke tlo utswa lentšu lela ba reng ke go multitask go dira dilo tše ke tle ke botse batho ba ke šomang le bone ko mošomong gore ke kgona ba makala o hwetse ke bolela ke ngwala ene ke fetsa ke director o mo ka nako e one ba re nomoro wena ke re dilo tše ke ithutile kwa thobela gore be ke kgona go dia dilo tše tharo ka nako e tee ke bolela ke bala sekgowa ke se bala ka sepedi ke kgona go letša be re lokela di-lp di-record wa etse ba e lentsho
2: di kgona ka kwa
1: o e lokela kwa and o tshwanetse o e bee na lete right mot košeng and-e ka nako ela obe o ene mongwe ne ba scratchetše dikoša ne o humana ka speakere ba ngwathile koša ke koša tše e le gore be ba sa nyake di lela ke koša tše e le gore be di na le mo mmušong ola wa peleng ee be o ša ke tse gore ke go benwa ya o kry- monetletlelong o ebee ka phoso no kwa le koša yona kore ediwa mathata ke le rata ka moka ka modimo a bele lena modimo a le blesse ba go tlhoka mešomo modimo a lefeng mešomo ba go tlhoka lerato modimo a lefeng lerato amen
2: a re a leboga
5: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
6: John, o ke timetse kae?
7: Ke ke timela SARS. Ke a go lekola ge ba ke tshwanetse go faela na.
6: Iketle. SARS e romela ditsebišo tša auto assessment go tloga ka la 1 go fitlha ka la 12 July.
7: Feditše, ka ona mokgwa o?
6: Ee, ge o hwetša tsebišo ya tlhatlhobo e lekole. Ge e nepagetše, o feditše. Ge e fošagetše goba o sa e hwetša, faela go tloga ka la 13 July mo go e-filing goba mo go SARS Mobi App.
7: E ka nna ba šetše ke feditše.
6: Mo setlheng se sa go faela, ipea maemong a maleba o kgona go fetša. Letela auto assessment ya gago go thoma ka la 1 go fitlha ka la 12 July goba faela go thoma ka la 13 July ka e-filing goba ka SARS Mobi App. Etela sars.gov.za. SARS at your service.
8: se ke se ya le moya sa o se fetse motlhagase mogwera wa gago ka rangwa ga ke tshepedi masome pedi tsila 2026 Tobel FM moshate wa tsebo le boithabiso.
2: Alright, metsuke senyane fela go lebela irela ya bo senyane. A show Sesi Breadwin o gona ka keno re tlo kwa ba sidibeng gore na ba re tshwaretseng. Dumela Sesi Bread.
9: Hey, ika uba.
2: Le ka.
0: Ya, wa batamela, batamela, batamela o kwa gae.
9: Le Joy.
0: Ha.
9: Ika khotla mo u.
2: A wa lo di mela, dumela, dumela, dumela. Shu mafelo a be ka bile bya.
9: A bile ga botse. Eh, wana ngwe me pele. Le Joy go bona o le botse ka kudu.
0: O ga renga o buchor, ka ye fi, kor.
9: Hey, Chibelani!
0: I said, you look like a spade.
9: Chibelani! But yes, our Maragrivelle, I don't know what Reno is head, Grunoragori, Mara Chibelani Mola, man.
0: Ah, Emela, yes, spade, you know, now go over our Wabanakis as work a head for Labon.
9: Oh, I'll go to Kakisha.
0: Who would you get a male province, a Kamukaki raid? I don't give you a guaga to a bunch of a hunches or provincial in Popo Narzuri.
9: Yona awa le re ba ile botse se se re tlo ga re leboga e le ruri re ya leboga ba tshwanetse ba tshwana le FM tsa tshile le khone go lena lola se dibeng tshe dingwe tshe go re di swere go ke tshe dilatelang go pula gore ke mo shipologo re tlabe re na le mongwadi wa puku motho o mongwadi le dipuku tsa dipalo dipalo ntshitsire tlabe re na le yena ke mo rena Mike Mahloko o tlabe re tsa go puka ga puku ya gagwe re kwa lo rena tlhohleletso o ihumana go tswa kae gape gape re na le Karolana e bohlokwa e le ruri e go gileng shedi re le ra ba le mma longore o na le bolwetse ba kankere ya letswele gomme ba company tsoko ba ile ba tshela yena ba le ka go motataisha le tonla gagwe la go ka tlokomela letswele la gagwe le o lebego le shetse di thomile go ntsha tshila e longore tsa maishana le botlhoko bo abego a bokwa jwale e kare o khumane bokaone re tono kwa go rena leto le ibile le bonolo go ba ibile le thata feeling na ra kwa go rena gapi ya le e ka be le go rena o tlela kae go me gape gape ka rene engwe ya rena re ya go pula gore dipapari tsa mogopo alfa se di ya gatlampana di tshela pele tsa tshila le khono go thego ra loka pra le naga ya Japan go meritla berene le Frank Sechabe yena o tlabe a re botsa gore na e ka ba re leteleng go tswa go dinaga tshe pedi tshe dintshi di gona dula le rena mushate
2: ra o leboga ba se di beng happy happy happy happy happy happy happy a wa go la tja jela le khono 086 0024509 52 moteleji shu dumela
10: tobela se ijale se si akaka mo le joele kae
2: nae na re gona
10: le bona le France go rega mo tembise tsole PlayStation 8 bana a tele khono la nna ga sevile ke khopela le nkopelele
2: ka ka pa ya go la letsatsi la le go mo shupulogo
10: tobela
2: we sho go le go le wipse ga tjatjila gago tobela FM dumela tle
11: eh igale le tsabo le kae
2: nae na rontse
11: re bona e re kekeleng go lena ke botsitso sa semushia ka kwa Swaziland ka kwa Tristan wa hola mamotla o tsara 70 years ke ra go la go le
2: hip
11: hip le go le tobela ka le bua
2: tangi ka nete ba go le ba go le tobela FM dumela tle
12: eh go se se se tobela
2: e le ga
12: rona le kae
2: nine na rentsi
12: morena sa le go ne o gola kazamula shayi ka kwa mafefe matsung sa le go tlogela le tsa go fita re ba nna go gopela leng go di se o go di sha ke nna mo leke sine mo mampa go tsoka ga mla tsoka mamata
2: ah a gola gola a ipsine ka le tjatjila ga gwa ke
12: tanki
2: tobela tobela dumela tle
13: hello le kai
2: nae na re ga buchale
13: re gona le bolela le taelo ba le ka ga maja moedi
2: aga
13: ke hopela wa ke la ri itumetse morerwa wa gola le khono wa ke la kitelo ga doika ga manje ke ra gola ga gole ke ngwana magishane
2: ri a leboga gole ngwana magishane ka maja aga tobela FM mushate wena o rutswalela yona mushate dimela tle
14: eh
2: ri gona
14: a ri gona
2: aga
14: real magua maraton ya mamamburu ama chapan college
2: ehe wesho
14: akala kale ki maria khawa na ga mpumalanga ga ola ele stream ke ra ola ola ngona mkhala ga tsala ga na le tlo wa ga taro ba mme ga taro ba mme ya ku ka tsapane
2: re o lebogile a gole gole ka moka ba e le gore ba tlogile ba letša mogala re a ba leboga le ba e le goreng ba dirile jalo ka mokgwa wa melaetša kgatiso ye e le goreng a re a kgona o ira lo ka letšatšing le la lekgono ka lebaka la nako ga gona le ka bothata tsweleng pele le dira jalo le a mang a mananeo a thobela FM di tlale meso 9 a re tlogile re retha o thoma ka irela ya botshelela go fitlha ka iria bosenyane nka diaphoso ge nka tswa ka meseng ke rete molaodi wa mananeo le motseba gabotse ke Isaac Silo Mashida le para o motseba gabotse motho yo o ja thuto o ja buka ka nnete šetšentše e le gore o bontšhitše gore o na le mengwaga ye lesometlhano a le ka mogare ga sealemoya jwale motho o tlo ikhumanela masters degree in communication science ka mola yunibesiting ya Afrika Borwa re ya molebohiša re re wa ka wa lepara banna wa tsa keng o tloga o tlhotlholetša thuto ga e fele thutontše e tloga e thega batho metsoke meraro lejo nna ena ka nnete re tloga re irithile oešo o phuthile peke
0: awa ka nnete ya rena e fela gona moo ka nnete re re halala go thuto halala re tša malebiši go wena o dira botse ba bangwe le bona ba lebeletše Isaac re ya go lebogiša ka sebopego sona semthiele jwa thobela FM a rie sedibeng ba latela ba na le wena go tlhaka wena e riela ya lesomepedi go tswa go setlhopha ka moka le motsweletši wa lenaneo le e le go yena Lorraine Lolo Matlo re re a leboga le tlhwembotse re tla kopana gape tšatšing la go sa motswa ga bogala e le mošati

Sidiyeng sa metsa mokha o sidiba so re no ngo sona re sa bakisha wa bethe ira singane me son rola me tomo le mitsega ya ba se mphete ko fete re le bile sidibe sidiba sa metsa o ka sapshe se ke sidiba sa metsa mo tsana noshi a ke metsa wa no ka tsebe wa tlala tsebo le tsedi mo shoka hlo go nya motheli dumela mashupe dumela go shimasha nka le bala yo mpharo pharo re ja ta u yena.

0: Bula FM re le mogela re le bogana ko ile re fileng yone
1: ke tsa sebaka se ke tamise ka mogashi ke dumise le bathemeletši ba sedibeng
0: are re le boga tate matlhoko nke le re tlhalosetseng ka lena ka nnyane re šeditse tsa bongwadi le gore dipuku tse le dingwadileng ke tse kae go fitlha ga bjale
1: nna ka kaesee le boletse gore ke nna Michael Matlhoko ke mongwadi ebile ke moreti ebile ke ko mongwe wa the founder of a Moonlight Company mo le gore re thusa bana ka tša mešomo ya bona ya sekolo ebile gabjale e sa kgatlhampana taba ya gore ke fetse buka yaka ya ipalwantshe tsere ya ke nna ka bokopana
0: re tlhalosetse ka yona puku ye
1: buku ye ya dipalwantshe tsere ke buka ya dipalo se se ntlhotlheletseng gore ke ngwale ke feletse ke ngwetse buka e ke gore ke bone gore bana ba ke ba rutang ba ga ba kwešiše ga botse ge ke ba tlhalosetša ka leleme la seisimane e fela ga ke šomiša leleme le ba le tlwaetseng leleme la gae leleme la sepedi ba kwešiša ga botse ka bona gore ke ngwale buka ya dipalontshe tsere ee ke dibuka ya palontshe tsere e le goreng e tlile go gola bana ba mphato wa bosenyane wa boseswai ga mmogo le mphato wa bosupa
0: Oh, mola mphatong wa marematopo ga o fitlhe
1: akere ke re ntogolong go na mo e thomang gona ke lebeletse gore ke thome mo fase ke ye godimo ke seke ka thoma godimo ka ya fase
0: gomme o thomile mokgwa o mo botse kudu-kudu wa go ruta bana online e kaba e tla kae
1: taba ya online e gare e sepela ga botse gabjala ke bolela ke na le ngwana o motee go tswa go la Cape Town o le gore o na le gona online classes so ke taba e thabišang
0: go batswadi le bana le bona ba re theleditse kwa gae kua re ka thusana bjang re go šala morago kae ge re rata go ka hwetsa thuto mo online re dira bjang
1: ge bana ka gokagantsha le nna ba ka ntiletsa mogala go dinomoro tse di latelang 071-264-369-7936
0: le ka dibušeletša
1: is 071-264-7936
0: e nabile go tsena mola go tsena mola online re go šala morago bjang
1: go online mo nomoro tse ke fetsa go lefa tsona ke bašhitsi bao ba kgokagantšha le nnatlotse ba go šomiša yona WhatsApp goba Zoom
0: aga tate Mike Matlhoko re lebogatlhe re lebogana kwa lena mošomo mo botse o le o swerego ei ka mo dipalontshe tsere ke mathata go bana ba bantšhi ba rena re a lebogatlhe
1: go leboga rena
0: aga
2: aga re a leboga metseo se masomepedithano felang go tšwa go yone re ela e re ya senyane dula le rena o se ka ba šutela ka tete gone jale re batametša go ya go kwa dintlhakgolo tša ditaba go tloga fa magagešo tla ba re ya ka rone ya rena ya botlhokwa ya gore ke ba bafe ba ba latlhileng mekgwa mo mafelelong a beke bosenova yena re you all I need re nyaka lena batheletše bitšang le ba bangwe re re batamelelang sekgoba se sa le gona dulang fase lenaneo le tsene

0: και ένα τσίτσι χόλε για ένα αργά υπολοκομάνι. Βαρά που ρουκουμάνι, τσιβάνι. Ει, μα χωρί μα τσάμα για να ζω. Ούτε πίτσα κάμω κάτι μαφελό ακάνγα ή θα γυρά. Κάπου την κέλα.
1: Και κύριε, θα έλελα γάμγα σου.
0: Τσίτσι, αγυρίουε. Αγυρίουε. Bare o sho tsa mmaga mmaga sha o tlhaelela ga mmaga sha go di mmaga go sha e no bona rena tlhaelo ke la kae eh bunna o e ga rone le tsela ka mushipulo wa tsara tsela mushipulo go ina me rudi a gore mae manwa ga kala le ja jile ka la se sepele
1: o tsa bagadi e ke tsoga mo mesong ha ke ile ka ke re ka montle ka mo ke kwa moya wa khutso a ke tsebe rena go diregang ke kwa moya go foka moya wa khutso kudu kudu a ke tsore
0: moya o kutse go mmeng tla biro wena
1: na
0: o
1: khaka ntse kuri o tsaba keng o ile wa e kwa o fodile moyeng
0: yeah
1: eh kuri o e kwa gore ai man a ke tshwenye ke selo mo lefatseng kuri o e kwa moyi eh o e pha motsotsonya no we fela
0: eh mm o do go ka ru kwa bose
1: mm
0: o ba dira gore ka go sasa ke mafela go
1: a bua
0: Eh, o nagana. O nagana. Mashimu. O tla buna, o tla tsa di kakarikana. Eh, mafela go di a o tsa jubo pampa ke nana re ke matla o a o dukulwa ga.
1: O ra gore?
0: Eh, matla o dukulwa ga. Ke re di dilo tse go thwenki di energy di gona tlhabirwa. Eh, ya man nete ne di atla di a fapa fapana. Re le.
1: Go ba go dira gore
0: nete ya e atla le yona wa ikwa ra se nete mara gone jalo wena o santse go dukuloga ke a o ba le matla
1: gore go ba go dira ko gore ke tsogi ka kana kofi
0: eh nke tsebe mo yo bongwana bo
1: mo tlhomong
0: mara ipa le rena ba bang re no le di kofi mara re tsebe
1: tla re a ke nna ke ka mara gana ko telele
0: a ke no ra gore
1: e le a ke go pole gore ke neng ga mafela
0: le kofi ya thabisha o ra gore o santse o thabe le wena le rena ba bang santse re thabe ke ra gore
1: aha
0: mara sho ke na kwa rena o tsena khalona ya rena karlona ya di papa di where bo le tshogore tsa china le khone ro le tshe papa di nye le ngore ke magareng ga naga ya Brazil le yona Japan mo ile ngore re bolotse re tlhaba rene le Franks Chape go mo tlhaba re tsa go phuma le bana le yona tabe re ka gore ne ka ba di tsaba di tla ma joang a ke se mo re ntshe ma ikutlo a rena mabapile taba yela ya bafana bafana na mara re ntshe go lekana ke re eh a wa re go lekana a one taba ba mo go palfa se di tshola pele magesho mabothaga a kgwele ya maoto a bonala e ke nana re ke tlo e bogela papa di nna
1: re amogela frank frank re go amogela re go tamisa
2: shamiro awa ke ka gae ka mo sidibeng
1: na re
2: ka mo shapela tso re betabisha
0: ngane ka ronya milena
1: a ke tlo mafulufulo bana
0: ke re ga re u imetse
2: ke tla si mele yoan mashupi ka lebaka la gore aowa re samale dithoko ka morago ga papadi ya bosego jwa maabane mo o e le gore motho ka boripana a ka e tlhalosa gore ebile papadi e le gore motlhasi o ile re fetesa go ba bomopolai a balelwe e mo karolong ya bobedi ya papadi re thoma le semetsing a lokela talente mpatha e le se e le gore se dirile gore Aforika Borwa re palelwe ke go ba le sebopego sa go tlhatsela ge re ya pele ka lebaka la gore Mpatha, Sethole, Mokwena ke baraloki ba e leng gore ba a šireletša gomme seo sa bonagala gore ya ba phatlalatsa gore ke gale re dukologa ke phiri ka lebaka la gore naga ya Canada bantši ba le ka gare ga lešaka la rena seo sa ba fa moputso wa mafelelo wa papadi
0: ke sa go mara mo tlhatlho ke ba le ba go ba le moya o sa rona le batho ba bangwe setšhabe ba kgona go ijala setša bona
2: o pa go molenaka ka lebaka la gore ge re bolela gore re bo moipulae ga a llelo ke ka lebaka la se motlhatlha se dirilego se e le gore sebe se le pepeneneng empa a se makatše le ga tee ka lebaka la gore yena ka bo yena motlhatlha ebile moralo ka morago dipapadi tse ngwaga le semesenene masomesesae tshela gona ka kwa go la mexico ba emetse naga ya gabo ya pelo ke ya mojalo ka moralo ka morago gomme le ge re be re ntse re ya gona go papadi ya bosego jwa maabane ba bantši ba go swanang le borena re be re akanya gore setlhopha se sa go thopa kgatlhanong le naga ya south korea a se se thome le papadi gomme a tloga le mokwena tebogo mokwena ka kwa ntle a thoma le kwa pankeng re bone gore ana ka lebaka la gore a se go senyega se le kwa go setlhopha sela sa go thopa kgatlhano le naga ja South Korea gobaneng e le gore wa se fetoša e le gore a se go senyega
1: ba re re ka baleletsa košhele ya makgatsi ya re karagela morago yona karagela morago ka re dipapadi bolo be e kitimela kwa morago kwa
2: Wana ya la Shabira ke moshate le le gore re ya le shumisha ke le gore re ntsha matshenyego a arena go golatela ka tsela ile gore re bere le gausi le gore dire history moroga history e fela re ka se tsema ntshu a bo e gogomoshu ba gore re dile history ka tlase ga yena motlhahli Hugo Bruce ga re tshela mathoma re isha go dipapadi tsa manchambo e fela re bere le maemong a gore re gone re thome go ja le bokubu le bokwena le bogolo modumo neto la gore re bere tsone re thoma tsa naga ya thatata
1: ah re le boga re ei khole ya maoto bana tsotso ya ei pele are tle papa dinya ya le khono Brazil le Japan Brazil e tsena papa ding o gopole ka mogoile gore go ka gona Brazil e fentse mogopo wa lefase magama tlhano
2: tsena
1: Japan e ae la gate
2: o bolla nete tlhabirwa ka lebaka la gore o bolla ka go thopa maga matlhano ke dicontinente tse pedi tse e leng gore di thupile mogopo wa seyona sa lefatshe kontinente ya Europa e thupile mogopo wa seyona sa lefatshe maga mantši kontinente ya South America le yona e latela kontinente ya Europa dicontinente di tshwana le bo Asia le bo Cap ae jalo ka Africa ae gomme naga yona ya Japan ba ya go papa jemo bošegong jalo go gone e se bo mamarata go ya le ka moya wa kgwele ya maoto o rata o sa rate naga ya Brazil ke bo mamaratwa ka mahlakori ka moto ke bo mamaratwa go tloga go balaola papadi ka lebaka la gore ke seswantsho ke diswantsho tša kgwele ya maoto ka mantšho ma motho a ka re mogopa seyona sa lefatshe ntle le Brazil e ka se bona se wa nona ka tsela eo ke mo e leng gore mabakeng a mantšhi dipheto di gona go ba le leitlho ge di itla go dinaga tse e le gore ke diswantsho tsa dipapadi tsa kgwele ya maoto re bone maloba naga ya Colombia kgatlhanong le naga ya Portugal naga ya Colombia ba noiša mme motsetsong wa mafelelo a nako kokeletse gomme video assistant referee ya phumula dithoko ka lebelo ya re kgwele eo ga senno seo ke se bolelang ke gona gore a go e go ba bonolo gore naga ya Japan ba gone go feleletsa batho ba kgatlhanong le naga ya
1: Brazil
2: le ge e le gore mosaradino wa naga ya Japan Zion Suzuki wa mengwaga e masomepeditharo ke mongwe ba reloke ba e le gore o shetse a itshupile o sere serumula o nyaka go tsena ga gabo a ishipile fela jalo ka moralo kwa pele pude wa mengwaga e masomepedisupa o e leng gore le ena o ya go feleletsa a tlhotlha mollo kgatlhanong le naga ya Brazil e fela Brazil ntle le Vinicius Junior Matias Cunha
1: Bele, Frank, gape ka mogola be ke lebeletse ka gona naga ya Japan hey ba itshidulla o ka re ba itshidulla go ya ntoeng o ka re ke ba itshidulla se shole man ebile ba ne le matla ba ne le lebelo
2: le beng la bona le ka ba berekela gatlhano le naga efe go ba efe empa ka go bolela ka naga tere bolela ka naga ya Brazil ke tsotse go bolela ka Vinicius Junior ke bolela ka Matias Junior ba e leng gore ke bona dikutullo tsa naga ya Brazil ba ya go thoma Neymar Junior o e leng gore e sale e le seshwantsho sa naga sa kgwele ya maoto ka nageng ya Brazil o thoma a le mo bankeng ba sana le Igor Shiako o e leng gore o nešitse ke monešadino tse dintsi wa bobedi ka kwa go la Premier League go latela Erling Haaland mo setleng sa go feta a nešadino tse masomepedipedi re ya gape gona go naga yona ya Japan naga ya Japan ba e le gore ba sa tshepa go moralokile gore na le maitebogelo Daichi Kamada o e leng gore re a tseba gore o ralokela setlhopha sa Crystal Palace ka kwa go la Premier League e fela kgatlhanong le naga ya Brazil e leng gore e ka gare ga tala lenyora na go thopa mogopo wa seyona sa lefatshe le mafelele batho ba ka ngwaga wa 2020 o ka kgona go bona gore ba ya go sesuša mo bošegong jwalo
1: a ke tsebe rena ba tla e kgona Frank ka baka la gore naga ya Brazil ge e be e thopa mogopo wa lefatshe ka batlhatlhi go tswa na ga nyona ya Brazil ke mathomo ba ba ya mogopong wa lefase ba sepela le motlhatlhi wa tswa Europa
2: o bolela ga botse khalo answerate go tsona ga nya Italy ga ba ba ba mathia o dirile dingtlhogolo tse tsa lefase go la go lapela gore ke ena e mohlhatlhi wa mathomo wa go sitika na ga nya Brazil go thwala jalo ka motlhatlhi wa na ga nya Brazil go thwala ga gagwe go bo go na le moya le modu le tlhogeletso ya CIA leng a se fitlhelela setlhopheng sa Real Madrid a tlhatlha yena le sorena ga Vinicius Junior ka mmogo le Rodrigo o me o gona go bona ga botse gore le khutse ke nona le legolo la go kaka le go nona gore mme ga Ancelotti go tsena ga ya Italy o tlo gona go kopantsha naga ya Brazil o boela morago maemong a ba teng khutse mo position sa lefase e fela le tla ke dipiki
1: ra bona ka mebala hey re tlang ke re bone ka bakala gore go la mo kapteni wa maloba wa Brazil o ile a bolela tabe o biditse boraditaba one ngwagong o ge ba tshwaretsela ba etla mogopong wa lefase wa 2020 tsela a re ngwaga o re tsea mogopo wa lefase o ra gore o ba boledišwa keng
2: ke setlwaedi ka lebaka la gore go bineelanongyana sebešong ke sega bo bona o fetse go bolela gore ba tshupile mo go pole fase maga mahlama ke maka le tee ye go ile gore ba gonne go fitlhelela sewe empa go le maoto a ithupi ka molomo a ithupi go dipampiring go le maoto a ithupi wa ka gara ga lebala re ya go lebelela le go tsitsinkele gore maga ya Brazil ba raloka jwale ka setlhopha o ba jwang ma go fitlheng ka sebaka taba tsa bona setsatsa di tlhaka ga botse e sa duba nonyana e tshweu le nonyana e ntsho godimo ga matlhare ge o ka ba bapetswa kgatlhanong le naga ya fora e fela re a tseba gore maatla a bona le bogwetso bona ba ya go ba le khwetso e kgolokgolo gore ba ka dira se sengwe le se sengwe go ya go fitlhelelana ka tong la sekamakgaolagang
1: age o tla bo re tlisetsa papadi e franke ka iri ya bosupa tsatsing la lekgono o tla bo sepedišana le mang
2: tsaba ke tsamaya le kgomo yešo mafula a etswa ke bolela ka mmirwa Dr. Mapalle tsaba re sere re mametse Douglas Santo wa itsea o rele ka bonoto Casemiro ba e tlogela phakgwetla khubong wa lebala Vinicius Junior kantho wa dineres
1: ya ke ka mogwa tsuleng ka gona
0: Hey! Para garra salir mafalo majua. Vamos lá, dia, mas já vou tratar maneiro e ainda aí vinha no meu sebejo. Fresh, agora vai, que ele me chega para o abaco.
1: Hey!
0: O quadril é cadiem.
1: É que é que vou estar com a Dr. HOD.
0: Hey!
1: O batare, re, Canadá e Rija Mola.
0: Hey! Batare. Mogopodile o tshabile ka motwa.
1: Ai. Botswa. Mare wa ba shimisha o.
0: Wa tswa re ke. Ai ai ya. Awa, homo se ba ka ga show di papara tsa go pala fase tsa FIFA di tshola pele ma ga ga show tsa lenyaga. Na ba thopa se foka, go ba motho pa se foka, e tla ba se thopa se. Fe. Yo, ke buje she go lo di pelong tsa barati ba di papadi bo rena wali.

0: a ke re thaela yena re wora ga pele metsi se re ke re se nyane fela go tswa go yona area la area le se mere ya le boga batho ka monka ba ile gore le kgethile go thele tsa se le maese gone joale mara go yena mala re tshere go shebo se kudu e tswa go take that bona ba re back for good dula le rena o ska wa shutela ga tee ka rena ke rena ya dikamano re a boga le taba
1: o ka ba motswa se hlabelo tabeng tsa semolao kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlokomelo go ba mathata moshumo clientele legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di-iring tša 24 ka letšatši sms a thobela go 45135 45135 clientele general ke fsp e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: se ke sedibeng ka breadwin le timmy thomas fathobele fm
3: go re bele betsotso ke 20 re tswa ereng ya leso me ke nako batheletse re tsene ka gara polišano ya rena ya tša dikamano dumelang baratani re a botšiša rena ke eng seo o ka se kgotlelelago ka gare ga kamano yeo o nang le yona ke eng seo o ka se se kgotlelelego wa re mo ke a sepela ee mo ke a tswa mo nke o tsweletse maikutlo a gone bore ke 086 00 02452 nine a lešata ae mosadi wa go ba le mašata ae no ke a itshepelela
0: o tšhabang
3: mašata
0: mara mpotse mo
3: mosadi wa go ngalangala
0: ke kgopela o botšiša bute o bolela ka mosadi o sentšha bobedi jale mara ke nyaka o botšiša mo taba ya tšana tšeu ore mosadi wa go ngalangala o diang
3: mosadi wa go ngalangala ee
0: no a monyake
3: ya
0: jale mo tšana tšeu etše pedi le mosadi wa o rata banna ba bangwe
3: ae
0: e kaone ke efe
3: ka moka no
0: ka moka ga tsone
3: ee
0: aba mareng kry eto e swantse e ba gona mo mothong
3: ae ba bangwe ba di rwala ka moka
0: wa ngalangala o rata lešata mara a ne matlho a matelele
3: ga a ne matlho a matelele
0: ee
3: a tsone tse pedi teng di tsa dira gore a dire gore ke tloge
0: le a ga sa rate a sene matlho a matelele a ke ra gore matlho a matelele ba e leng gore le sepedi sa le setshware botse ke remile ka dika ke gore a re a lebelele banna ba bangwe a le ka moare a lenyalone ka ratha kamaneng
3: oo nomore ke 086 00 02452 086 00 02452
0: re tsa motho le tsa batho mašo mošhata re alo chathobela fm
4: batho mahlhako letlhakore kgotsong baratiwa
3: ayate moratiwa
4: le bolala le tsena dingwa boe
0: ha sesenadi
4: Mara
0: o khalo sa feta mara.
4: A dikotla.
0: O tle.
4: A dikotla ga ratiwa. A wa nna bona le tsogo.
0: Eh.
4: Le motho o rata di roko.
0: Ya.
4: Ke putaputa sele go saka ke a tloka.
0: Ibile. Ibile o rapelletse.
4: A ibile.

0: ga ke lebelele
1: a batho
0: eh
2: re le kole se sukana di ra le thabela tle
0: o thabile nna le seng ga botsa ke re
3: le le se sukana di ra le bo wa mthole tshwa na mshatara lo cha
4: ke se breadwin mo nyamana
3: a ge
4: kala kala bona maskara
3: maloba mo
4: maskara
3: le tshwa ka pila maloba ma bavane
4: maloba ma bavane
3: a ge
4: la bo di team ke re khotsong ka molape
3: a ya te
4: ke fa le dofa ka matsame sa majatla
2: re la mogetse
4: ke re nna motsadi wa matlwa matjele le yona ke a phutha phutha ke a sepela ke a sepela se tsitsi
3: le tshabangi
4: awwa ha ona bo safe ka lape
3: oh
4: bo safe a bo hona ke tlo phala ntse ke lwa le batho ka re tlebe lo re ke a sheka
2: le go nyatsiwa buti
4: mara motsadi wa le tsata ena ke a ke ta motlwaela ke ta se bona ke motsadi ya ke tla ka wa le tsata
2: oh
4: eh ba buti ti
3: a re le kwele re le kwele re a leboga re tsha motheletsi o mongwa yena mushate re a lo cha
5: ha stre
3: a re
5: ke na go nna le ka
2: e re go nna
5: a he ga mo go ka tinka
2: le
5: le ba tsena jere tsaka mo se bidira ga drafted de dine
3: a re
2: mo gaetse
5: e awa nna ke no re if you want to conduct it with respect so like o ipisha that as a lecturer don phayana ile le tsana go tlhoka tlhompo ka moare ka se dilo tsa go se go tlhoka tlhompo ka moare a re tsho tshwere chaishi
2: oh
5: so like no lo go ka tlhola ka street voice mara ga se ne tlhompo ka moare
3: ba
5: tsho tshwere chaishi
3: ka ka mthoka wena tlhompo ka gare ga kamano o e bala jwang o tla re msadi wa go tlhompa o feleletse wa go tlhompa o tla be a dira
5: ko re ga bolela le nna ba ka se tshedi ke hang shot ha re ha se tsene go re kwa pa pa re di jwalo
3: eh
5: pa pa mara ma ba ni
3: ha o ba tu
5: o ka bona hore ka bona hore o tla tak masimela je
2: eh ra go ka motho a gedrogte
3: a ga ra le boga
2: ra le boga
3: pese tso ye masimela pele tsana fela go tsha go ena iriela iriale some a re dira se ya le moya ona ka mogomo ka re no di ya ka mogano to mutintinyana bare wa go saratele shata wa go humula ke ratse yena
2: yo
3: na ke ya ga rof
2: eh inge
3: nya go ratele shata
2: awa
3: ke mo fetole
2: a a

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: magareng ga tšona Hlabirwa le Mahlako re ka letela tša gore President Cyril Ramaphosa o file ma Afrika Borwa tišeletšo ya gore mmušo o tloga o ikemišeditša go netefatša gore molao wa phethagatšwa magatong ao a letetšwago go tshwarago sasa a boipelaetšo bja go ba kgahlanong le bafaladi bao ba sego molaong re sa le go tšeo lekala la taolo ya melelwane BMA ka boripana le re le tlhatlošitše palo ya bahlankedi kua molelwaneng wa Beit Bridge mono Limpopo moraga tsebišo ya beke ya go feta ya gore go ya go bulwa centara ya nakwana ya tlhakodišo ka Mosina. Mosekaseki wa go ikema wa ditaba tša go ama sephodisa le bosenyi Dr. Mxolisi Mathebula o re komišene ya matlanga e swanetše go katološetšwa nako yeo e filwe go ka dikgwedi tše tshelelago tše le tše dingwe ka iria lesometee go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.
2: Ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: Moshato Mogolo le boithabišo.
4: Re le boga mabela phela dira le boga ngwana go shiri tla letsela ka dira le somete re rata go ka notse ba bararo mo tabeng ya rena re rena keng se o se ka dira gore o se ka khotella ka mano keng se we se ka dira gore o khotlelele no ba re ke 0600002452 nke re notse ba bararo re tshe go re re fologase
5: mo sha tshe bala FM re a locha
6: so se Breadwin
5: muti
6: we di Timmy
4: muti we
6: hey. Ya, ape gore motshabele le nna o rare ee o sanje re a patela ke tse o a patela mape ke kgale beke kgwedi ke tharo
4: kore moruti wa ba goga le moya ruri bonna
6: tabolang le nna bophelo ya ka se yone
4: ao moruti wa ka
6: malo batshobele feme e betlile ga magoa beke aba feta sanjere ke le rese mabitsi le dipatraka ke lebotse gore ke beke ke ngwaya ka lekomana ka magetle ke tale ke reyaka
4: awi nxase moruti mogago magoa magoa
6: le lengwe le baka ke gore o sasa gore o bolela le yena mabaka a ono gore bophelo a bosoboso o a kwata so mo bona kare gane mo daga motse ya le motho wa mohutoneo
5: awe
6: gape a re bolela ka bomotse o ba bophelo ke bolela ka taba ya gore le magoa o kgona go di a phoso se mamago a re awa magoa e soke ke e boneng a enkgatlhe ebile le gare ga batho e dia gore ke feletse ke e tswa kaga ke sentse gore ke moko a nkere gore ke be magoa ke baka la gage
4: aga
6: le nna ke ke sa dinyakeng a diikwe a go na le jeo nkare o se dinyake ya bo wa dirata le batho motlho mo ba mmotsa re ke tsone a kere gore age motse le nna o sentse na le re tlheletsa re babidi sene go tlheletsa ba bangwe
4: moruti
6: ke molomolomo gore o agege ko re lena ba babedi le tlheletsane sene go ja maele ka ntle
4: moruti we
5: Muruti re lebogile re le kwele mo shate thobela FM re a locha.
7: Eh, Hlabirwa le Mahlako khotso.
5: Aya tema.
7: Be kae na?
5: O tsora le
7: na.
5: Re
7: le khotso. La tsiba nna ke tshoile eng bana ba ka?
5: A re ma.
7: Motho a go tsogone go pela tsherelo ga ne phoso.
5: Mm.
7: Ka tente o e botlhoko motho ga a di le phoso santse a go pela tsharelo ene le yena o tsharele go le motho.
4: Aga.
7: Eh.
4: A wa re le kwele ma.
7: Eh. Ba nna bona ke khuru wa tshaba mashata. Abanya go rasetswa.
4: Wa re sa ma. Ke
7: abanya go rasetswa o mrasetswa o ra o rate ka gate.
4: Eh, ke nna engwa di khudu.
7: Eh. Eh.
4: Ke nna engwa di khudu.
7: O ne di ya di khuru tsa biwa ke.
4: Eh, ya ma.
7: A ba bona ta ba bana ba ka ra le boga. A ba khotse le tsonga botse.
4: A ke le la le tlhobotse.
5: Ra le boga. Le rena ra le rata marrata ka guju. Mo sa tshobela FM re ya locha.
8: Eh, Breadwin le Thomas le kae?
5: Re go nna
4: le kae?
8: O re go khotela ka dia ma 21 verse 9.
4: Muruti. Muruti.
8: Ke re mo sa jwa sengalo wa swile. O ka nna ka dilo go le shokeng.
5: Eh, eh, ya. Muruti ga le ga.
4: Mangwana a bolela. Eh?
8: Eh, jale mo sa jwa wa mashata.
5: Mm.
8: ake mora ake monya ke le ya masama telele
4: ah muruti
8: wa bona ke ba dinwa ga mosetla muruti
5: muruti mo era sa re mosa dune le masama telele re bona dira
8: ah marga no molo ka re ka gara se tla mo le le le le le le le la bana bana ke tlile
5: come right come ke tle go bika guru
8: wa bona
4: e putse go itareng
5: hai ra le boga muruti re tla re le boga awa
4: baba na yengwe mosadi wa go rata dikarata wa go raloka dikarata ka tshelata ka gae
5: a o sa le gona khudu e khudu o ra sa le gona
4: mosadi a ke a sepela
5: khudu o ra sa le gona mosadi o o bete dikarata
4: e ya ka thukutse o tlo ba khwetsa
5: eh but you know
4: bana ka bo thukutse di extension eng ka mo
5: o shupa ka thukutse no body re ka le boga ga ga se re tsaka re le boga shini weng di taba eng ba ipuletse ba gobe tsaka Thomas e ka no sebetsa ka gaka
4: ke nne
5: tsaka ka di ka no sebetsa ka ga Thomas e pe mara magage se batho ga baratana ba swane tshe ke go no kwana man na na ka la thile o bona re tsa tsa metse di kamano a ke fe maele
4: na ke dumela tabeng ya politician
5: o politician
4: mashata ona a are politician e re ba thuri dira diphoso mola le mona e pia se se go le go politician
5: a se di we magage sho mala mo tlhabiro wa boletse tabe kholo boledishanang la ba leng ka ra dikamano ka bona mezo se re ke masome pedi tharo fela mo ga gona iriela iriale so meti dula le rena se ka ba shuta le ga tete ba eng ba rena se ba fitile rena le lesaka go dimaga tafola e bua se lesaka magage sho ke tshele re tlo dira go re miemiele le sego are mampe

0: le sego yena re ma re mampempele ga lengwane o nna ke ya le makile ba ke ne no shira le bogale na barati le bathegi ba thobela FM le bathegi ba lothagang ba ga shiba ba ga shamana ne wa le na batho ba re tsa radio ka lerato re le kwa bose re ya le thabela hey le ba go re tshetse ditaba tse di bose na go le nako ntle le go tshoga mohlo mongwe sa lenya tshe motho le ga titi ma ga shimisa tsere ke le sebe senyana fela ngo ya gona e riela e ri ya le so metli re ya ka lona nya rena ka lona e botlhoko ya tsha maphelo re fitlhile re boletse re tsa tshila le khono a re no shi re ne le taba go dumaga tafola u peke taba e leng re papatela matsogo ka lebaka la gore re na le o mongwe wa e leng gore ba ile ba tla go lena no la sedibeng ka rlwana nge ya tsha maphelo ka lebaka la gore a be a ga kanegile a tlhoka thuso go re wa tsiba go se bothata go se bose jwale ba rile ge ba fitla keno mora go re bolele le bona bo ile go aba le batswadi e manyelo yi a ka mogwa ya go fapala lena le manyelo yi le tsetse dilo tsha maphego a kere manlene le o rene le yona mo lefaseng mo e leng gore re ile ra bona company tsoko e re ke ya mopepula mo e leng gore ba re a tle re mopepule le ge e le o mogolo rena a ka se re shite ba mmeputsi mosadi o ba mmeputsi wa tseba o bontšha be a sa gate fase dithangwana ke mapupurese gone jwale wa tsa mmala o buile wa tsa meriri wa tseba e tla ga botse lena le matlho a panyapanya ga botse gomme re bolela ka ba Transhep Clinic bo se se motlatso ba ile ba re motho o atle re tle re mmopule ra rena motlatso o tlo kgona seemo se se jwa lena a re tlišang ke bopule nna ke ne le thari yaka e bopula batho ka moka re tlile le bona re buile le bona ka moka re tlo noko batlo go ipolelela ka rena ga nka bolela le tlo re ke ba gabisa re ne le se se wini wa ga malatsi re ne le mme motlatso wa ga mapetla gomme ke mong wa clinic yeo e bitsiwang gore ke Transhep Transhep tlhabirwa ke bile le matlhatsi ke le ka gona go ya tliniking ya gona ke ile ka re ge ke anegela batho kere ba o dira se go thweng ke post mortem o sa phela ga ntshinyana ge motho a tlhokofetse ba re ga ba seno motsea ba bolela ba re ke post mortem la re ba lapage le kwatile le ferekane le re lenya ko o tseba ba tla ba re mogwa moya o bo o sa tsamaye botse ka mogare ga mafatlha ke no fa motlhala moya bo o sa tsamaye botse ka gare ga mafatlha ebile mara ga sese motlatso dilo tseuwe ba di dira o sa phela ba re wa tsa re keng moya o go o sa fitlhe ga botse mo o ka ipona o le mo e segale jale re dirang la thoma go ala fatemana eo ka nnete ge re tlhakana le batho ba bosetsi motswa batho ba tlhakana le bosetsi mo tlatso tsatsi le lengwe re tlo dula ra sagwa lefatsheng
1: batho re a leboga re ne le seswini seswini ra go tamise
2: tobela
1: nna ke mbitsa Winnie the Winner
0: elena le le botse mara ke lona shini ba re bitso lebe le bitso le botse a shiniwe
1: e ke tlo mo tsela ka mo toropong ka mo are timi ke Winnie ke Winnie the Winner
0: ya
1: ya re le boga se tswini se se matato dumelan le nna ra la mogena
0: re le boga
1: se tswini re tjela to la gago leto la gago la kankere ya letswele go direkileng le thomile kae go dirang
2: ke thomile ka go ema ema dipetlele ka bongata ke thomile ka sesheo ka ke tima ka ema ema ka ema ema ka secret thuso manumthimi ka se humane thuso gore ka satse ba rona na ka mogokeleng ka gona ke to fola jwang bana ba ka ke to ba berekela jwang ka sepela ka tla thobela FM ga ke fitla thobela FM ka tsena ka fitla ka re letsole la ka be kuru be le bodile
0: yo modimo
2: be le bodile ke phela ke itswa metsi kuri madi a mangwa manchinchinchi mara ka kra thusho thobela FM ba mpa sesi ba re ke sesi mutacho mapeta ka tsena sesi mutacho a nkamogela sesi mutacho o ntshitse dilo tse la ka mokana ka tsona mamatlhaga ke bolela ke motho yo leng goreng ke hila lebadi Aksana pain ke gona go robala. Aksana pain di tshila ke sana selo. A ke na letswele ke right. Kuri ke ga botse mo ke leng ona. Ke rata go leboga ka moka ba tswe ba nrapelela every day. Ka moka le tshabela FM ke leboga. Ka moka le bo se skajo le bo manumi timi le bo se sileli ke ba leboga ka moka khotse. E shi bi ke setse go fella kae. Mara ga ni jalo. Madi a itswa kore ke sa tseba mara thato ya modimo e ne ya phethega ke fodile ke fodile ka baka la di-herbs
1: wa bona yone eo se swini o e tlhalosang ya gore ka mogho o khoeditseng o ikwa o le ka gona go lebeletse bana dikele di rotha o satse bo ro fella kae
2: gore ke lla everyday bana ba ka ke ba lebelela ke re bana ba ka e ke ba tlogela
1: ba ile o sala le ma
2: ka emelela ka thatobela FM ka gratuito ke satse gore ke ya kae ke rata go leleboga gore ke le leboga ga motlha ke motho ke gona go apara sports bra go tshwana le ba bangwe ke a leleboga ke fodile nna
1: kadiseswinele
2: lebadi
1: pele go tsena kwa go setse motato go go jere nako e kaeng gore o boele sekeng se o leng go tsone
2: go setse motato ke ile ka May first week of May mara one jalo go fitlha nou ka June ke bona ke le motho
0: nna mme o ra maloba ba ya ngola
2: mme ya maloba
0: e kwang rena
2: ke tle mo ka May then ka thoma mo tsamaya same day since that day until today ke phela ke na le sesi mtacho
1: modimo o ne le maatla sesi mtacho re leboga modimo botlhale boa go fileng bjona
3: ke a leboga ke tsene
0: ka tshwa tsena e re repetishe ba pele o tle o kgone go tsena ga botse gomme o a reng ke tsene ke mongwa Transcept Clinic ba e leng gore ba ile ba kgetha go rwala sesimi wini mahalahala ba re eng tlisa motho o rena re mmone re ka itelela ena ke ramangele o ya lefatshe le dula le rena o seka wa shutela ka thete tlabe re e kwa gore na o bone jwang go be go direga eng gone jwale go direga eng re e kwa gore na go direga eng gopola gore ga se motho fela ke motho e leng gore o tswa dikolong o tlhatlhilwe e le ruri se se motlatso ka dilo tse a šomang ka tsona o dikwešiša e le gabotse ke ka fao re bonang se se wine a lefela jwale
4: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgwego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thuša di-iring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
5: bophelo bo bobotse go thoma ka nna le wena tša maphelo o se dibeng
0: le se mabedi fela ngwe gona iri yela iri ya le sumetwe re tloga re leboga ka lona ke rena ya maphelo tsa tshile le khone re tile ka se re tile ka ditaba tsa tshwelelo re tshwere taba tsa tshwelelo magagesho bo motlatso ba Transcept Clinic a se tlo ntsha mo go thobela FM le lebelo re tshwere radio thobela FM na go le nako la di kwa dipapatso tsa gona di araloka ga ntshi mo go rena tsa Transcept Clinic ya gere ibile le lenano le la mo re mogolo kwa o fela e ba gona ba motshwara ka sebele ba bolela le yena le rena ko morago kwa ke le rena re bolela le yena ke ra gore ke no ra gore matla
1: se botho fela
0: le shetjeng dipapatso le shetjeng dipapatso magagesho ke a tsara ba bang ba re nna yo re mkhumana ka dipapatso tsa gagwe di a bapala ga ntshi mo go thobela ife
1: re le boga se se motatso re no tha wa tsaba ke thabela gore modimo a tla go fa botlhale se se motatso ibile ke thabiswa ko goreng o bo theritse sa le moyana ko re bolela se swini wa tsa mogala wa leletsa sesikhajo motsoletsi wa rena pharapana wa re motho o mo tlishemmo ena mile se se motato akura ke tsebore ka go thoma ke go botsiše ke re ka botsebotse a ke go kwa botsenne
0: ake ya kwa gala ya kwa gala okay ke ireng ke lebogeng thobela FM ka gore lile la gona go fa ke maratho wa rena jwalo la re fa ngwana wa ka gae ke gopola bo mma ba mfounela ba re ke gopola o theletse re dio ka pela
1: le mama
0: go na le motho ene ke go ka re tla mojea ene ka nnete ra mojea a ba re wo kwa ka gae wo kwa rena
1: bo mma ke mang pele re
0: go re bo mma ke bolele ka sekgwa ke re my stepmother phoned ba re ke gopela
3: ba theletse
0: thobela yes and then ka theletsa jalo re fetse ba re gopela gore ngwana o a re motjeng le bona mo ba leng gona ke ba leboga ka gore tshetle lengwe leng ba phone ba rena wini malatsi kae ke re wini gona e reng ke le botjeng le tetla wini wini o tlile be le mantaga ke be ke tswa Johannesburg ke fitla ka khumana nkemetse a se a Philippe ilo ka tsena
6: ka motlhatlho ba go motlhatlho ba ke motlhatlho bile bona le tshingwe tshiki di humaneng je le goreng e be di nya ka gore ke tsane ka pela pela pela pela ka matlhatsa a magolo ka nnete se modimo a re fileng sona sa go re gone go tseba tshere ditsebang mamotla bona le ntong ba re ke ethnomedicine ke se ke ithutelang sona ke se ke ithutseng sona gore ke tsebe gore na motho gore a be se go gare se go gare so re tsantse gore re modireng ke khubane le tswelo la gagwe le phatlogane le tshule di phatlo je 5 ba e go gore ba ile gore nge ba theleje aba gone o theleje ke di sensitive viewers sensitive listeners ba ka no shiftenya na mara e be ile di phatlo nyana je 5 ile tshe di white go itjwa madi go itjwa machila machweu go itjwa le botala a ke ka mathlatse le gona ke dirile ntwe ba re ke wound healing ene ke tseba motho gore na ka mogare o jwang se se bene ke ile ka pelo ya gagwe le yena ka mogwaile a ibula ka gona o mpuletse gore ke gone gore ke mo alafe ka motsentsha ka gare ga scanner sa rena ke se segolo ka nyoko bona gore ga botsebetse go tlhaga eng ke di bone ke di bone ye mmwe ye ile gore ke tla be mentiona yete ye lo right tsonja tsa re tsonja batho ka mmoka o ba se show ba se a boeka sukiri ya gagwe ile gore ile go dip e reng ke e bolele mara se ke mmotsetsa tshilele ke di o tsiya ka mmoka ka mothoba pele ke dirile di ithuto tse dingwe ka petsa psychology ka mo tsaka mmia ka thoko gore monagano wa gagwe o gone go baga botse ke moketeleng ke mo sepetsa tsela le gore ke dirile neuro brain and then ka gona gore ke mmia ka seka sele gore ke tlo gona go mogona o yena o kiphile nna nna ka gona go mwalafa ka mo tsaka mlokala ka karaga metšhini ka mo fa di herbs ka mkgwele gore tshwantse re dire ka ona le tshini wa re ke di politics ke motlhakantsho o tsa o tlhakantsha o bue mo godimo ga ntho wa egoga gore go gone go gonega sesi wini akitsebe ganuel is like a baby sister to us ke ngwana munyane o ile gore ke wa ga borena o ile gore ngwana o ba anya ka thusho ke a thaba ge mamotla re khonne go tsena mo le nna ratla ratla ra bolela bogolo bo ile gore re bo bone letso la lisa lego machila le ka mogana ona a tsa maile madia la a sa le gona akitsebe sesi a go sana selo akitsebe re ditse re tlo mo katu mokato kwa mokato kwa no re khonne go modira a etla be ke a mathomo ba etla tshetlengwe le leng re khone gore ke mo die undiela ya gagwe ke mo dressa ene o be ali a tloga a tshepagetse go nwa se ke mo fang sona se ke mo direlang sona o ba tloga a se tshepa a se nwa ka pota gore ntongwe lengwe gore go ka nwa selo ka patoge ka tshepo ke a bona gore a gone gore o ska fola ke bone gore le yena o mphile matla a go mpontsha gore se tlharege ba mphile ba re ke senwe di fela di re go fela ke motlaleletse ke le mo cheke ke bone gore mo re tla mo kae yena le yena a itla e bile a sa tshaba gore ke tla re eng ba bolela gore mongwa ga go boka sedule le yena ka rumo nyeti mara ka baka la gore ke tshere berekang ka tsona mamtla ona le ka selo e ba ke pinki e thoma go kithoka ka masaiteng ke ntshonyana ka mathoko ngwana o boeletse skeng ke ngwana ka gore ke moratwaka se se boeletse skeng bana le bona ba tla gona gore ba tsebe gore bomma ba gona and then a ke bona o ka re gona le ka transhepria thusha batho ba modimo nna ke re wa tseba tshedingwe modimo wa go tseya o fitlhisha gogo le ena o ke mamo fitlhisheng gona a re mamo fitlhisheng gona a fetsa a re o tla humana motlatso mapetla 82 Hans van Rensburg a humana 82 Hans van Rensburg ka mo tseya ka ipopulela yena ke is my child is my baby sister is just everything ga ke bona ena ke a thama ke bona gore modimo wa phela ka mogare ga rena botithimi ke bona gore ka nnete a ke tsebo rena o reng
2: le ba kudu se semitatjo ke o pela bangwe bile ba re go nna ba re di herbs ke dikagelo ka re dikagelo tse o ke di rata na di tlampodisha ba re ke dikagelong a ke tsore ke
6: I can't speak into it.
2: Kuru ke leboga ba rute ba nrapelela everyday di pasta ke leboga le thobela FM lo ke kuka ka tla thobela FM ka kra thusho ka kra bo manemogadi pampe pula ba re ngwana o sa le monyane botsatsa ke ka re mtsaka shidi khale ke yema yema ke sa tsiru thushe go e kira kae ke kirele thushe go se semotatso mapetla pare ke ya dikagelo ma mtsa dikagelo din thushije akisana ke right
1: Kore se swidi salano tsena bare
2: kelebo
6: la tswa la go ngwari a ri ya go go bolela ditaba mosadi o tjatjile a etla keno ba gagesho ya tshetlhefetse be le mesong motho mo no mesong wa na thobo ntsha re kona a fetse go thapa mara na o fithile mo a thunya le rolo gore mo se fatlho mo sa tsebo rena bo ya ne meje ka beneng ka mora o ba kwang e le ka mmona le khono le Aua, we need a winner. Ah, who are how about? Say, le tla fele le a lebelela na go dikudu gatlile ke tsaba ya di wound healing le tshe dinga moka o rena e maema le ka sona se bope go sana se uwe o reng ke motho mo go le motho uwe ke mo ke mogalajwe e ba le a di tsaba shitjiweng lena ba transfer ba gona na motho bela FM di papa tshe bona di tshele di gabaganya le tle le fele le batheletsa le bakwa la kwa u no ba re malobana ko SS winia le mo le dinepere tshabile o fota lena angere dinepere re a getsa monetho ge se yemo e ka re se bo se se ya gatlisha re fota ka moka mara maloba ka bakala re bo sa diege a se re fotile wa ekwa ngire be batla iponela yena le khone be re tla boela ra re before and after Well, kiki ke motse ile ruri re tloga re leboga se se winning the wins a nko mpotse mo
7: I'm not telling you. All right. So ke nagana re le bona re katla ra bona underlying motho wa fola. Letse re motho wa fola. Ke ga tshoga motho wa fola. Eh re na le ntongwe ka kwa transfer bitse re ke rife therapy.
6: Eh
7: ra itjia ra go bia mo go dimo ga yona. Gona le ozone, gona le ke michini chini. Ke dilo tse dintsi tsa go dira re motho go fola. O na le di herbs, gona le tse ka mkana ga tsona. Re tla re tlogela nomoro. Gore ba kgone gore humana re bolele
8: le ka e bolela a ba itukise ba ngwale
7: dinomoro
8: tshediwe
7: ke kgopela le beng ga botse nomoro ya rena ke 064-500-9784 nomoro ela ke 064-500-9784 mo Hans van Rensburg 82 Hans van Rensburg Rondebosch
6: Yeah. A we lo ri mo dete ba yile ba di lebele a gre rene le re tsatso e botse ba di yawa le a we lo go di a go di a come back ba munyaka a
8: pele se se mutacho o ka di bia mo batheletsi ba gona di bona gore peleng o ba le byang gona be le o byang
7: e ke mo le mo go dimaga le tlakala la rena la Facebook ma tshe re tlabologile matlatse mapetla ke tla re tabia gore ba be ba le joang na ka beke ya dia di fotsa me go fthela ma
6: motlhale gona ba joang
7: le ka mogore be re modia le treatment ya gona re tla kgona go e bia
6: re lebogana kwa lena go le ke na kwa re go phuti matlo re kwa ditaba tsa irelo semeteng

0: real thing bona ba re you to me are everything ke ka fo re re batheletse ba rena re le rata e le ruri e bile re thagala gore nako le nako le getha rena ka lebaka la gore malome tlhabiro tla bolele ntle le lena gare selo gare selo le le ba ile gore le fela le bolela le rena ka dikhutlwaneng gore le re thele ditse gore le re fa matla a mangwe a o se lekantshe le selo ka lebaka la gore ga gona botlhoko ba o tshwana le o soma radio a kry-e nako ngwe bolela o tsegore batho ba tumile ba ile
1: kaekere ntle le motheletsisealemoyaaseselo
0: jale re le botseng go tloga go kusa bose lena gore nako le nako le ne le rena ebile maikemišetso magolo ke gore le maatlafala ge le retheleditše gape-gape lebe le tloge le kwa leipsina ke no ra gore metlhamo e no fela e ba gona gape le metsetso re ke le sometharo felang go tswa go yona e riela yae sometee re namele re tsena karelwaneng ya rena karelwane ya mafelelo bonne pelo ya ngaka 2023 gomme molaratamang ka karelwana ye tlhabirwa dilo di fetogile gantšhi re itlile ka yona ka manoga-manoga ke a gopola gore polelong tša rena tšatši le lengwe re ile ra bitša o mongwe wa bangwadi ba dipuku be ba tlile ke a ba gopola be ba le gona bo mma bo pape mo ke a gopola re tlo bolela ka pušo ya gabo rena e
1: gopolaere
0: tlo bolela ka pušo re tlo bolela ka puku ya bona e leng gore ba engwadile ba lebeletše ka mogodilo di sepetšwago ka gona gomme puko e ya bona magagešo ba ngwele puku e nngwe e botlhokwa se yona e re government of south africa towards 2030 re boletše le bona gomme dilo tše ba di bolelang di tswelela go ba ka mogweleng gore ba be ba di tlhalosa ka gona ka re ga puku yeo jale ka motho a bojale ge le mokwele le ile la tseba gore o gona le dumao ka gorena mara go tloga mo re ya
1: kae
0: go tseba rena go tloga mo re ya kae jale pole le rena ya gabjale e tla tloga e re fa mmono go ba bangwe ba e leng gore be re sa di bone gabotse nako ngwe kere ba di bolela ka maesimane ka marewa wa makotokoto bomma bopape ba tlo go re tlela gabotse le yona re ko gorena gone jale ka mabaka a ba ileng ba bolela a she yona re ka ra gona bo madlanga re ka ra gona ba di boletse monna jale re tloga mo re ya kae wa e bona tlhabirare ne le bona mo mogaleng ke motlhotlheletse ka polelo ebile gape ke mongwadi wa puku ye botse ya government of the support re ke bona ke ebitsa ga botse government of south africa towards 2030 re ne le bona ke seka ka bolela kudu ke taba ka shetša re ne le bona mo mogaleng ga bjale a ba re tlele ka tsona ma re a lemogela ma
2: thobela mme ke dumedisa le batheletse ka moka
0: aremabobela
2: fm
1: agama
2: mme ke kgopela gore before re tlo tsena ditabeng re baneng le a moment of silence few minutes ka gore re a gopola gore thumoro go ile o direga mo gae mo South Africa di 30 ka March
0: ke
2: gona mo ba leng gona bona ba e dire the moment of silence re rapeleleng gore dilo di sepele botse mo gae
1: re le boga re tsopolele puku puku ye ganyane ino re go batheletse o no ba latlhela le gonyana ka puku
2: okay lena la yona ke a government on life support we need off era gore government ya rena imola ICU
1: oh
2: gomme the reason e re ke re go na le subtitle e reng we need off ke yone ya gore a re itlošeng go raya gore buka e yaka a e bulele fela mathata e na le di-solutions gape ke yona ya gore di-solutions tseo ke di yona di tla itlošang kwa ICU
1: ge o bo o ngwala puku ye mma bopape lena e re ke thome ka tsela e lena le šomile mmušong nako e telele ge lebe le ngwala puku ye ditiragalo tse re di bonang ga bjale di be di sešo di be gona na le be le di bonela pele byang.
2: Ke nnete ke berekile government for 28 years. Gomme ka bana le opportunity le taba ya gore ke kgone go ngwala buka e ke taba ya gore ke berekile di departments tse mmalwa. Ke ne ke berekile ke le head of office ya 5 director general. Baba five for 15 years ke header the office ja director general.

0: mogoko kwa ba sedi a shetse ke tseba gore wa ka matswala a nya ka go seba mothomong o tla go bile tja ka ntle ana go atonyana pula ya nao kwa masedi ba nao a fa wa lemoga gore ke nako ya go robala ke bosheego a re rorobala
1: ke botsa go robala tsa di bona ka morago a re fete mo ngalabeng ya taba
0: nalaba ya taba
1: wena o kgone o bona gore o morobi ya o masedi tata e ba lefetwa na wena
0: mama sedi ya ba lefetwa di tsena kae tja masedi le bofetwa
1: ko kae wa di a tsena mane ha ona gore di tsika tsena putse putse gore wena o kgatha gore ngwana wa ana motho wena na wena
0: e
1: wena motho wa di go mokuta mangwe sena go bona mogonyana ka ra motsena wena
0: ha mana na mara a ke bone bothata ka masedi
1: e
0: masedi a kere ge ile go ronya ka motho goba motho o gona o tla no ba gona ge modimo a rate
1: ke re ke seba e bile go buja ditaba wena ngwana direkweng ke be ke fetse ke rile yang ke a ipatametse ko ola kgokong nke re wa bona ngwanenyana ola wa kgole ore o dieng
0: mma ya kgokong e duo e lebala oa tseba ga botse gore kgokong o na le mosadi le sa masedi a enyakele motho wa gagwe a mokgwetse go no tshwana le ka mokgoneng gore batho ba kgwetsa batho ba bona
1: ee ngwana direko monna re motheya basadi wena montho wa modimo wena o tuela o masedi a bolele le o kgokong motho o mongwe o tla ka monyala
0: kgokong a tlogela mosadi ya gago a nyala masedi
1: wena o na se o tuo ruola ngwanyana a kgola o tseatseola kgokong wena ebile ba baka le ka dikhile ka ara direstaurante na wena nka ka rutata o e ba setaela ngwanenyana a motho a perekise nko gore ba ke re ba re tetwa kotha

0: ee wena setlogolo sa ma bona
1: rarisa
0: e le gore ga batsobiwa ke mo police station ebile o sa apere dikopo tsa sekolo ka tsela e
1: papa ke tlile go tshwarisa motswala ka Rethabile
0: e molatsi o ke ebile o nyako mo tshwarisa
1: motswala a Rethabile o abusa bokoko
0: nko e menyana ke se gore o tlhokofatsa koko wa gago o mo tlhokofatsa ka tsela mao
1: oa moroga ebile o mmitsa moloi fela koko wa phela ka pelo e botlhoko kogore ebile ba tshwere ke stress
0: o yana ke a gokwa wa bone o nyakang gore re tle re mmolele molato ka yona ngwanaka ga se a rena ka keno mapodiseng e e tla nyaka re o ye kwa go ba le civil matters kwa bona ba batla go go thusa
1: le le ka gore reng le rera sone o thusa
0: bona go na le phapano magareng ga di-civil claim ga mmogo le di-criminal matter re a kwana kere jalo ye wena o bolelang ka yone re ka se kgone go o thusa ka re tlo nyaka gore lena ka kwa gae le mosuwe ka ga le gore molatong o bitswa crimen injuria
1: fele crimen injuria ke
0: ga re bolela ka crimen injuria sane re bolela ka molato e le gore motho o bolela motho mongwe gampe goba gona go moroga jale e tlo o nyaka gore lena le nyake le loyara ya lena e lore re tla le thusa gore le kgone go tlo fenya mafelelong le mosuwa mothoo
1: ga e le rro nyaka loyara le ra re go tjaka e tšhelete ya go raloka
0: bona mo motšhišhine ke gopela re bolela ga botsengwanaka a kere o nyaka thuso fela go mpotsa gore lelogo jaaka e tšhelete ya go tlo o nyaka loyara o re nna kere go tse o nyaka goreng wena
1: ke na re gore apere ka jake molato tšhelete rena tabe ko ore o ne o tshwana le re lathile re efoshe ta kua felape tabe re ralokile ka tšhelete papa
0: ee fale mara ke ka mokgwa dilo di sepetswang ka gona ka gore molato o re ka se kgone o le bolela gona ka moakere
1: hei le a tseba botsebotse ke eng o lokile nna re ta mosolva re tšhabile
0: ee bona bona se ka ba ba leka la dira phoso ya gore mafelelong le ekgwetse le go ba ditsola re thabile ya ba wena le kokwa go le tlo go tsena ka re ga mathata o ya kae ka gore ke sa bolela le wena mosimane
2: nkotle mo mane

0: Ewan.
1: Ke.
0: O tsa ke botsi sha ke re mara mo shishu a leng ga mo pela ga ke mangwa o para mara go gagale so.
1: E va va va va. Ke kulo ga re mo shishu.
0: Ah ja sa mo go wena mo ga di go ela pizza mo.
1: Mo shishu nna.
0: O re o sala batho ba para di polpot mo no je ke ra ga nga ze so ya mo so ga le so.
1: Ba bona wa ela so nyo go tlo mphaphela.
0: O ke go jo le baru baru mo.
1: Skane go tlo mphaphela.
0: E re wena mpotse mo bro.
1: Ke.
0: Wa yo betha ba sala wena mo no mo jwa nga re wena.
1: Bitile ma.
0: A fa bona ro terapile Sofia o go bejiwa mo.
1: Nah, a ka no tola pele mpapela di wen papela ka hore. Ke tlo mo kiriya.
0: Ah, man. O bona bana bana ba ba ono khumana ba betha ba thaba sadi. Ke di snai man. So ho ra re wena je sa snai.
1: Ka nya go tlo mpapela.
0: Go tlo le ba thaba sadi. Ke no ro thothona ka matsogo ta go borela blaza man.
1: Ya.
0: Na bana ga so go ga go laisha.
1: Bon. Ke tla go phetola no.
0: O mphetola phetola di jwa.
1: Ke tla
0: tshupa ka mona re ska khotla. Ke ba re ska ska tshupa mo pateng wena man.
1: Ke khomba man.
0: O go kisha.
1: Ke dira.
0: Ke tla betha wena.
1: O betha man.
0: O ne bana re ke khale mo lo phela go kwatisa gore he go tshwantsitse go tshwantsitse. La ke ta laisha. E bile ke bolela ka di mmaurotsi. Go laisha ka di ata tsa ka tsa. Ke tla tshela pizza.
1: E di mo.
0: Ke
1: wena bona.
2: Bedgel le gokong ba ba ka sella taking sa gokong na Bedgel ona le maloka go phuruputsa sella taking sa gokong go bona melaetsa le go lebelela gore gokong o be a bolela le mang mo galeng wa gagwe bia le ka molekani wa gagwe go ba a na maloka
3: ke Johannes Mafomadi ke mo Ivory Park Midrand tapiali a tshwanela o ba ka sella taking sa gokong a se sa hae a tshwanela se phuruputsa ka re tsa ba dikira ka mo we mutikata tsa mo ja mathata a do ba ile le go gonga re ka ba le sella tsheke sa ya a tsona se phuruputsa ke senya ke re ya le ke Jonas Mafomari ka mo Ivory Park Midrand ha ke mo le tshe mutinti
4: ma le bana Lawrence o shule ka spirit a mara ba ke le ka mogola ga uteng na ne ke bad girl ga hana maloka go lekola go ba go secha tsona sella tsheke se sa go gonga ba kana hore cell phone ke ya motho o tri ha ise riwe dire ke motho o tri le diphishana tsa ga ga nya ke o tla motho a ile kola ka re o ka lekola o tla feletse o bona ke o sa tshwanela tobela
5: a wa bad girl ga hana maloka a go ka phuruphusha sella taking sa gokong le ge e ka ba e le mogajagwe mara ga ana maloka a go ka se phuruphusha gobane o mo le mongwe o tshwanetse gore a lebelelane le sella taking sa gage ke a leboga nna ke moleke Filimon Mampa ka tutusa Nigel ka mošomo ga e ga molepo ga mmama sa tlhalampi
6: fawa ge e le betgele a ne maloka a go phuruphusha sella taking sa monna gagwe e leng gokong le ge e le gore o abelaela gore gokong o da bolela le bomang mo sellathekeng yena e fela a ne maloka a gore a phuruphushe sellathekeng sa gagwe ke senya ke rialo ke le sibashika ka mo moletse a rankgwe ke a leboga
7: betgele a ne maloka a go tshwara sellathekeng sa gokong ene ka mo o gana gokong a mo zazazaza jaanong gokong le yena tshwantse a kenyake leo e le gore wa gage a tlotlha a mo tshwenya nako ya go zaza ga e fitlhile a se katlha a mmotsa di 1-2-3 zafologodi ga mashambene sekete mošate
8: aoa se se diang ke bad girl ka founu ya gokong ga se nnete bad girl o tloa le phoso a tloele gokong le founu ya gage ke thetla chaoke ga mashashane jupiter matlhakong rocks
2: tlhatlha boma a re botse yo bad girl o telela gokong a na maloko a go tsenelela ka gare ga sellathekeng sa monna wa gagwe mola mokuna le goga jonas vuma ga mothiba ngwana mago bad girl a nato ke lo ya go phuruputsa sella tekeng sa gokong matlakong ya tsefa ke nna Freddy Mujela Dricopo bet ke lo na le maloka ka gore yena le gokong ke selo se se ti mahlatsi ra moroka ka mo Elidon magabeng matlakong rocks bet ke le ga nyeka go ipsine ka lenyalo la gagwe le gokong a ga gwane le sella tekeng sa gokong ke nna Gabriel Batistuda mapia go tsoga podile go la Bakersfort se se le bo bet ke lana maloka go bona sella tekeng sa gokong sella tekeng ke sephiri sa motho Sophie o mase botuma ke le ka mo modimo le ka bo two lady ngwatu a re petkelana maloka a go bula phone ya ga gokong ka gore le yena ya ga gokong a itshware ke two lady ngwatu big street ka mo Ian Sam 107 petkelana maloka go phuruputsa sella taking sa gokong le go bona melaetsa ana maloka ke le nyatso fela le setja papo ke ngwala ke le ka mo thembisa ga ke wash bank ga maraba ka tende street a ke le leboreng be ke a re itheming ga botse dino tsiba gore lerato ka lerato la marato tada. Are you ready?
9: Tobel FM o re khwetsa go 87.6 o fetaka 92.1. DSTV 815 Open View 621. Masha o ba go www.tobelfm.co.za.
10: I like to stay connected with
9: Tobel FM. Moshate, what's up with Tabisho?

0: karolo ya First Rand Bank Limited. Moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao. Go na le dipeelano.
1: Molaetsa wa botlhokwa go bathwadi go ba bona beng mešomo nageng ka bophara. Tlhokomelo bathwadi, sekgoma sa pušetso se go gopotsa gore ditlhagiso tsa poelo ya meputso ya 2025 e le go tsona di-ROE di butswe go fitlha ka la 30 Mosegamanya 2026 e le go yona kgwedi ya June. Romela inthaneteng go www.labour.gov.za gomme o kgethe ditirelo tsa thaneteng. Ditumelo tsa morago ga nako di tla ba le kotla ya 10%. Gomme tswalo e tla lefišwa diakhaontong tseo di fetilego ke nako ka morago ga matšatši a 30. Gopola, beng mešomo ba swanetše go bega diphetogo dife goba dife go dintlha tša kgwebo mo matšatšing a šupa. Mangwalo ka moka a bjale a boemo bo bo botse a šoma go fitlha ka la 31 Motsheganong 2026 e le go yona kgwedi ya May. Bakeng sa thušo, letsetša 0800-321-322 goba 0860-105-350. Sekgoma sa pušetšo go go šomela.
2: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo, go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tša go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
3: O theleditše tabagolo mo go thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
4: A ge ke nnete magage shopele ga ge re ya papatsong ke le bodite ka rena ga o boledišana le Brigadier ya ditirelo tsa maphodisa a rena Afrika Borwa. O ka mmona ka Northwest, o ka mmona mo Limpopo, o ka mmona ka Johannesburg, ka Gauteng, o ka mmona ka province ya KwaZulu Natal. Ke bolela ka sebolele sa ditirelo tsa maphodisa a rena Afrika Borwa, Brigadier Atlanta Mate. Brigadier Madumeša, re a le dumedisa thobela. Brigadier Malo o le ke le batheletše ba re ke fetsa go bolela phatalatsa mo gore wa ema le ge re tsena ka mo ke mmone mo thelebišeneng kare mosadi o re dilo boledišana le yena e fela ga gona bothata batheletše e re re tla rena re ntse re bjalo re tswetše pele le lena ka baka la gore ora o tla dula a moleka ka dinako tsotlhe o bona gorena a ka tla mo khumana ne e fela tabašema kageso ke taba ya mogwanto wa go sasa mogwanto wa go sasa wo o re o letetšeo ka ka mokgore o letsetseng ka gona ba bangwe taba ye a ename ba tshedisa ga botse ba bangwe taba ye re le tla thoma le ba ditirelo tsa maphodisa a Afrika Borwa empa a re itseng le lena magagešo bjale ka ge o ra a fetsa o ntshebela gore o palelwa ke mokhumana ga botse re tsena ka mo ke mmone mo thelebišeneng ba mo thibeletše bora ditaba ba mmotsiša ka baka leo kere o tla mokhumana ka motho gotse e fela re tla re motho mongwe ge re ka ba le mathata re ka tla ra mokhumana pele re etswa ka mom ya lena boitšhoše batheletše mo nomoro ya 086002452 ke a boitšheletša 086002452 motho mongwe ne e bjaga botse kere lefela seswae tsela lefela 2452 ke ye le tshwanetse gore le mpoledišhe ka yona bagešo le mola go letlakala la rena la Facebook le a tsena magagešo la thobela FM yaka ke moka la bolela le rena gona fao dipušotšitše motheletše mpotso go ya ka wena boipelaetso bja go sasa bo tla thuša go rarolola bothata ba bafaladi bao ba senago mangwalo a tumelelo go ba ka mononageng oba a o nyakega oba motho mongwe ditharololo di tla ba gona ka morago ga mogwanto wa go sasa nka e bušeletša gape go ya ka wena motheletše boipiletso oba boipelaetso bja go sasa boipelaetso bja go sasa megwanto ya go sasa e tla thuša go rarolola bothata bja bafaladi bao ba senago mangwalo a tumelelo ya go ba ka mononageng na e tla tsa ka ditharololo ke mathomo ya bobedišhe na o a dumela gore boipiletso ke tsela ye nngwe e tshwanetseng go dirišwa gore mmušo o theeletše dillo tša badudi na thake ko batho ba re mmušo a sekwe ka letlalo

0: puso wa se diwa ke nna wa dumela gore bo ipelaetso ke tsela ya maleba ba ke tsela e tsana jungu dirisha ka monona ke nya rena Afrika borwa gore batho ba balla go ba gone go tsheletjwa na kudu badudi ke nna ga buitsa putsweng ma fellowship ba gesho ke eng seo motho mongwe se go tshwenyago ka bo ipelaetso bi ya go sasa go ba motho mongwe fetole ke eng seo se go tshwenyago kudu o ba se o kgathago kudu ka bo ipelaetso bi ya go sasa o nkule gore ke beile ka matlhakore ka mabedi go o theleditse taba e ba re tlo dira ya go sasa o a tshwenyega na ke eng se se o tshwenyago o a kgatlhega na ke eng se se o kgathago ka boipeletso jwa go sasa o ekwele bjale gona bjale gona o ekwele motheletsi e re ke re
1: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tlholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa Thobel FM mošhato wa tsebone boithabitso o theleditše tabagolo mo go Thobel FM le Dr. Moloko Mašamaite
0: a re tsweleng pele batheletši aga le a nkgatlha ke bona batheletši ba bantši ba thomile go letša mo e le taba ya gore ka nnete ba kwešiša tlhogo pledišano ye presidente mo ditabeng o feditse gore botša gore letšatši la go sasa ke letšatši la go tshwana le matšatši a mangwe a se letšatši la go ikhutšana ba ba nyaka go ya mešomong ba tla tshwanela ke gore ba ye mešomong ba o šoma e fela ke letšatši leo le go eleditswe go nakonyana e teletšana la gore ka la masometharo go tla ba le mogwanto o mogologolo ka mo nageng e le go mogwanto wa o ba kgathanong le bao e le go badudi ba bafaladi ba ba leng ka mo nageng ya rena ba sena mangwalo a maleba ke be ke beletse ka kua Durban ke re banna batho ba ba tlile ka o tee o fitlhela ba lešaba le le kakakakakakakakakakaka banna ba bangwe ba setse ba nametse dibese ba boetse bo Malawi ba bangwe ba nametse dibese ba boetse bo Zimbabwe ba bangwe ba boetse ka Mozambique ba bangwe ba boetse ee ke batho ba bantši ba ba setse ba dule ka mo nageng e fela taba šiwa ba theletse a re e boledišane nna le lena wa mathomošo re a o amogela motheletsi dumela thobela motheletsi re a o amogela lanao la lekgone thobela mo a gona motheletsi ke tseo moso dumela motheletsi
2: Doctor Moloko Mašamaite
0: ee dumela phagole
2: lekae mokoni
0: re gona ra lena ke tsebo nna ka mo tikolong ya springs go ua
2: ee mokoni be go tloga go seng mo toropong mo tse dingwe a marenkere mokoni a se a bulwa
0: e sa le mmamotlha banna
2: ya go tloga le gone ke a bone mabenkele a bangwe a basaladi a setse a kwaletse mokoni go a bontsha gore ka moswane go tloba go sa kgatlhise mokoni
0: o ya
2: ya sale seo se a nthoa sama go bontsha gore dikgwebo tse ntsi ka moswane di tloamega mokoni
0: e le gore ga botse o tshwenya ke eng
2: ke tshwenya ke taba gore dikgwebo di tlo amega and dikgwebo ge di amega go raya gore le rena bona ka bo ratitisana re tlo amega go tsatsina ka moswane go raya gore a rena go topa le ga e ka banta le
0: sedikoaana o ka mantle mongwe lela le lebeletse gore tshwanetse le rwale batho le ba ise mabenkeleng le ba ise ditoropong le ba ise mo le ba isang gona jale bothata ke gore ka no sebele motho mo tseleng o ta etsa o le japele le naye wa se nametse motho
2: ne ke taeditse le batho ba bantši go tloga beke after mokodi letsatsi jalo beke batho ba bantši ba kere matsatsi
0: ya
2: ka baka la go tshaba ba sa sego seemo gore na se tla ba se diwang
0: a ko kwele motlhatlhi ko kwele monna geso ke a leboga o theletse Thobela FM dumela motheletsi re o amogela
2: thobela Doctor Mašamaite
0: a re lotšheng bote
2: lekae Doctor
0: re gona ra lena
2: ee Doctor Mašamaite o bola lela ke dolo ka mo Mamelodi East ka mo mara ga ke tswa ke le ka mo Mokopane
0: ke a o amogela dolo ke a o amogela bote
2: ee wa tloa Doctor bothata bo bogolosigo mmuso wa rena o ga o rekwe re le setšhaba
0: oya
2: mmuso wa rena ga o rekwe jale mo mmuso wa rena o sa rekweng ka gona o ra gore ge setšhaba bile sesalela seema ka maoto se dira jale gore re batho ba lapile jale ba lapile kore ga ke tlhotlheletse gore batho ba ikele molao matsogong mara jale ka baka la gore mmuso wa rena so o lebeletse dilo di a diega mara ga gona ka mokgwa ba bolelang ka gona le ge motlhaum moporesidente a rena a efa speech goba a bolela o ka sekwa a kgala goba a kgala tse dingwe tse e leng gore setšhaba se lela ka tsona
0: dolo ka mantšhe mangwe o nyaka mpotsa gore o nagana gore mmuso o ba baetsa pele ba rena ba dirile phoso ya go humola nako e telele
2: botse botse ba dirile phoso e telele pele e kgologolo ka baka la gore bentse boliwa o tloga kgale gore banna nke di-border tse di tlhokomelwe nke melelwane e tlhokomelwe o ba neng ba thusi mo mo locationeng ebile mo tesoropong ra go bona o kaonana mara ya metse magaeng oba mo locationeng banna ba le ba go tswa ka kua ntle ka kua ba bangwe ba bona go ka kopana le bona bosigo o etswa mosomo o tshwana le nna jale ke etswa mosomong bosigo ka bo ma-10 bo ma-11 ka kopana le bona ba le ba bane ba bane ba batlhano
0: go botsa nne tinga sita la botsi mo pele ga bona banna ba. Hey, come
2: on tsama era ore bo ga ngali yone bona le ba doctor.
0: O lokile. Ngombotsi ka mo mamelo di go lebeletse go bua moya o foka mo khutsa mang.
2: Doctor ka mo mamelo di ka mo go nne le go bolela nne tinne ya taba. Dilo di sa ditse ka mogo gore dilo di sa ditse mannong a go na le ema go na eng. Ntse ene mo ria ke ga le ke ka mo tropong ya Tshwane. Ke go nya tsela ke bolaka go bua ke bolaka go bona ke le mo khona hili le
0: arna me re gomela dolo ke go kwele monageso le maema ka mo location nga le bona le lentshi ar kitimele nga kua ka ntorong ya gashu ya ditaba go na le gadi ya ga mabitsela gona ga kua mabitsela bo di khoshishu go re fa di ntla ka ditaba

0: Ntla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro le tlhakolo.
1: Ke a leboga Dr. Mutheletše Thobela. Dintlhakgolo tsa ditaba e rinye di re kgorotsheko ya molaotheo le gono e theeletša dingangišano go dikgopelo tšeo di dirilwego ke diporesidente tša maloba Thabo Mbeki le Jacob Zuma gore modulasetulo wa komišene ya nnete le poelano e bago TRC goba ke re CC Kampepe a itokolle go dinyakišišo tša komišene yeo. Maiteko a rakgwebo yo a lego ditabeng wa ka Northwest Brown Mogotsi a bobedi a go kgopela beila phaetšwe ka thoko kgorotshekong ya magistrata wa Johannesburg. Batho ba bane ba thuntšhitšwe le go bolawa šušumeleng ya Solomon Mahlangu go la Valmer ka Eastern Cape. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya pele go Thobela FM ya SABC. Ke a leboga.
0: Thobela FM ke mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Ikwa melodi ya lenonyana e ya go weletša setlheng sa mariga kgweding ya Ngwatobošego e le ge e keteka go duduetša le go gopola motlhang ola sealemoya sa tirelo ya Sesotho sa Leboa e gorošwa ka seroto gola Pitori ya tshwane ga bogoši go le Mampuri le tholasane la noka ya Thubatsepe go tšwa gona mmileng wa minare gona motse mošato wa Aforika Borwa. Ke ge toli ya lenosi goroga ditsebeng tša maAforika Borwa ka bophara mo mojapelo wa dimpampa ba ipshina ka mananeo wa bona bo majasane mo sese mothabi mpatele mogagawe monna yo montshontshontshontsho wa pelo ye shoushoushoushoushou ke nnete e bekile bangwadi leruteki le direti ka mapantapanta. Ke ra yona radio Leboa ya bomogoso le gamedi matanya a tanyolola ngaka ya bopeli ya matho a matala aga
0: o theleditše tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
3: Go bo tsena ga tsela re ga e kgakolosha go tabe magagešo tabe ena mile e bopegile ya bopega ya bopega o bona ba mamapodisa ba ya maema ka bontsi ka mokgwa go ena dipuso tse e le re berenya go di botsa mobrigadier wa mapodisa maemong a bosetšhaba o ra re botse empa taba shiwo magagešo ke ona re keka le yona motheletsele a amogela nna nona le kgono tabe Dr.
4: Moloko Mašamaite
3: tsa go tamisa a ke a go tamisa nna papa
4: I am a man of the world. Ba ka no ma na ba tsheleditsego batho ba ka ntse mo koni a ke re ba ntse mo ya ke re ba sepele mara ba rata go e gafa go shoma tsena ka ba ka la re nya ka masheleng a go dimo dimo koni re tlo phuhamisa economy ya naga ya ba rena ga batho ba fetse go sepele
3: yena
4: e fetse go kwa go fetse ke fetse go kwa matsepane a bona ka taba ya di pasa na mo koni afkana pa ne bele tshu jo ro tsope a re lukise mpele ba te se go tlhoka gore ke a tseba gore ga ba sepela re tlo sona ya mo koni o bona di luka mokana ga tsona ja tsa ya go di motse ya ka theko
3: Ke mo go ya ke flore go ile ba sekseng go go tsa busunya na ono rena bana ka hore ba bangwe bana le dikgwebo go mo dikgwebo tsa bana ditaba ditswaletse le ga re kwele mo motheletsi wa rena matho ma bontse dikgwebo ditswaletse go pala eng o rena re shumishe dikgwebo tse go itirela economy ya Africa borwa le a ga ka leswa e le rena motho mongwe rena re reng ke rena beng bana ga ye ke rena ba dudu bana ga ye go pala eng motheletsi mo shudumela re amogela thobela
5: mogoni
3: arloche
5: ba ra bo fila masemon
3: ke o amogela monna ga tshela mosu
5: ke a ke arbe o medimo go ni go no bona ne dimo go ni mmuso go galetla
3: ya
5: mmuso go galetla mo go ni a ba batho ga le ba le patient mo go ni ba re mmuso re kwe ba nna re kweng batho ba mo go ni ke khaji ja rena ke ba buitse rena ke ba morwa re a re ilwe ne ntse re nya ka fela no no re ba thaba etla ka mo bana a no tla ga botse legaete ko motho a etla legae ka ga ya ska shatse ka dinoka yano tsamaya ka pata ka edi a ke legae madadi se makae a kgone wa botse mokoni kerenyaka ya rena ka seeile
3: o ya ramoso o bontshe tlabe ya gore bana batho ba ke gajale ja rena ke bo wa rra rena re gopela gore tsebalega gore o mang o tswa kae ga geno ke kae re ka o nyakela kae tse re o nyaka dilo tse di jwale ka tseo Ba bangwe ba ka ba batlile ka maikemisi o tsebe gore ke ditlhopha tsa go fapana bangwe ba tlile ka thuto ba gešo a re bolele nnete bangwe ba tlile dikolong ba tlile ithuta ka mono Afrika Borwa bangwe ba tlile ka mešomo motho o nyakile mošomo ka mono Afrika Borwa a ba a ukhumana bangwe ba tlile ka kgwebo o fitlile ka mo a ikagela kgwebo ya ona ya ba a hira le ma Afrika Borwa ke ke dilo je di bala ka tseo tse ile gore di dira gore batho ba ikwetse ba le gae putse go rena ba ba dira nkgwebo na ba le fana ba le fa le kgetho le o re le le fa go yela ka ma Afrika borona mutshele jisho ra amogela mutshele di dumela mutshele di ra amogela la nona le khono thobela ra amogela
6: moloko wa go tamisha
3: dumela machai
6: le gae ga fa moloko
3: re gona ra lena
6: moloko wa tseba nna mphe nyamisha mane ke nyamisha ere ke ena mogalabi wa rena president ya rena mo e leng gore a ba santse ore aterese naga e go tshwana le maloba ga a ba a bolela ka bolwetsi wa COVID o ba santse ore a tle setšhabeng a tla re aterese a bolele gore lena badudi ba naga e aba e ya batho ba ba tswang ka kwa ntle ka kwa ba senang le mangwalo ke le tsebiša gore ko e rarolola ka mogolo ka mogolo jale yena gane jale o lebelelega kore jale o napa a re befedisa ka gore o lebelelega o kare jale o kgatlhanong le rena wa bona ebile ga šala bile a bantšha mašheleng a makaka a e ka bago 600 million a re ba ile go nyaka ditrono mo dilo tse ka moka tse di fofele kwa moyeng gore batho ba ba seka e ba dijela ba seka ba ya ba riang ba tshwenya batho ba e leng gore ba tswa nageng tša ntle yona be kore jale befedisa badudi ba naga gore ba mogala bebe re rotla tla gorena jale ka COVID
3: maloaaore
6: banna ntlogeleng yone
3: tse lebeleng ya ka gore a reng ka gore maloba o emeletša bolela
6: moloko o emeletša bolela mara o ilele ka bodiša ke batho o emedišwa ke batho ba e ba le kgauso le yena ba mmodiša gore na jale tabe ya bafaladi o tlo o riang jang ka gore ga botse yena ba santse gore batho jale ka bolwetse jwa COVID re mmone ba re ne le gone ka 7 o'clock mogala jona maphosa o ile go bolela gore banna tabe ya batho ba nna gane bele ke tlontšha sepolite ko gopela gore and ebile a ba bitse le bona batho ba le ba etelela mo wanto la pele ge go kgona ga se ka ba nyatša nne a ba bitse ba tlatla pele bona maba botse gore a re emišeng ka mo wanto ke gopela gore lefeng maphodisa majatši a ka ba wa lesomenne le tle le ba lebelleng gorena ba ka se kgone go ntšha batho ba ka mo bona go o thoma lenane o mokone o fetse o bolela gore banna batho ba le ka kwa natala banna gante gobane e ba e tla kaotena mare lebelela maloba gane bale dipese tse di tse kae tse e le gore ba di tshware di tšampile mollwane re a di bona di tla ka gare ga toropo a polokwane ba re gape tese ya malawiši e godikeleše batho ba 90 mare o e butse gore na banna ba le ba re ke BMA ba riang kwa mollwaneng na tsona tšhelete tse ba di kea ma di keela batho ba jo gane bale ke mo thempisa mokone ke nyako go botsa ntho e teng re na le bothata jwa maphodisa a ka mo thempisa ba e leng gore ba tsena mo dijwa ka dishopong tša banna ba go tswa ka ntle ge ba sentse go le bona motho a ema mola a ntšhe le tšhelete a ntšhe selo ba mofa cold rankinana ba mofa tseleng a tse maphuthelo tša tsana ka gare ga bena ka moswane go tla ba bang gape kore ba tšhentšhana ka dishopo tša banna ba fele o kgone go bona re ta tshwa le maphodisa le ona ba na le enka le rena badudi ba naga e ka gore ba tseba gore retlo ba keela mojo wa batho ba ba tswang ka ntle ka re ba ba laiša ka dibeneng ge ba potela ka kuang ba kea ditšhelete ka mpotleng tša bona ka gore banna bale ba berekane ba tseba gabotse gore ga re mo molaong ba phela ba swere ditšhelete ka mpotleng tša bona gore ge mapodisi a thoma ba emiša ba ba swara ba potela le bona ka kuangkana ba kea 2000 rand gore ba kea 1000 le bona motho o le gapeleng kana a le gona mo a buile gape ka moswane go tla ba bangwe ba mo tseela tšhelete
3: ge o lebeletse seemo ka mothembisa o foka moya wa mokhutsamang ka baka la gore batho ba tseba gore go sasa o kare ke letsatsi lela la megwantho
6: gane bjale mokone be ke no kwa maabane ge ke sepela ka mo gare a lekeišene ka mba ba bolela ba re ne o sa ditate wa re o sa ditate le nna re tere matšatši mokone ke ile aa le nna nke ke be ke emeše 2 days ke seke ka felo ke gona mo lekeišeneng mara gane bjale a go bontšhe selo mokone
7: Trenton Life e gona lebakeng la tšhireletšo ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maaforika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatana ga ge ona le Clientele Funeral Plan. Manane o arna a rekega. Kgetha fela le o leswanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira gopelo. A gona dihlatlobo tsa kalafo e bile ga go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online. Go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
8: Swipe o hwetse go hoketse go ka birthday ya Boxer. Reka Elise Brown Creamer 750 gram je pedi ka 95 rand. Rama Original Brick 500 gram je nne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer.
9: Once you enter my house, it then becomes our house.
10: Yeah. Top of the frame, house number 66. Ha di shane le gore top of the frame tlega tsaga geno. E fihlile. Say, e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So sone tjo go se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mokopana. O hlalosa gore go reng top of the frame sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjule. Ntlo. Maina gago le go rudula kai go 45849. Ke re 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago. O ka ithupela 66000 rand. Parisha no yetso la ka lebedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le dipielano. Parisha no ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobel FM 66.
0: Tobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
11: O tlompo ja nnete.
12: Nnete?
11: O dira gang ka malome ago?
12: Mampela. So malome ena a le botsa selo. Le ke botsa nna.
11: Malome ago, ge nka re ke bolela le ena, a itoma maleme. I know very well gore go ra go robolela maaka. And I knew gore the only place e leng gore ke tlo khwetsa nnete ke from you.
12: From nna?
11: Yes.
13: Ke ke tsabo shego bya mo shipule go tsha ba hlakunga ka le bakala papadi ya kgwele ya maoto ya Sibiana sa le fase re tla go tlisetsa ba hlakunga ka marago ga papadi bo shego bya mo shipule go wo.
3: Arbelembile ba tele jiki nnete ba thametse tswele sumeso swai go ya go iri ya pele nako ya kitima man. Nka ke lebelele ba batho ba ngwadile go moletekalana na Facebook ya bona batheleji ba magolo pedi masomepedi tlhano shiba ba ngwadile Janet Mogadi Mosia Thobela Dr. Mashamaite le o ratile ke ya bona ba tla thusa kudu mmuso o tla reela tlhoko ka gore bona ba dutse ga ba dire selo ke mo gae ga maponto mo o mongweshomo ke Aaron Mapete Nkgapela. Mapete ke le gona o tabotse o tabotse monnaeso mogalabese ke a leboga o ngwadile ka segagabo jalo a re nna ke bona mmuso wa rena o na le go nna o dira diphoso le magoši a rena ba ka dumela gore bafaladi ba teka mo nageng ya rena. Nna ke re bafaladi tamga bona aba sepile ba boele gae ge ba sepela motho mongwe ba sepela ga khotso ke moka ba te ba boe gape ba na le mangwalo a maleba ke nna Aaron Mapete Nkgapela go tšomaga dikgale ga moloisi o mošo ke Evelyn Lebe ba thobela Dr. Mashamaite le o ratile mmušo wa rena ga botse a o kwemana ai a ke tsena nga le mmušo wa o sakwe gale ba dudi ba balla ka basadi ba go tlala ka monageng e sego ka mokgwa wa maleba batho ba kgale re bolela ka bona re re badudi ba utswa dinageng di šhele ba dira se ba dira sela ba dira sela ba bangwe ba rao batho ba re thuša bjale ba eta pele ba rena ba sa reko mamotashi ba ya ba palela ka gore ba tetse naga e ka moka ke nna Evelyn ke ngwala ke le mo Stain City ga gešwe ke molabotoko wa phaša molamo o mošo ke Joyce Mogadi Nkwana re thobela kgotsong Dr. Mashamaite le nkga le kgadi ya ditlou ka mogweng nna ke a dumela maga gešwe gore boetapele e tlo ba bo tshwanetse go ba gona ba seke ba seke taba ya go senya dithoto o ka mantswe ameng o a dumela gore boipelaetso bo kano ba gona e fela se ka ba bjelwa bya go senya dithoto e be bya go bontsha gore a re nya ke bafalali ba go tloka mangwalo ka mo bafalali ba bana le mangwalo ba engwa di tshega botse e bile re tseba le gore ga bo bona ke kae ke ba re ta shoma go le shumishana le bona e ke na e Joyce mologadi nkwana ke a leboga o mutshuki Rose le kate e Rose le kate o ngwa le ga sisimane nke ke bona wa sa ngwa le ga sisimane sho ke se gapa mushito a thobela Dr. Mashamaete o ipile bio queen e botore ra rolela bothata bio rena le biona e mapolisa e ba tlo shoma bya le gona e ke di ntshika mona Afrika morwa motho mongwe di ka tsa ra rologa e di ra rolwa ke bona bo ipiletse bya go sasa ka bagala gore batho ba le bona ba le mogile gore ya re lutse ka moka bontsi gore ka gola le bona ba bona gore ba ikholeditse magala tlong ka bagala gore ba lutse ka monna ge re sa tsebe rona ke bo mang ba tswa kae o mongwe sho ke phela di mologadi go itse mang a re thobela Dr. Mashamaete le o ratile nna ke bona e le taba ye botse ya gore bafaladi ba sepele mo nageng ya gabo rena le ge ba bangwe ba bona ba tlo utama ba ka se sepele ka moka a bone ke a lebotsa nthosia le mase a bona a sepele ka baka la gore ba bangwe ba ka maokelong e re bolela bjale ba sekgale ba beleilwe dilo tse di bjale ka tseo la mmila tša le a thobela Dr. Mashamaete le o ratile ge mogašong ya mathomo wa tsa ke bona go e gapeletša go sena bothata filofo re no bona o ka re rutotsa ma ino ba o senya dithoto gore re hana ba batlatla o ba senya dithoto mola rena re be re re ganta ngwe boipiletse beke ya gore batho ba le mosho gore le dutse mona ge ye se menya le na ka tshwanelo bjale ke e se ka tsela ya maleba boelang gae ba le boyang le tele boele na le mangwalo a maleba Thomas bunye paushu ke betwa re khotsong Dr. Mashamaete le o ratile ka mo wiki nna ke nagana gore taba e ka no te ararolola bothata bja go tala ga bafalali ka monageng ka ge bontsi ba be ba sena mangwalo ebile ba puditse gore Aforika Borwa a ena taolo ka baka le gore o bonago e le ba bantši kudu ka baka la gore ke nagana gore ga gona bafaladi ba batetse go dinaga tse dingwe tsa lefase ba go feta rena ka mona Aforika Borwa rena o kare ke rena ba mathomothomo ba e le gore bontsi batho ba kgetha go tla mo ka go no lemoga gore melao ya rena o kare a ena mešhalwang gorago o mongwe ke kefas khutsa re madume go wena Dr. Mashamaete le o ratile nna ke sepela le ya mafelelo mokone seo se ntshwenya go kudu ka boipelaetso bja go sasa ke gore batho ba rata go ke gola kudu ka dilo tse e sebeng tsa bona kudu-kudu ka mabenkeleng a re nyako go bona tabeela ya July 2021 e boya gape mo batho ba ileng ba rwala le ka di-fritwa rwalwa dijo dilo tse tsa di o rwalwa o bona re ntoo ke yona bosenyi jo bogolo ge re sa bonyake e fela ka mokgo ona ke kule ba re maphodisa ba bofile ka bona ke na le kgolofelo ya gore tla bona gonna e sepela bjang Alex Lesiba thobela Dr. Mashamaete le o ratile boipelaetso ke tsela ya maleba gore mmušo o feleletse o ikwa dillo tsa rena badudi ba Aforika Borwa ge ba nyaka go lokisetsa selo ba tshwanela ke gore ke moka ba ye mebileng ka gore ge ba dio bolaela fela ba eta pele ba bona ba batheletse ma ke nna Lesiba marakalala go tswa mo Silverton ga gešwe ke mola rival dd d 3535 ke ka tikologo ya Bagamberg o mošo ke botsisang botse a re thobela Dr. Mashamaete le o ratile putso ya boraro seo se ntshwenya go kudu ka boipelaetso bja go sasa 30 June ke gore na go ya go diragala eng ke ipotsa putso e kgologolo go ya go diragala eng ge bafaladi bao ba sena mangwalo a maleba ba ka gana go tloga ka gore kgonagalo ke yone e ntšhi ya gore ba ka dogana ba re diang se le se rata re thakana le lena
14: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5000 tsenela lehono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke SPA dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tlwaelo
15: gae ga se moo belegilego fela ebile ga se moo go letsego gona gae ke monkgwa tee mo mesong le modumo wa ditshego tša bana ba ba ralokago ke ge polo la gagwe re bitša ka leina wa araba ka pele wa Afrika borwa malema borena a rola dikanagelo le tshela maobane le phela le kgono di bopa bokamoso mantswe a borena a ga gae le tora ke gae mo ke borena re mozantsi
3: alekelenpele batheletsi metsuke e lesome ya le go ya go iri ya lesometharo ke bona motheletsi mošwa ongwe dilemo ke tse gore ke mokwa ga botsena ke Hamilton motlhapi a re tameng Dr Mashamaete le modišane wa gago sese o ratile ka mouweng mokoni tau ge o se lešata e tla go ntšha kotsi doctor e boipiletso bo nepagetse gore go bona le gore re nyaka go dira eng ke Hamilton mokoni go tswa kua ga kobe ka Snobarwana o mošo ke Austin Moroka a re ko Julu Natal ke le emaema le le kaa kang banna mo Pretoria mmušo o tlo romela dinokwane tseo ba reng ke maphodisa gore ba phatlhalatse batho ba uweng ka baka ra le bona o tla ba bona ba setse ba rwele dilo gona mo le mabenkelee o mmušo ke Allan Mabotse a thobela Dr Mashamaete le o ratile ke kane ka moo ya mathomo mokone boipiletso bjo bja go sassa o ka se rarolole bothata bja bafaladi ne bothata mo mololwaneng mmušo bothata bo o ka kua melolwaneng ga o lokišege mana o lokišege ke nna Allan Mabotse ke le ka mo katlegong ka kua melolwaneng ke a bona ka kua Bait Bridge ba re ba ditirelo tša phethagatso ya molao maphodisa ma security ba file go kgwatlisitse gore ba tla ba kgone go laola batho bao ba tsenago le go tswa ke kgolo fela gore bontsi ba tla ba ba tshelela ka Zimbabwe ke no se tsebe tlabe yape o tse o re ka ne ro fela go sassa wa re tse batho ba ipoela mošomo wa tswela pele ya ba 600 million e senyeile ga re tsebona o direileng re ka thaba kudu ge o ka se be le selo ba gešo e fela le megwanto ya rara a ke kgole gore batho ba tlile thibela batho ya mešomong a ke kgolwene ka baka la gore ba baya mešomo ga baya mešomong o ka se mošomo mošomo wa fela na mele bothata sebue botlile ka ntong a ke tsebe o nale ikwaiwa
0: tobele fm ke mošhato wa tsebo le boithabišo
2: re re gola motlhaka motala moila go tsofala ya bomankoko baby le bomasedi wa basadi mašhile a gatiša ka lekopelo ruriruri le kgona ba

0: tabeng ja gacho
1: hey ke buku ya sepedi tang le tompa le tompa
0: linyaga re kitika mengwage masome tshela tshela hashtag tobelfm66
2: ke motho le ka ba peta tabela le ya mengwage yela ya tshinyo e mate ntshintshie di insurance di le ja sala di tshwere di tlhogo mabenkele a khutshwe dilo tse dintšhi di senyegile ke ipotsa gore ya ya le kgone goba e ya go sassa e tlo loba ka tsela ya yone ka baka la gore ba ditirelo tsa maphodisa ga mmogo le madira a tšhireletso ba re ba ditsukumana madula bapile ba boditswe le bona gore kona re naga moo a re nyake o tlo bona tlhakantswiki ka mo nageng batho ba itirela ka mokgwa ba ratang ka gona emelelang le re botse gore na re dilodia ja re bone maphodisa ba bolela magagešo le botona ya kgoro ya toka le tlhabololo ya molaotheo re ba bone ba bolela ba bontšha gore aa ya ka mošupologo oba ya go sa sakala bobedi ba ta e tlhokomela motšhele ke dumela
3: kgotso
2: a ya tema
3: motho wa botseketela boradikena le bommannyana le bokoko mmanare
2: banna
3: kgotso le sese o ratile le kae mokoni
2: ke kgotso re ra lena mma
3: mokoni e batho ba ešone mmušo wa ešonke o die toka ba ba reng batho ba bateka mangwalo ba seka ba lebala goreng motho o mongwe o tlo o taka mangwalo a se ate ka sekolo bile a se ate ka business e le ga a tile ka go to rekisa di-drugs ba le mongwe ntwe goreng e re batho ba teka mangwalo se ka tabang re ra leba e le gore motho o tlo o taka di-drugs a reng ke tlile ka mangwalo ya bangwe o mo lebelela mangwalo ko ona mokone oe ga ba die toka and-e ntho e ntshusang kogore batho ba ba seka rata ka bosiwa tsholola madi nne ga ba bolele botsena mmušo wa ešo o nkosa bothoko rena bona rightru ba tare hele gore ba ta lokisa dilo ya ba gore batho ba tshwanetse ba ntšhane madi ba tale di-strata ba etswalelelwe di-shopo nke batho ba ba esoma mmušo wa ešo nke o diele bana ba bo rena mešomo le dilo tša toka ka nnete batho ba šome o nniwa botse ka kgotso ba ba o taka di-trucks a re ba bitse gore ba tlile ka mangwalo nne ga ba die toka
2: ke ukwele gagadi kele boile kudu mo boletšhana le wena ke tše motšheletso o mongwe šo ba re tloka a e phethaga le magagešo re tloele dikgaruri thobela
4: papa mašamaitele ragadi ya bana
2: re a lotšhapa re a lotšha re a lotšhapa
4: tate mašamaitea re rang re lebeletsetsela nako e sepedi mmušo o senyegile go sassa o a bonagala
2: o ya
4: ga go lowe ntate mašamaite o mongwe le o mongwe a e rake
2: mmušo o
4: senogile ga o bone le bafana bafana e buile gae
2: le re mmušo o senogile
4: ee o senogile
2: kore ka mantse ma lera gore ke kgale le ba botsa ebjale ke bona batho ba o bona dilo tse ebjale ka nnete
4: ebile ba kgona go tseba gore go ne kgoši mašamaite dikgoši ba di tseba
2: oya ke le kwele ke a leboga o mongwe motheletše sudumela mo ga gona motho motheletše sudumela motheletši ra o dumediša mo nomoro ya 086-000-2452 re ao amogela thobela a re lotšheng a re lotšheng re tsogile rera lena
5: aa mošwa ga bo rena wa anc o re ile gore tlhagaese jale badudire banaga ba itima
2: mthato diale le ara ba efe potsišo mo
5: ya
2: bobedi a namang le wele odimo ke ikwe
5: ee gore o tate potsisa gore ga re ga mengwage mekakaka e di something yese mmušwa wa borena o bosa bone tabe ona ke ya gore go ne badudi ba ka mo nageng ba sene go maswane ja go bula ka mo naga go fitlhela lebala setšhaba sa ga borena seeme masele a tile ka mokgwa batho ba phelang le rena ka gona ba swara go dipoo ba bolaya le gangwe le a re bolela ka mokgwa o kare ke damaabane go ba ya lekgono kua bat bridge wa swere motshae ke malabi ka dipoo ko dipotse gore bedile bereka ka mokama garana ga naga ga borena
2: o dipomo tsela di bedile gare a sa kana rice
5: ya mokotana testi rice yone ko dipotse gore bedile o poma di-atm go ba bedile o poma dikoloi tsa go sebedisa ditšhelete a se ka phoso badudi ba naga ga borena ba emaema sešwa se ba ba mongwae
2: lena mo le leng gona gane bjale go ibjang ka baka la re wena o motho wa masemola motho wa mamelodi ga one bjale mo o leng gona o bjang
5: babedi ba bararonyana bona ba setela ba inaga mabana
2: ee
5: mare ba bona o kare ba tlo go ba tekeni ba tekekima
2: o ya awa e re ke le gomeleng mo ntate diale re kwele monnagese re a leboga e re ke ko motheletse mongwe re noka gorena ba ma mafelelo ba tla reng dumela motheletse
6: Tobe. Mo mo sa mai.
2: Arlo che.
6: ke mato go go tsena fa fa ka ga mo tsala go rena
2: ke ala amogela botse
6: la ye lo rena pele eng go isa botsoko ka kudu mo se rena ne talente ntshi ya go bapala
2: bo
6: wa re tsika wa tshalte ya ka mswa
2: ya
6: to ai pa tshete tsiro security ya rena gore ke ke gone go lantshana le
2: o sinyi yo go ka ba ona ka mswa ebile yo ke na le Atlanta matho rena nko mbudi tshele tshele e shumisha jwang
6: ka bela ke eng tshirenge le bela gore na go go tsala ga yona ba itsere ba bula di fem wa fa ba bereka
2: ya
6: ebile re nke le ba tsile ba tisha mola wa bona ba o tsere metsa go wa shape go ba lwane ka re tsena ba thata jwa na ke la ga tshele tshele ya ka mswa ya go thata yo le re mo sotse ke mmuso wa rena go sitirime ke molao kwa dipotareng kwa
2: e fela ba ba ba ile ba tlhoka kwa ba re ke ba Border Management Authority
6: ga ba le re go tla la sia
2: panna we
6: ga ba ba le re go tla la sia ke ile mme re kwa bona ba o dira ka bogabane ile go tla di sepela ga bo tse ka malageng ya go rena
2: eng ke re sa bolele polelo re bolelang gona jwale
6: yana re no kopela go nore madi yona ga se ka ba tshologa ke ba bore eng gore ma Afrika ka moka
2: ne
6: to ga ba me ya go lukisha di pampiri tsa bona ba boeng ga botse mara tshelte ya ka motswana mmisho go re feitse
2: ke go leboga monaga se go lebogile o tshentse tshobela FM ya le go tlhagatsa la Afrika bo ba tle dilo na ga no e gomela mo re go sasa ba ba ya mishumo sepela mishumo ba gesho megwanto e tano tsoa e le megwanto le yona e ta fela ga ona se se sa fele ntho engwe le ngwe e tata ya ba ya feta empa re duma gore tsotlhe ka mokae di feta e le gore batho ba bolokegile dikgwebo di bolokegile ga ona tshololo ya madi ga ona go kgarametsana ga ona go thulana batho ba digogwante ba futa ba tee di-memorandum ba di goroshe mo di tshwanetse go gorosha gona ke mokata ba ete e kgone go fitha mafelelong ge le dikoile magageso ge mabalo ya ba re botsa gore e tla re e betha e re ya pele a boya sure o buile magageso a re mofentsebe ka ditaba tsa e re ya pele

0: ga ke ka mogweneng gore sobeletse ka gona se ile gore o ka se dira ga bia le gone le ja mogala go 0860002452 mo botsa gore go xa ye go ba kere anthem ye a ke ya se hlopha sa kgwele ye ifenye 0860002452 to bela FM re lo tsheng dumela
1: le kae
0: re gona re ka ra lena dumela
1: re mo isma fa lo go lela le phiri me kwa ka motlolo
0: phiri litsogile
1: Hi, tsore tsogile rale.
0: Awa mathata a gona mine.
1: Ke go bola gore ka ba ntela le king go she ka ba ya Portugal.
0: Ke ka ba ya Portugal.
1: Eh.
0: Re le boga phiri ya kere.
1: Bo
0: itike le
1: boga nna o lo eno se ga botsa ja.
0: Awa re tlhahlwa botsa thobela. 0002452 a re tope ngwe mongwe mothile tsisu re ko gore na yena o o nagana gore ke ya sehlopha se se feng. Thobela FM. Ke bona kae?
1: Taba ke nna tsaka mphane ke le mona le Mafias.
0: Ah bona wena kana le Mafias ke tsa gore o tlo mpotsa ile go yona e.
1: Ah nna ke mona re ga Brazil.
0: Brazil a o itikile ngwana issue a gona le ka botsa. Ora. Thobe.
1: Ora.
0: Aha 0860002452 a tshabela FM dumela a ke no kwa mo mading go ra wena. O tlo mpotsa tsona dumela hle.
1: This is pro.
0: A ge le kae?
1: Re re tsela ga.
0: Re gona.
1: Le bolela le mo tsaka ka matsapane ka mo sprint.
0: Aha.
1: Ke na ana re ke a Morocco.
0: Ke a Morocco.
1: Tobe.
0: A lo ena o likila gona le ka bothata mana gona le ka bothata le ka sima gona ke re. Tobe la fela re tseng dumela.
1: Tobe la mo re na le ga.
0: A ge re ka ra lena.
1: A go go re nna ke na gona re ke a Senegal.
0: Senegal la wa wena wa tsiba roi khonne ke yona ka nnete ke national anthem ya Senegal ile gore ka nnete re ikwele fa re ya leboga kere ke bilela
1: le bona le bona le pesdi wa muri
0: ah ke a go leboga be le tshele ka one ka one ya kere aha ke yona Thobela FM moshate ke wa tsiba le boithabisho bo le nnete go shaye re le ditse go fa ke ya se hlopha sa Senegal o tla go pela gore se hlopha ke se ke se hlopha sa kgwele ya maoto sa sechaba sa Senegal se o se tsebegago ka lena la Les Lions de le Dengranga gora gore ditau tsa Dranga se sengwe sa ditlhopha tse matla kudu mo kontinenteng ya Afrika se hlopha se selaolwa ke mogatlo wa kgwele ya maoto wa Senegal go mesi emelana ga ya Senegal di padishanong tsa boditshaba tshaba Senegal e shimile botse go me ya tswela pele go round of 32 mo e tla go kopana le Belgium re re matlhatse le matlhogonolo go Senegal go meletsa tsena le hono ga biale ke go boditse gore no barbuledishana farm le mosekaseki wa kgwele ya maoto re bolela fa ka potego mawasha aka Washington DC gore thusa go sekaseka leto la bafana bafana ka morago ga go ntshwa ga bona mo mogopong wa lefase wa 2026 le ge ba se ba fithelele ba se ba fithelela maemong a go ya pele ba tloga ba bontshitse moya wa ntwa le bogoni bo bofile go ma Africa borwa kholofelo a re kwe maikutlo gore na yena we bona byang thobela dumela ere ke tse ba ka se ke go tamise ke go amogele go nana la e ba le nna moseka seki wa rena dumela aha go ipontsha gore ga gona mamogaleng re tla moleka gape re tla moleka gape ke go tlhalosa ditse fa gore re tlo no ba re boledishana le yena fa ke ile gore ka nnete o tla ba re botsa gore na disciple sepela byang go duka le bakala gore re bone fa le gore Africa borwa ga isa le gona ntshitswe ke batho ba ile gore ba ka no ba phuthaphutha ba itukishetsa go boya gae ga byale re tlo no kwa maikutlo ga gore na yena o di bona byang but ne ba tloga ba lebeletse gore papadi e tla ba papadi e leng gore e tla tsoša ma Africa borwa ra kwa di vuvuzela e fela le gore go le tswa lo ke gahla ke ka mogole ma gore ma Africa borwa a tswela pele go thega naga ya bona papa sehlopha sa naga ya Africa borwa ka gona ke tseo e leng gore ka nnete di tloga di thabisha le tshatsheng ya le khono ge re samo le ka re lebeleng gore ka matlhakong go tla ba go diregang bekeng ye
2: Kompo jang nete?
3: Nete?
2: Kutera hanka malume ako?
3: Mpila. So malume ana ahalo wita silo. Leto wichana.
2: Malume ako, kenkariko wulela liena. Aito mama lemi. I know very well. Gorora gorobulela maka. And I knew gore the only place ilin gore kiko kwe jang nete. Ke from you.
3: From na?
2: Yes.
4: je ke tsa boshego bya mo shipulo go tsa mahlakunga ka le bakala papadi ya kgwele ya maoto ya Sweden sa le fase re tla go tlisetsa mahlakunga ka morago ga papadi bo shego bya mo shipulo go wo
0: re tshola pele jo alo nna le wena re tsene ka gare go mogopo wa lefase go mega biala re tlo seka seka papadi e tere go karolo le tshina mabani papadi magareng ga bafana bafana le Canada go memogaleng fa revolution le pote go mawasha ke mseka segi wa tsa kgwele ya maoto aka Washington DC re ke tshepa ka seke go tamise ke go amogele ke go dumedise ke go leboga dumela
5: ke ya go tamisha mogashi Miss Pro kita misha gape le motjwele tika fa we Dr. Detlene ke re moshato mogolo o ba theletse ka mokaba thobela feng
0: a re ya le boga hle bafana bafana itjwile sa mapharishano nye ana go ya le ketebello ya lena ya lena le bona o kare le lekola byang leto la bona ka kakaretjo
5: mo a shi re lebeletse ngwa ngwa wa ke te pedile masome peditsela mo dipaparing tse tsa mogopo wa lefase nka no bontsha fa gore ke ba tsana ga sa bafana bafana ke se ile ngore tsena pile sile sa tsoma go ya go dimo ka mogwa wa lebelo morago gore ba tswale mohlatsi yena a juke Bruce o tswana ka kwa nanya e Belgium go ile ngore o dirile dimaka re lebeletse leeto la bona mola ha swarang tso tsana ga sa Africa borwa sa bafana bafana re go pole gore ke la mathomo o dirile motlholo ene mohlatsi juke Bruce go tsiya tsopasana ga go se isha dipapadi tsa mogopo wa lefase go qualify ka re ga dipapadi tsa mogopo wa lefase ebile gape a dira motlholo go tsiya tsopasana ga go qualify tsona di knockout e leng se e leng gore ke motlholo go ba dudi ba naga Afrika Borwa ka bophara
0: ke nye se e leng gore ka nnete le nagana gore se ka ba se dirile phapano magareng ga bafana bafana le Canada papading ya mafelelo
5: papadi ya mafelelo ke ra mekutung ya mafelelo maabane ka gara papadi ya mafelelo ya bafana bafana bafana bafana e bapetse ga botse e fela motlhomongwe bontsha gore motlhatlhile a e phatlha ka lephego morago ga gore a ntshe lesokana la ga mofokeng mo e leng gore o bapala S number 10 ka gare ga lephatlelo mo e leng gore re bona gantsi a kgona go šomiša dikgwele mo e leng gore ga a swarege o irile go montšha a fatela lesokana le e leng gore le tlo feleletsa di dira mothomo o e leng gore o dira ke yena talente mpatlha le yaya sethole ke bolela fa ka yena talente mpatlha ba e leng gore ba bapala S di defensive middle fielders ga ba kgone go dira mothomo e leng gore o dira ke yena lesokana la ga mofokeng ka gare go lephatlelo ba gore mothomongwe ke bontshe gape gore dikgwele tsa bona mo lapakanang ba lepatlelo mokwana le ena yaya sethole ke ba e leng gore ba ba tsea dikgwele ba di romela morago kutswanyana mo e leng gore ba ile ba ame masetlhopha sa yona Canada gore ba tse ba feleletse ba feleletsa ba khumana nno motsotsong wa mafelelo felelo
0: aga ba re thuta ena bogolo mogagešo tšatši ka tšatši re ithuta se sengwe bjale go ya le le ka lena le bona o kare ke dithuto tše di feng tše bohlokwa tše bafana bafana ba swanetseng go di tšea re lebeletse diphadišano tše di latelago kudu-kudu re lebeletse yona ya AFCON
5: mogaši a re no boela morago re ithute gore ge mohlatsi mohlomongwe a palelwa go etsa juke Bruce go e leng gore o swere setlhopha sa naga gabotse a re mo feng sebaka re le badudi re le balaodi mohlomongwe re mo feng sebaka se a se thomileng ke se e leng gore re a se bona ka matlho o dirile dilo tse di botse o dirile dimaaka nageng ya Aforika Borwa setlhopheng sa bafana bafana bana ka mogola ba swereng ka gona a ba mofe sebaka dibapadi wa di tseba re seke ra monyatša re seke ra re awang ka bakedi mamang a tlogala mamang a re mo feng sebaka re ithuteng go mogela gore aowa motho o swere jalo ka mohlatlhi juke Bruce
0: aga ebile ga re bolela ka mohlatlhi na le nagana gore mohlatlhi yo juke Bruce o šomile go tlala seatla ge re mmapetsa le bahlatlhi ba bangwe
5: o tloga a šomile go tlala seatla kudu-kudu mogaši a re lebelele ka mokgo e leng gore o bapetse ka gona dipapadi tsa segwera go tloga morago ge re di bapetsa ka moka dipapadi tse a di bapetseng re ka lebelela tse a di thutileng e tloga e le tse dintšhi kudu mo e leng gore re ka di bapetsa go ba go 80% ya dipapadi tse e leng gore o di thupile ke e leng gore o šetse a ile a šašara goba a betlhwa go tsona ke dipapadi tsa ka fase o tloga a šomile kudu mohlatlhi juke Bruce nna ke mo fa seatla ke mo fa five ke ra wa monna gešo 100
0: Ah, moseka sekiwa re noa kgwele ya maoto Potego Mawasha aka Washington DC re tloga re lebogile nako ile re file go yona ka nnete go seka seka papadi ya Bafana Bafana kgatlhano ngwe le Canada le tsatsing la mabane re a leboga
5: go leboga nna mogashi le motsweletsi ka fawe Dr. Tetzen le go ba latedi ka moka ba moshate wa tsebolobe Thabiso Thobela FM ke re go bona kere tata moshate
0: Thobela aga ke yona Thobela FM moshate ke wa tsebolobe Thabiso o tlhalositse fa go rao wa lena batho ba modimo gare ga dipapadi ka moka tsene gore re tswa go tsona monna yo o berekile ka lebaka la gore re bone Africa Borwa le yona e kgona go tsenelela ka re go knockout stage ba re ke nngwe ya tsene gore di a senke di do direga history ya rena ya kgwele ya maoto bjale a re mo feng sebaka sa gore a tiše Bafana Bafana go ya le fa o e leng gore ka nnete re nyaka gore ba fitlhelele gona ke yona Thobela FM le moshate wa tsebolobo Thabiso go www.thobelafm.co.za let the good times roll aliket

0: gona le batho ba bang ba ileng gore ba tseba mmino kudukudu, gona le batho ba ileng gore ba latela mmino kudukudu, gona le batho ba bang ba ileng gore ba kgobokantšha mmino kudukudukudu. La bona direkoto tse e leng gore a le sa di humana kua direkod tlapong a fa e leng gore ka nnete go rekisiwa gona dikoša tsena tša mzukwane la di bona a ba bangwe go ka tsena ke re bona di tleetse ba di beakantšhitše ebile ke a tseba gore a ba di swara ka di-CD ba di swere ka lena ya ba re dilo ke di-LP ya ke batho ba go tseba mmino batho ba go rata mmino a lecata re let the good times roll go thobela FM le mošate wa tsebo le boithabišo go na le monno mong ke ya mo tseba wa ga dikgale ge a ka go bontšhetša mmino wa gage ka moka ge a ka go ntšhetša mmino wa gagwe go na le monno mong ke ya mo tseba ka kua zone 4 wa ga dikgale ge a ka go ntšhetša mmino wa gagwe o tshwarele ka di-LP wena o tla re ga re ke re ke nyaka mangmang wena o re ke nyaka mangmang wa nagana gore motlho mongwe o tla o tlela ka cassete ae o e tshware ka di-LP ke thobela FM mošate wa tsebolo boithabiso ke ka mokgwa e le gore batho ba tloga ba rata le go thabela mmino ka gona le thobela FM go bjalo mmino o la gore go ona o ka sumane felo re na re kgotisa gore o a fitlha tsebeng ya gago ke motsotso o tee fela pele ga ira bobedi re lo kemele ka kua kgorong ya ditaba go kwa gorana DM jang tša ira bobedi thobela
1: re gola motlhaka motala moila go tsofala ya bomankoko baby le bomasedi wa basadi mašhile a gatiša ka lekopelo ruri ruri le kgona ba

go tshola go gore di tsa ba re leboga tshedimoso go tshwa go tsa madireng a lefase ka mme mabitsela re leboga tabentsha ire go betse ye we kwa go sebella five bitwa ke tshobolo go tshola fela go black cat trio ka metso tso fela ke go tshela gore re be ile gore mametso tso le sometharo go itshola gona fale irinyela ya bobedi re tshola pele jwa lena ke e bale nna go lela ga fumela gore wena o tshele di tshelo gona re ya tshepa gore o ipsina ka lena neo ga di a le re tsena ka go karolo ya rena ya ke a ikana na ke a ikana na ke le miss pro ke a ikana na ke le tebzen ke a ikana gore o mere ya botsisa gore na ke eng seo o ka ratago go ikana ka sona pele ga ngwaga wa 2026 o fela go setse matsatsi a 192 ya re tlo tsena ka re go karolwana ya rena ya na ke a ikana re tlo ba re botsisa fa gore na ke eng se leng gore wena o ka rata go ikana ka sona ke eng se leng gore wena o ka rata go ikana ka sona ke tlo go botsisa fa ke re ke a lebella mo ka bona gore a e awa

0: Lenyaga, re keteka mengwaga e masome tshela tshela. Hashtag Tobele FM 66.
1: Go setse matšatši sa makae ka nnete gore ngwago wa 2026 o fela gomme ke rata go kwa go tswa go wena gore na wena o ikana ka eng na e ka ba lenyalo e ka ba gwaga ntlo e ka ba go reka sefatana gago thoma kgwebo goba go boelana le balapa la gago goba molekani wa gago na a re tsebe gore wena o ikana ka eng fela wena o tlo mpotsa ke re go 086 000 2452 086 000 2452 gore wena ye o ikana go ka yona ebile o ditia sefega ke e feng letsatsi la lehono thobela fa Marlo Chen Dumela. Hello.
2: Mrs. Stowe.
1: Hi, Dumela.
2: Ke ka Mrs. Stowe, ke Andres Mavela ka mophensi ba mampo.
1: Andres ke wa Mogela.
2: E ya wa. Nena ga nwele ke no ikana gore kgwedi ka kgwedi ke tshwantse ke be mashileng a maso gore ka December le nna ke tle ke kgone go ntsha ke bone gore nka dira eng gore ke ikana gore a ke sanya ka mena a tlile ke nya go bua mashileng.
1: E le gore tshelete e lenyakang go e boloka ke tshelete e leng gore lenyaka go bona le direng ka yona goba ke tshelete e leng gore le tla re ge meloko le metsiwa le ikile ba ntšha sela le sela le wena wa ntšha ka potleng
2: go na se ke nyakang gore ke se feleletse mo motseng wa ka
1: oho a wa di akwagala weso a se di akwagala aha thobela
2: okay so
1: e sinegale se tshela ga go a ke re thobela Aha, ke le sometsela metsotso re ke le gona fela re tshwele gona fela iringe la bobedi 086 000 2452 atopo mongwe tobela re lo cha dumela tobela fa mar lo cheng dumela
3: hello
1: again re gona re kara lena
3: bona tobela le tsamo ke mo hala ke re ka mo tseng
1: aha le kana ka eng lena
3: na no go mane ke ka nne gore dari ke a tola tsa go di pantsi ya mosadi yo no go tsena re mo gona ke batla gore ke mo tsira a di le o di di
1: o felele
3: na o di a felele di ke ka nna ka no sem ba o
1: wa felele tsa mo di
3: tsira a ke a felele di ka mtsata tsere
1: a re le bo ga tle re le bo ga go le bogile rena hona le 086 000 2452 are go mo motheletse shwe na Tobela FM re lo tshitse dumela Tobela FM ra locha o ma fello shwe Tobela FM dumela
4: Tobela
1: a re le kae ke bolela le mang a le kae
4: ke Clement Mujela ka mo pholeme ga
1: we ka nne ka eng wena Clement gape ngwa go fedile hle batho
4: Awa ke kana ka go bukita mashileng gore ka December ka haele bo mmanto.
1: E ban. Yo a mashileng o tla ba wa go buketsa tla ba le mantsi kudu. E tla ba ile salary mogolo ka moka. A e tla ba ile mogolo ka moka. O sa yo thoma go ba motlhomong o setse o thomile go shota mola le mola.
4: Awa tshe tshe ke thomile go shota mola le mola nya.
1: A di a kwa gala re ya le bo ga tlemia.
4: Thank you.
1: Tobela. Yeah, batho ba ikana gore bona nna ena ngwa go pele ga go fela gore kotlo gona le tse dingwe tse e leng gore ke nyaka go bona ke di dirile fela re ya tseba nako le nako ngwa gago e thoma re epeela melelwane re a ipotsa gore a oa se le se tshwanetse gore se direge ka gang le moreba e fela ga go se bjale le gona a ona bothata ke re o ka se ipolae ngwaneshu ba re maleka a se magona re no busheletsa ra leka gape go fitlhela re kgona go fitlhelela tseo ka moka re di nyakago.
5: Kwalo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo

Ke tsoka ka ntle le tsekane bo wa ke ne bo le bo. Jo fila bo ithabisho. Re na re ja joy, re na re ja banate. Ka mo setse tsebele bo ithabisho. Ho mi, ra tswela pele go ba mo shato wa dialemoya.

kamnati zwang isibelela tsebeng ya gago mothelitsi wa thobela FM ba yete amatsekeche ya horo tshele ditse fa wa kwa lintjila ntate jabu khanyile ba re lelo ra ka sele swantshini ebe lo bo go ile gore ka nnete ba tloga roropa kudu ka Afrika borwa go nnete fatsa gore mmino o ga o gwelele kwa re joana go motheleditse wa kwa gore a gona se sengwe se leng gore ka nnete se ka tloga se fetola ka mogoeleng gore ntate jabu khanyile wa opela ka gone ba re lentjila ka go ka sele swantshene ebile le lengwe le e leng gore le ka tloga le netefatsa gore le phumula le lela jabu khanyile le ka setsogelela ba gona le ga tete

0: be gona le morutisi ba re ke tate Serite. Bana ba phapusi ya gagwe ba be ba morata kudu-kudu-kudu. Le yena a ba rata fela bjalo. Gona ka fao phapusing go be gona le mosetsana ba re ke Letlotlo. Yo Letlotlo o be a tshwenya ke bana ba bangwe. O be a rata go no dula nosi a sa bapale le bana ba bangwe. Yo Letlotlo o be a le botlhale-tlhale-tlhale-tlhale. E fela o be a bele go ka leoto le tee. Bana ba bangwe ba sekolo ba be ba mmitsa ka maina-ina go se fele. Mme ka letsatsi le lengwe Napile tate Serite a ba fa mošomo. A re ba yo ngwala ka lethabo le ka tsela yeo batho ba ka thabišanago ba be ba fana ka lerato. Letlotlo o botse ka lapeng la go ba le sa bona. E fela o be a sa bontšhi le ga tete ka gore ka gabo ba mo rutile gore a ikokobetse go botlhe. O be a bile a na le setšea ditshwantšho. Sona setšea ditshwantšho seo ba mo file bjalo ka mpho ya gagwe letšatši la gagwe la matswalo. O be a dula a tšea diphoofolo le dikhunkhwane goba tsotlhe tša tlhago tšeo di bego di mokgatlha. Bana ka moka ba ile ba dira mošomo wa bona woo ba ba file ona. Tšatšing leo o mongwe le o mongwe o be a tshwanetse ke gore a eme ka kua pele ga ba rutana ka moka mme a bolele ka seo a ngwetsego ka sona le go se dira. Ba be ba dira bjalo kaotee-kaotee. E a ba gore ke nako ya gore go eme Letlotlo. O ile a ema Letlotlo ka letsogong le lengwe a tshwere mokotla mola ka letsogong le lengwe a tshwere setšea ditshwantšho.
1: Ka mogare ga mokotla o ke o tshwerego ke se re Lethabo fela le ke kgonnego go le kgoboketša. O seke wa leboga fela le bule o bone gore ke eng e bego ka mogare.
0: Letlotlo o ile a rialo a botša ntate Serite. Ka yona nako yeo o be a tshwere setšea ditshwantšho sa gagwe. A dutse a le gare a tšea ntate Serite ditshwantšho ge a bula lepokisi lela ebile a memeela. He setšea ditshwantšho sa gagwe se be setšea ditshwantšho se metseng ebile se di tlhatswiša. O rile go makala a lebelela mokotla ola ke moka a buša a lebelela Letlotlo ntate Serite gomme a re
2: Letlotlo, Letlotlo ngwanaka, Letlotlo
1: ke leko
2: aga o naka go mpotsa gore ka mogare ga mokotla o ke seo ke se nagana
1: go ee ke mokgobo wa dinepe tse ke di tšeago batho ka moka ba ba thabilego. Ee
0: a sa bolela bjalo ntate Serite Letlotlo a mo tsena ganong. Ka kua gare ga mokotla ola go ile go a tswa ditshwantšho tse dintšhi kudu-kudu-kudu-kudu tša botlhe bao a ba rata go kudu. Ka nako yeo ke ge botlhe ba emelela ka moka go tla go bona ditshwantšho tša batho ba memeela ka lethabo le legolo. Phapuši ka moka ga yona e kgona go bona gore Letlotlo ge a bolela ka lethabo o bolela ka eng. Ka yona nako yeo ke ge ntse ba le gare ba bogile dinepe ka tsela yo ba bolela ka tsona ba thabile ba sega yena Letlotlo o be a le gare a ba tšea ditshwantšho ka setlhopha go ba kaotee kaotee. Ee ba be ba sa mo filišedi mme ena a tšea maikutlo a bona a lethabo ka nnete. O ile ana papa ka ditshwantšho tse ele a fele go tee ba re go fetša ke ra go fetša go boga dinepe tšela di leng ka kua lesakeng. Ba makala ka moka ga bona a ba fa setshwantšho ka otee ka otee ba laetša ba tletse ka lethabo. O mongwe le o mongwe yo a bego a fiwa setshwantšho o be a fiwa le pampišana yo a bego a ba kgopela yena Letlotlo go yona gore ba dire ka tsela ya gagwe go ba malapa a bona le go ba wera ba bona ka moka le botlhe bao ba batamelana go nabo. O ile a be a ba kgopela gore ditshwantšho tšeo tša bona ba di romele atereseng a ba fa tšhupa bodulo ya gabo. E segale ke ge lepokisi la gabo la poso le tletse ka ditshwantšho tša batho ba lesego ba laetša go thaba. Letlotlo o ile a kgona go phatlalatša košišo ye botse ya gore nako ye nngwe le ye nngwe ge motho a sega goba a memela o romela mpho ye botse go batho lefaseng ka bophara gomme seo se phatlalatša lerato. Go tloga gona fao bana ba ile ba thoma go mo košiša le go mo amogela a se sa ba tšhika noši botlhe ke ge ba nyaka go ba bagwera ba gagwe. Sesewe sa mosele a seripa bana ba mmatoka ka nnete re tloga re ipsinne ka kanegelo ya rena ya lehono pele mpotseng nna leina la morutisi wa letlotlo ke mang gona e ka ba letlotlo o go tseya tlhaka gona gona yo letlotlo o file tate seriteng ruri ruri ruri ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa gore re ratane re sa lebelele mabaka ka moka a e le wa gore a ka re kgaogantšha goba gore loesa se se tla dira gore lefaseng gore ene lerato le lethabo go fitlha ge re kopana gape nakong yeo e tlago
3: Bye-bye!
4: SABC Education. Enrich your mind. Enrich your life.
5: Kana galo ya tsogang. Utsisa ka mikhantso ke SABC Education. Mo go thobela FM. Bara lokikisiti ba lendire. Six mogashwa. Biketo mamila. Le pushas bolepo. Mwana re ke bulon simolo kwa magongwa. Ba tjoletse michene le milumo. Ke ro lusa ntsa thege le silo ntekwa. Mo tjoletse le motlhagisa moyeng. Ke maphuti alila mola. Mola mo tjoletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education. Enrich your minds and enrich your lives.

0: koša ore kaofela ba tsebo re ke ya mapantsola ke ya ke lenga re wena re ge o sna baby tsa mo robala house na ngwana tsa mo robala wena ke le smithar ho tsho iri ya boraro wa mogelo go nna ona tshi re le kae le kae mo ka bolo gona ka tshile la ubedi le tshachi la matomo la dipelo tshebo hloko ya la mshupulogo tshachi la matomo la dipelo tshebo hloko mra gore ba fana ba fana ba ntshiwe go se biana sa mo sa le fase sa khwele ya maoto fela ba fana jola ka masol a nete a khwile ba khwile ba apere diputsu tsa bona ntweng thank you
1: ki story dideng man ki story to read
0: bona ba fana re khantsha ka lena ba no bible no ba banyacha re khola re ba ka sehlwe le banyacha go bana ba kushisha gore re bopilwe ka letsopa la mohuta mang jola ka ma Africa
1: bo ga botse fela
0: yeah jola ka o khwile ka mo studio ka mo ka gare na re feletse se ke tla go botsa go sona ke gore poelano wa ga stoba o buile le phone fela se re tla mo fa go sona ke ge se tsona di porompeta tsa ga
1: tirela hello
0: a ke se re Constance Connie Machipo u kwa Joan Kamra ga re ba fana ba tshwe fela
2: ari
1: Ah bana ba fana ba rena
2: heish botsore kini be ke sentse ke bulela le motjeletse hore bona le moshumo montsi o le re tshwantse o diriwe mo ba raluki ba rena gore ba be maemong a o tshwana le yana talent ke ntse mara papadi di papetse di raluki le di khone re bontsha hore rena le moshumo
1: I have 90 minutes ila kamoka mona ha man ba re bontshi ba re bontshi mo dzedze le masumi senyane kamoka ha ba fana no man
2: a wa tsholo re ba dire jwa ibile ka hore le bolela ka taba ja ba fana fana le ithomile
1: ya
2: a ke tlo senya nako gore ba theletse ba tle ba tsebe gore ge ba ya go ntsha maikutlo a bona taba e kgolo ke ya hore ba re botse gore ke ka baka la ine Rowan Williams lu okon ime okon ba tshwere kgwele Mahama in chief to evidence my hope. Keep on saying I don't know what you're talking about. You can't say that you're talking about. Say that you're talking about. Radio, no, let me run the camera. But you're not going to be able to.
0: Okay.
1: Ndaka sagang mo.
0: Ba saka saka. Ka tle fao. Ba ba nore ba hlole ba ya lebuwa.
1: Yeah.
0: Ba itswa ka borwa ba ya lebuwa mo mafelong a beke. Wow, ba re le kopane le dipela dithuta. Ke dipela tsa mhuta mantse le kopana lo tsona.
1: Mo re kopane le tsona monna. Ee, re ligile ra re tsa maka pelanyana. Ah, wa ka mokabe rena le kgopolo tsa go swana. Re tsa maile ka pelanyana ka moka. Ah, bana grand scope. Yar, kile ka ema monna. Iri le metsotse masome tharo.
0: Yeah.
1: Skumbuzo go bo sa e pelo sa e morago ba likile ba re ba bulela lane ye nngwe a wa skumbuzo.
0: Ke go ba re le mothaladi wa dikoloi jebe no re di libile le borwa di tswa ka lebuwa. Le tsona ba ba shetse ba tshere mothaladi ya tsona ba di buleletse go yellow line. Di sepela ka kwa le yellow laneng ka ba kana. Dikoloi tse di a go lebuwa e le tse ding tshintshintshintshi. Wa tswa ke nka ra ga spetsepetse sa muto. Ke kwela bohloko ya ka swara go ke mala.
1: A mona.
0: Di ma go shogono fa. Re ba go bilele ba mala ke khola hore le shogolo
1: bona se komo re ba bone
0: di tshogofatso di le fetse
1: ka ka
0: le tshotlhe je le di tlhoka go di tshogofatso le tlhoka go biwa matso
1: ka tle fa ka motho ka tsela
0: yeah
1: oh a wa u do ba ga botse a bona ka ene re di o kushisha ke re ya bona hore ke spetsepetse
0: go ya re mala ya o tshwere ke mala ke sengwe ke selo se bona ka tsone go ka se go ka slaola fela ba ba madile o tse madile le ona dira gore motshanya ke go fela tlhapologa ke
1: yo
0: le tla bona botse lena le meng ba o ba le bana ba na cha chile o batla fela ba bona ba tswa etswa ka difataneng ba ile tlhapologa ba boela ba ngwe ma shaidi ba di ri tsona ba bontsha mang le mang se ba se dira wa tswa ke ebe le tlhapiane
1: e be le tlhapiane o skombuse fela re buile
0: yeah re ba re buile zia wa boka san city
1: oh man zibe zikala zikalile zia khala mo san city go bile bo se re bone di nepe re bone bile ba gonne go tlhompa mama leta mbulule kaifa siminga le go tlhaga jwa Africa bo rwa di tshi tsa rena ka moka tsa go gasha ka maleme a ka gae e le tsona di African language stations ba ba tlhompile di nata tsa rena ka mo industry ya mmino go bile bo se se
0: wa tsa yengwe ya dilo tshe beno di ya dira ga poelano gona le moisa yo mongwe ka Ghana mthaka yo o bolela go station sa television a tsi ke podcast go ba ke station sa television ina mo bolela go gore ka moka magana a bua go gae
1: ya
0: a bua go ga kae o re a tseba a se spiri Africa borwa ena le botlhata ba HIV AIDS o ri yalo mthako ena le botlhata ba HIV AIDS ena le go botlhata ba HIV AIDS ga le bua ka mo Ghana le swane tore le beiwe thuko ka mokaga lena le testiwe le lekwe gore le tshewe le dire diteko tsa bontsha gore na e ka ba lena le HIV AIDS go ba galena HIV AIDS na ke mokaga lena le yona re ka se le dumelele le tla sechabeng le lono dula ka mothoko ke re bana Ghana e sa le morago ka yona tsela yeo gore e sa bolela dilo tsa muto ka 2026
1: come on
0: a go makatse dilo tse dintsi tse beno re ba di boletse ba re e ka Afrika borwa go dira ga sekete o gona go bona monagano wa batho ba bangwe o sa le go kae ba magologologolo a dikgwedi morago rago rago rago rago wow
1: ga ra 2026
0: a khona go share go tlile bang gore mothako a dumellwe go bolela ebile e be e phatlala tsho ka yona tsela yeo bane ke ditlabisha dihlong go dumella motho ra bolela ka yona tsela yeo fela ya lokile re tsene le nana o lanchirugele mona go sa fetse go pelo tlatere corner e ka ba wena o reng ya rena e le ya lkhono e emejwang re tlo bulela megala megala ya rena ge o re leletsa ke 086 000 2452 086 000 2452 yeah ka telefa o rata go thella go DM ya rena ke Skhumo Zombatha le poelano se twaba mme re tle re kwe maikutlo a gago a se shere go botse re bolella ka eng re tlatle re re bua ka fa ya ba re tla go botse gore ke eng se re bolelago ka sona tšatšing la lehona ke
1: skyfela
2: ga re ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotseng ya sefatanaga ya

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Badudi ba naga ya Zimbabwe ba mmalwa ba kgobokane ka ntle ga setiši sa maphodisa sa Mankweng ka botlhabela bja Polokwane porofenseng ya Limpopo mo lebakeng leno. Mongwaledipharaphara wa SAF Thuzwelintsi Mavabi o re megwanto e e tšwelago pele kgatlhanong le bafaladi bao ba senago le mangwalo a boeti ka mo Aforika Borwa e huetšwa ke bohloki bjo ma Aforika Borwa a leng ka gare ga bjona mo lebakeng leno. Monyakišiši wa diforensiki Paul O'Sullivan mo lebakeng le o tšwela pele go fa bohlatse pele ga komišene ya Matlanga. A re kopaneng ka iri ya bohlano go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
3: go tswa molong ditaba tša dipapadi ke tšwe moralo ka gare wa Bafana Bafana Oswin Apolis o re o sa le boima mo go baba baraloki mmogo le yena go amogela gore ba tšhile dipapadi tša sebadi sa lefatshe moraga ga o fenywa ke Canada ka nno e tee go lefela ebe le papadi ya gagwe ya masome a mararo mo setlhopheng sa Aforika Borwa. Tona ya naga ya Canada Mark Carney o retile baraloki ka mokgwa ba rekileng ka gona o re ba e kgantšha ka bona ka be ba kgonne o fitlhelela dipapadi tša ditlhopha tše lesome e tshela. No ya phenyo e nošitše ke Stephen Estagio. Dipapading tša cricket mokapteni wa setlhopha sa Aforika Borwa sa basadi Laura Vorwaerts o re ba tshwanetse go šoma ka maatla ka mo letlhakoreng la betting ka ge ba šoma gabotse ka letlhakoreng la o baola mo Cup Kaka le Ismail ba tlo bana le rekhoto ya gore ba kgonne go ka tsa diwikete tše 20 ba ya go thulana le naga ya England go papadi ya sekamakgaolakgang a sebjana sa T20. Naga ya England ba e kgantšha ka moraloki wa go tshwana le Dani Vite Hodge yo a dirile mekitimo ye 220 ke yena a dirile mekitimo futa baraloki ka moka mo diphašonong tša sebjana sa lefatshe sa crickete sa basadi. Motshetši wa 12 FM ke nako ela ya gore re kwe maikutlo a lena ka taba ye re lefileng yona e sa le mola mathomong a lenaneo re ko re le reng.
4: Kgotso sekone wa bolela mo ke sekwaila dikgale ka mo moletsi a ra mo nambora e le rena disting e re makadije manape middlefield no sa swara dibolo goalkeeper le backline okone motau modiba stole ne ba tshwara dibolo tse dintšhi tse e le gore dibolo tse wenke ba di tshwara ba lelathela moare mo bombatha mo bomokwena mamathange re bolela se sengwe ke atleast re kgonne o wina ese mara one taba o taloka Bafana Bafana ke proud ka yona ka mogola e re emetseng ka ona ka mogolo rene o nyake ya ka ona ke a leboga
5: se sekone e re kodumedise tshetlhane iprola matšila ka moka esekrokazo lebaka legolo la goreng emelikong le rowene ba tshware bolo go fetisa evident magopo seo se bontšha botse gore ne re sa tlhasele re ralokela ko morago re berekela go defender fela yena le rowene le mbokase dibolo ne di ralokela ko morago tetswae go bile boima gore na goreng re kgone go kry-a no ya gore re kgone go fenya setlhane e prola matšhila ka moka iso crugers
3: ke jaka gore ke tšheba megala motlhomo wa babedi 086 000 2452 086 000 2452 re ko rena ba reng Rowan Williams o tlhomile record ya gore o kgomile kgwele maga a 77 a tlhatlhamolola ya Manuel Noah ya 2022 wa Germany o le gore yena o tshwere kgwele maga a 15 nke re kwee thobela fa age o na le rena
6: re ikwa re nyamile kudu-kudu feta lentsi la gonya
3: o nyamisitswe ke ene ka mokgwa re ralokileng ka gona megala ola wantšhaetsa ere ke di o topa o mote wa mafelelo hallo le kae
6: awa re gona ma
3: age
6: ya ke dia
3: re tsheledise
6: ga botse o ka lebelela re ile kua re sena le playmaker
3: Playmaker
6: e tlo go thusang lefefeto go phasisa distrikara re ile kua ka batho ba defensive midfielder
3: jale
6: distrikara e o phela
3: bosile ba baraloki ba ba botlhatsela o maswanga di
6: madi ba re go go tsahlela go tsala ka bo 96 e very sure that Dr. Khuma le se supply and that 23 re se misha go tsholana fela ga nyola ebe go sene motho mo khutlo kwa go ntle go se kwa tsara go rena
3: ke tsone se ditile gore re re re fenye ke Canada ebile re itse
6: gape mme ke se le o ga sphele e di straga ra e ga sphele go sene supply
3: di kwagetse.
6: Thank you.
3: The Quarry Tibet FM, Kimai Kutlo, Abatilje Barina, Rukopana Iringi Latela, Mushat.
2: Divabadi Kakunima Jiba, Tovel FM, Mushata, what's the one we tabby show? Makado, Shile, Ikadilegalua, Mautung Aditaba,
7: Ikweje 88.3, Kuba Eponya, SABC Plus. Tobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
8: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, ga gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
9: School holidays promotions mo lebenkelela A1 e tla hwetša 50 ml ya Playboy roll on 9.99, 10 kg pan rice 97.99, 750 gram J5 cha Kellogg's noodles 19.99, 1 kg Bukomo cornflakes 39.99, 400 gram A1 macaroni 8.99. Re a bula ka Sontaga sa di 5 July A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
10: Dalstrom, province in Yampumalanga. E Humuleki Iriletu. Re Humanego 87.7. Hoba Eponyawia SABC Plus. Tobela FM.
7: Moshati Watsebuli Tabishu.

ona le mthako mongwe go di hokaganyo tsa le ya go poelano o botsa batho ka kgwebo ya idirago eh ka mo morago go shela go ke yona go shela ya Zola 7 featuring Beirut ya Imbube o bolela gore eh wa bana ma manyalong gona le batho humana mo manyalong ba re polelo ka malome polelo ka mama polelo ka nyenyenye ge ba ga geno gona le malapa mang a ebe nore ba itseba eh ka gae ga gore a bana di boledi ke batho ba bolela ba na le ditlhong ka moka nore ba tsena se nna motho a mantšhi yo motlholo a nyala ke no ra re je nama kano ge ba o tseba gore ka geno le diphele le batho ba go se bele polela se nna batho ba kgona bolela le kgona go mo hira yena le batho ba gabo mo batla re go polelo ka malome ke moka go emelela bona ba bolela polelo ka ragadi go emelela bona ge ba le tseba gore le tswala peng la batho ba e se go di boledi fela a re korona e ka batla ire ya botlhano DM jo o ba lebelela fa o ka ke mapatse kgwebo ya bona ke no ra gore ke engwe ya dikgwebo tse di leng gore ke be ke sa tsere go ka ba le kgwebo mohuta o ire ke ya botlhano mpho mra sore tsona.

0: di papadi ka khone majiba di khwetse fa di safia
1: ke a leboga yo kileng ya ba moraloki wa Kaizer Chiefs le Stellenbosch Omega Mdaka o ngwadisitswe ke setlhopha sa AmaZulu setlhopha sa Sunderland ka kwa nageng ya Engelane se ganne go ya ka dipego dimilione tse seswae tsa diponto e le ge Chelsea ba nyaka Granite Xhaka wa mengwaga ye masome taro taro motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa di-Springbok Rassie Erasmus o re o tloa a nyaka o bone baraloki ba ntšha ka tshwene ge ba ya go raloka kgatlhano le England go papadi ya Nations Championship lepatlong la Ellis Park e ba le rena ka seripagare go tsoo iri ya botlhano.
0: Dipapadi ka khone majiba Thobela FM mošhata wa tsebone boithabišo.
2: Trenton Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe. Di-Funeral Dignity Plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Ke Samsung AO6 Mpia yo.
4: Ee, ke khumana ga Ackermans ka phone jam.
3: Brawaka, ke phone yam.
5: Ana o ibitsa byang. E khumana le Samsung AO6 ka
6: phone yam.
5: Go tloga go 224 ranta ka kgwedi. E o tlhagala ga Ackermans go na le dipielano.
0: Tsa morago rago. Mebileng. O ntshirogele.
7: Ke re go tsebotsa gore go khona o sepela ga botse mo mebileng re lebeletse ka tikologo ya Midrand mo ile gore nka karolontsheo ke sabega gape gore gona le kotse ya difatana ka tloga ba gona fa le gona le tiego ya metsotso ya 30 makopana ga re bone ya le Annandale le kopela go tlhela ka tshedi ka tikologo yeo M1 ya Leboa o fitla fa Greystown Greystone mo ile gore ngona le kotse le gona tikologong yeo le pitlagano ya moela hospitality entry ya Leboa le ka kua tikologong ya Malboro le Batlu gona le pitlagano ka karolong tseo re lebeletse gape dikarolong tša go etša Eldorado Park le gona pitlagano mathope magalego le e tloga e goletse godimo gopela go otlele ka šedi go le ka dikarolong tseo re nyako lebelela dikarolo tše dintšhi tša naga gore di sepela bjang ka tikologong yeo ka Batlu go boletše ka yona gore dikarolo tše dintšhi fa go na le pitlagano ye kgolokgolo le gona go na le mebila e tloga e bofane moela sephetephete ga o tlogo o thelela ka mokgo o napagetseng ka gona re beletse dikarolong tša ka Durban mo e le goreng tsela ya go tloga ka motse kapa lebile ka Durban fale le gona o etšwa ka tikologong yeo ileng wa lephepho pele ka sera ka fasa ka leporogo fa le go na le pitlagano ka tikologeng kgopela go otlele ka šedi ke nyaka tsena ka Tshwane ba gona ka Tshwane ka bolele mantšhidi o tlorofa tsona ka re tloga re lebeletse gore dikarolo tša province ya Lepopo di sepela bjang ke a bona go na le kotsi ya difatana ka kwapaledi ke tla go botsa ka yona.
8: Ke leboge bagaši le batheeletši ba ntšhirogele bo mebileng mo Tshwane di sepela ka tsela ela tselago re na le sephetephete sa go tsamaya ka gonanya mo Zambezi ge o le moloto road le sefako magatho re gopela botlile gona fao a re sekebe ra fela pelo main road le ne le mapias drive ka mo Centurione le gona fao sephetephete sa rena tsamaya ka gonanya mo Irene mmogo le gona mo Eskia Mphahlele North ge o le mo State Artillery o lebile gona kua R80 baotledi a re sekebe be ra fela pelo gona fao mmogo le gona mo Lavender le Paul Kruger mo Vonderbuur ra re gopela botlhile gona fa wa re ske bebe ra fela pelo re na le sephetephete sa go tsamaya ka gonanya mo mmileng wa lephefo wa N1 North ge o le gona mo Boother Avenue le gona fa botledi ra le gopela a re ske bebe ra fela pelo re otleleng botse gape re na le di-traffic lights tse di sa šomeng ke thoma gona mo Francis Barte le Princess Park traffic lights tseo ga di šome Pretoria se le Paul Kruger ka magare ga mpa ya Tshwane le gona traffic lights tša rena ga di šome mmogo le gona mo Steve Biko le Risik mo Sunnyside ke ra Steve Biko le Risik mo Sunnyside di-traffic lights tšeo ga di šome batho bešo gomme ga re o di humana di sa šome anke re di šomišang go tshwana le stop sign ga re kopana le bahlapetši ba tsela mo mebileng a re šomenye mmogo botse ge le ka kopana le mathata batho bešo e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebiše mo nomoro ya mogala e le go 012 0800 358 7095 goba 6 goba mo social media mo X log at TMPD Safety e le go tswana Metropolis Department mo go le mo Facebook re ke leboge batho beshu go itota re tla kopana ka moso re tla kopana ka moso ka di 30 June malebo
7: ke go leboga o itse ke tsepisitse gore ke tla go botsa gore ka kwa tikologong ya Paledi Paledi go goroga o itswela ka le tlhakoreng la Polokwane o lebile kwa maboneng a go laola sephetephete fale go pela go tlhele ka šedi fale go na le sephatana ka setloga se ešite maotho godimo ka tikologong eo batlhapetse ba bonagala gore ba mo tsileng go netefatsa gore batho ba bolokegile ka tikologong eo moela sephetephete o tlo nanya ka e ba o nyaka go fetela tikologong ya bo ga makanye mentse fale netefatsa gore o be le kwele botlhoko ka ge la sephetephete o tla nanya go na tsela ye nngwe o tshwanetse o fete gona fao go o lebile ka dikarolong tšeo go tlela o be le kwele botlhoko ka tikologong eo re tshelela ka Burgersfort dumela
6: selemfileng sona ke dumetse setlhopha ka moka santšherogele le batheletsi ba rona batho ba le feme ke re thabela ka masepaleng wa rona feta go motubatsi mo mantšhebong a le gono ke thome ka Burgersfort head office ya rena ka mogare atoropa rena Burgersfort mmele rona o mogolo wa Dirk Winterbeck go tlhakana le Mpomola le Dirk ge tlhakana le Grace re na le moela o montšhe re fatanaga moela sephetphete tsama ka go nanya a re otleleng gabotse balaola sephetphete ba gone o tshwere gone fitlhale bolokegile mmele wa rona wa G196 e leng mmele wa rona magemeng sala road construction a re otleleng ka šedi re berekisaneng le bona gabotse re kgone fitlhale re bolokegile mmele wa rona wa G4150 e leng mmele wa rona wa Borasuku le mmele wa rona wa G2537 e leng mmele wa rona wa Penge moela sephetphete tsama gabotse mmele wa rona wa G2219 e leng mmele wa rona o tlhogamola sekeleng ya malekano lebile ga mapopa le gona moela sephetphete tsamaya gabotse mmele wa rona a re triple 5 o tloga Burgersfort go leba gore state moela sephetphete tsamaya gabotse le mmele wa rona go tloga Burgersfort e leng yone a re triple 5 go leba Steelport le gona moela sephetphete tsamaya gabotse ke gopola ka mara tropa Steelport mo stop signeng re tseneng ka go sielana stop sign re ema re sielana mmele wa rona o dirisana go tloga Burgersfort go leba Thoko le gona moela sephetphete tsamaya gabotse ke gopola mo disekeleng re fane sebaka re se ka ba ra felelana pele re tseneng ka go sielana mmele wa rona o dirisana go tloga Burgersfort go leba Lightingback le gona moela sephetphete tsamaya gabotse ke ketemele ka Appel Regional Office ya rena mmele wa rona wa G4190 e leng mmele wa rona o tlhogamela mmeleng wa rona mogoleng yena a 37 o lebile Mašilabele moela sephetphete tsamaya gabotse ke gopola re eme mo di-stop signeng mmele wa rona wa G4250 wa go tlhogamela Bokoni Complex go fitlha Appel Cross le gona moela sephetphete tsamaya gabotse a re otleleng gabotse re tlhokomele le diphoofolo ke leboga polo ka go thoma ka nna le wena a re kopaneng ka moswane
7: o nebile go tsasa e bang le polokego go tloga mesong go fitlha mathapameng botlhe ba ba mešomong le otlheleng gabotse gomme le ba e le gore ba tsena ba šomiša dinamela tša botlhe le be le polokego ka ge le tseba gore go tla ba go na le leemaema a re kopane mathapameng ao sasa ke leboga
0: tša moragorago mebileng go ntširogele FM Moshe what's up with Tabisho The Immaculate Skumbuzo Mbata Rekwela no Madam Speaker

0: rena ka East London etla ba le sume seswai le le sume le tsatsi lona le tla le shupa coffee le crema ora ditla go dira gore o ikwe o le kaonana e le ka go rutsetsa ka lefelong leo ka ntle le fao machushetse a re mpoelano go sasa
1: machushetse a go le gate lipsineng ka coffee le crema
0: Go ka sebele merutso?
1: No, no.
0: A gona merutso?
1: A gona le.
0: A gona selo?
1: Nikis.
0: Dilo ka moka di lukile?
1: Bona,
0: bona ritsine ka coffee le Cremora.
2: Ka moka, re a hloka maikutlo a le a Cremora a tlisa go borutho ba gae. A swana le go tlhwa, o go ka retse le tjatji ka moka. Le bebe la mo swana noshi, le le dira gore coffee ya ka e be e kgethegilego. Mme ba lapalaka, ba ipsina ka tatso ya le bebe motepeng. Cremora e dira gore tsohle tseo re di dirago ke phuphume ka lerato ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tsa go rothisa mare e khumanele tatso ya lebebe ya o relela o sa swetse gore ke tiragalo efe ke ka Cremora feeling kwa tonya ka montle gona go tla kgona ke komiki ya tee ye lebebe ya Cremora pego ya maemo a buso o itliseditswe ke Cremora Get that Cremora feeling.
3: Baswa ke bokamoso bya naga ya rena. Tjolang pele go bulela ka molomo o tee. Go thushana ka dibaka. Ha mmogo le go eletsana ka tse dikotsi. Thobela FM. Moshati wa tsebo le

0: nna bora kgwebo ba taxi a se mmereko wa rena go thusa masolo a ba go ntse mushumo wa rena ke go laisha bana medi mara mushu hona o e karabela go tseo e le gore ba go ntse ba tla be ba bolela ka tsona le gore go na di tshesherekano tsa gore go shotang a go shoteng go na leng a go na eng rena re na metse bana medi go ya pele le morao
1: a ge na o ba e leng gore ba ka ba le kgopolo ya gore ka ge le tlhalosa gore letšatši la go sassa e tla ba la setlwaedi go lena go raya gore ka mantšu a mangwe lethaga go ba gona ga bafaladi bao ba lego ka mo nonageng ntle le mangwalo a maleba le ka reng ka ntlha e
0: rena re re mangwalo a maleba re tšea gore a tseba ke mmušo ka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa a se go a swanela gore go be le batho ba ba senang mangwalo motho o mongwe le o mongwe a senang mangwalo mmušo o swanetše o rwala maikarabelo a gore o mo tsentse jwang ka mo nageng ya rena o montšha jwang ge ba tsene gore a re ba tsentšhitse ke mmušo ka gore ke ona o katileng melelwane ge ba ba šwasa melelwane ya mmušo mmušo wa o thibe melelwane o ntšhe ba ba senang maswanedi ba ba nang le maswanedi a go šoma le go tsena ka nageng ba tsene e fela ba ba senang maswanedi ka moka ga bona ya taba ya bona re itia ka ntatlhe a se mmereko wa rena mara re re rena a re thege ba ba senang maswanedi ka gore le rena re reila di-taxi tse di leng tseleng di nago di-permiti di otlela ke banamedi di otlela ke baotledi ba ba nang le dipampiri tsa go otlela ke a leboga
1: age le ra goreng tate masamola le petha dikgara le bolela ka boitshepo gore baotledi ba lena ka moka go ba maloko a ba na le mangwalo a maleba go ba ka mo nonageng le go otlela
0: rena tsebo ya rena ke gore motho o mongwe le o mongwe a nago le taxi ge a hira motho o mo checka mangwalo a gagwe gore mangwalo a ke ya go dira eng ke ya go otlela eng ke ya koloi ye kae jwale-jwale a re hire motho kwa rengeng re na le sela ba reng re a kolobetsa ge motho a fitlha ge motho re tlo mo hira re ya mo interviewa re a mo checka ra ba ra checka le gore o na le dipampiri tsa go otlela gore a tle a kgone go otlela koloi eo a e hirelwang re tšea gore ka moka ga bona ba le go tseleng ba otlela ke ba ka mo nageng bao ba nago le mangwalo ge ba go na le e a tswago ka dinageng tša ka ntle go raya gore le yena a ka ba e le gore o tlile ka mošomo mara rena ga jwale se re setsebang ke gore banamedi ba rena ba mo gae le baotledi ba mo gae ba šoma mmogo ka gore baotledi ba na le mangwalo le dikoloi di na le mangwalo a go laiša batho ke a leboga motlhompegi
1: a ge ge re roma le lena go ba e leng gore ba ka šomiša leina la lena la santhako go fološa banamedi ka gare ga dinamelwa le go ba šitiša go ya mešomong le ka reng ka le roma
0: no rena re re ka moswane ke letšatši la mošomo mopresident wa naga senke a re ka moswane ke holiday ka boripana re ra gore le rena a rena holiday ka moswane dipanka tša dikoloi tše re di patelang di tla bentse di nyaka tšhalete di tseba gore re ile mmerekong re ra gore dikoloi ka moka di tla be di le mošomong di šoma gomme ditšhelete di ntse di tsena gore re kgone go patela dikoloi tše re di patelang rena mošomo o tla botswela pele ka moswane letsadi la legono ge ba go ka ba le o mongwe o e leng gore yena o tswa tseleng ka ditaba tša gagwe taba tšeo ke tša gagwe a se tša rena rena re ka se kgone go tswa tseleng ka ditaba tše sego tša rena rena tša rena ke gore re a šoma re ya mošomong bašomi re ba iša mešomong ya bona bao batle go ba ba le gona ditseleng le direnkeng tša rena ka moka mo Aforika Borwa
1: age legatong la mokgatlho wa ditekesi wa santhako tate semang masamola re lebogile tlhoko la tsela thobela fm mantšibong a lekgono
0: a ke go leboge motheletši ke leboge le batheletši ba gago ba naga ya gago ya Aforika Borwa gomme ka moka ke re robalang ga botse a ebe boroko ke a leboga
1: sebatagong
2: batheletši ba ba botse re ya go maikutlo a lena go letlakala la Facebook wa mathomo shu ena goreng kgotsong ka mošate lepodile mologadi le setlhopha ka moka sa tlhokwa badudi ba dinaga di šele ba go tlhoka mangwalo ka mono Aforika Borwa a ba pakepake diporogwana ba re tswele ka naga a somblief re kwele go lekane ke mojomane ra lefatane ka makotopong ga baby yo mošwana motsheletši o re tshwabela ka mošate seemo se swana le mehleng re tla bona tša go sassa ke jomo ledwaba ka makušwaneng zebediela yo mošwena o re thobela ka gašong tabeng ya megwanto re swanetše re hlokomele ba re hlokomele ba bangwe ba na le mangwalo a maleba bothata ba tlilebelo ka baeti e sego bašomi ke jimi mabapa o ka mmamelodi yo mošwena o re kgotsong ka gašong ngwato o atamisha taba ya bafaladi e ka se felele hono ka lebaka la mmušo wa rena ka gore o pheka mapheko go šireletša batho bao ka go romela maphodisa ditikologong ka moka tša naga ke tswaledi Michael Mabiletša o roga maesela India e mmušo yena o re thobela ka mošate re lebaga badudi ba Soweto bo sasa ke rena ka moka maAforika Borwa South Africa for South Africans ore ke yena ka nono mathibela nkwana e mošona re thobela setlhopha sa tlhokola tsela rena mo moletše badudi ba dinaga jaaka ntle o ka ra ba tsebe gore ba tshwanetse go sepela ke bone o mongwe a foroma batheletše o re ke bone o mongwe a foroma ditena a senetaba ke Franc Kobe moletše le o kama o re happy birthday to me batheletše re ka bolela le lena le ka mogala re kwe gore seemo ke sa mohutamang ka ditikologong tša gabo lena e fela pele ga fao a re kweng go WhatsApp line thobela
3: tlhobela setlhopha sa tlhola tsela le batheletše ba tlhola tsela nete re tla re leboa gore tsheko he le busy e lwana ka o ganetša poran mokgotsi ka beila re tla re ba bethadiata le ruri ke molele mešo tsa matadi mošata
4: Awa la fihla letšatši lela e leng gore maAforika Borwa a tlo tsoga a wanta ka PC a bontšha dillo tša bona mabapi le go se šome ga dikgoro tša mmušo o re o kgethilego ANC. So re bone gore re eme ka maoto re le bajuji re bontšhe mmušo gore enough is enough re tlo ba re wanta tšatšing la go sasa re ntšha dillo tša rena mabapi le legal freeness ke le ponene tšheo ka mostoros.
5: Thobela ka gašong setlhopha ka moka sa tlhokwala tsela manthapameng a mabotse seemo se maemong a mabotse mo re dulang gona re no ba re makatša fela ke bafaladi bao ba tletšeng kwa police station ya Mankweng re re a ba sepele ba ye gae e tšhaile a na senona matshelapata ga mmamabolo
6: thobela thobela ka moka setlhopha sa tlhokwala tsela ga mmoo le batheletše ba thobela FM re le nna ke tlwa ke rata lebile ke kgatlha ke se se dirile ke batudi ba Soweto ka go ntela police station gore ka nnete bafaladi ba ba se ba molaong nke ba tsamaye ba bole mo ba tswang gona ba tsamaye botse ka kgotso go sena mathata le a matee a le ne mabota kele ka mokatla go tsholo reception ga e moletse ga ba botsa dithabe kere mošate
1: re leboga batheletše thego eo ya lena e se maikutlo a rena re le tlhokola tsela goba SABC nyo se fela ra e rata ra e thabela thego eo ya lena ka dinako tsotlhe mabenkelešhea
7: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo, go tlhokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
8: John, o ke dine jikai?
9: Ke ke timela SARS. Ke go lekola ge ba ke tshwanetse go faela na.
8: Iketle. SARS e romela ditsebišo tša auto assessment go tloga ka la 1 go fitla ka la 12 July.
9: Feditše? Ka ona mogo?
8: Ee, le o hwetša tsebišo ya tlhatlhobo e lekole. Ge e nepagetše, o feditše. Ge e fošagetše goba o sa e hwetša, faela go tloga ka la 13 July mo go e-filing goba mo go SARS Mobi app.
9: E ka nna ba šetše ke feditše.
8: Mo setlheng se sa go faela, ipea maemong a maleba o kgona go fetša. Letela auto assessment ya gago go thoma ka la 1 go fitlha ka la 12 July goba faela go thoma ka la 13 July ka e-filing goba ka SARS Mobi app etela sars.gov.za SARS at your service
2: re menyeletša ka lena go nomorong ya mogala ya 0860002452 batheletše re kwa gore seemo ka ditikologong tša bolena ke sefe motheletše wa mathomošo re ya moamogela thobela
0: pedi le erike ke a le tamiša mašai a le ka thembiso a le tamiša
2: age
0: le kae ka fao
1: re a gapeletša
0: o go bala batho ba re fetjang go di go re go ne batho ba ile ba tswa ka ntle ba tshabela mo di police station go me mapolice a se kana pile a ba swara gara batho ba tshabela go di police station ke bona ba e bene go re bile le document ga bana ke e tsala go go lebelo sembe ka mona ola tempisa ga ne go ale ke se ile gore se tshe se bontsha gore ei wa bona re mo bushigo mo go tlo be fa gara go tshe go ne le tech shop ja matwantle ke ile gore se tshe di tshe ke go lagala
2: iwale thobela are ba bitseng ba faladi go ba badudi ba dinaga tsa ka ntle Ahe, ramoga lo mongwe motheletsi thobela.
10: Le ke se tsiki.
2: Rona re ka botsa leno.
10: No, no re le Milton wa ga langa ka mo Primrose ka.
2: Ahe.
10: Ka mo Primrose sa go mo dira jo a le sa tsweng se mo sa ka o sa ne re kona o tla a eme mo nna.
2: O tla sa jo a.
10: E mara ga jwe le gona o sa go mo tshe.
2: Ahe, le tla re botsa go sasa ge go sela.
10: Ke nne se tsiki ba le bushibo bo tsaka.
2: Ahe. ke maikutlo a lena batheletse ka metlharea le botsa gore ga a manefelo le rena bagaši le batsweletse ga mmogo le lona lenano la tlhokwa la tsela e fela re a nyatse mašao ka gore ka nnete a re laetsa thekgo yo ba re nago yona ka metlha re romile
1: a gone nnete ya go feta yo mologadi mosupologo o mo botse le batheletse ba ba botse la masomepedi senyane kgwedi ke ya june ngwaga kwa 2020 nna ke nna eric mašao ke nna ke ne le yena pheki matšhitela ke mologadi batsweletše beatrice tšhilwane mabaloi mabitsela motsweletše a le metšhineng ke pontsho motlhola motsweletše mogolo mmatsheko malatši motsweletše petition ke mmapitse botlhoko thobela

0: lekgetho la kgwele ya maoto dipapaneng tša mogopo wa sejana sa lefase ke re theoša moya le matsalo a re e godimo ga papadi kgato ka kgato karolong ya pele ya papadi naga yona ya Japan ba kgona go jaketa pele mo motsong wa masome a mararo e le seo e leng gore ba bantšhi be ba tloga ba se lebeletše ka gare gore ee naga ya Japan ba ka se dia kgatlhano le naga ya Brazil ba kgona go se dia gona ka tsela e le gore bontšhi ba lebeletše ka gona
1: Neto gona e se ile gore go ska ba ile gore go sna pele se tlotse botlhata ka mole tlhakoreng la naga ya Japan ke gore ba raloke papa di ya tshireletso go sa tlhokagala Frank o raloka maleka a nnoete go ete gore ngo sa dire bonnete ba gore o ne se nno ya bobedi go isha ya boraro e fela o dula ka mo sedupeng sa gago naga ya Brazil ena ba di ya bo jotlhe ba gore ka gore naga ya Japan e dulele ka mo sedupeng sa bona ga re bagateleleng ga re balateng ga re ba khotla khotleng ga re lekeng go phula mashoba e neto gona mafelelong naga ya Brazil ba khonne go phula mashoba ibile ba a mashoba a gona a ba tshwetse mogola ba khonne go fenya papadi ba ithupile mo ile gore go re be sanaga ne go bona Frank bontsi ba rena go bakere nna le wena be re lebeletse gore o ka re papadi e etlo gona go fitla mo nakong ya kokoletso extra time
0: a go rapelle gape ka leina la Jesu Kriste mopi wa le godimo le lefase ka go theosetsa moya fase gape re ya go naga yona ya Brazil ba go ileng gore ba ile ba humana dikhutla tsa go ka balla go tshela ka go bapetswa le tshepedi tsa naga yona ye ya Japan dikhutla tshela tse di a bolela gore naga ya Brazil ba ba gapetse ka gare ga lešaka naga ya Japan
1: gore lo ka kgatlhelo naga ya Brazil ga o dire phosho le ga tetee gore o ba fedi baka tsa gore ba kgone gore ba kitime ka kgwele ba ka matlhakoreng ka mokana ga ona ba kgone go dira di-cross ka lebaka la gore go ba fase baka sa gore ba dire di-cross naga ya Brazil ba ka se go lese le ga tetee lebelela nno ya bona ya mathomo ebile nno ye botse go tswa go cross ka thogo ya Casemiro lebelela nno ya bona ya bobedi le yona lebelela ka mokgwele o re tsweletse ka gona e tsweletse ka cross ka mo letlhakoreng la go ja
0: laela a go thomogana go laela bošego jwa lehono
1: bošego bolletlo le dinaka nna le wena mole matšhimo a sa fetse ke napile ke re re bea mo go mafase
0: ke seo SABC Sport ka mmogo le Thobela FM ka ditaelo tlhatlho ya mmasebola le ntate Mashila ba ileng ba re ruta ba re gaila maleme ba re ntšha merunyana ka ditsebeng e le gore bana ba motho ka mmogo Thobela FM ba kotogana le kotolo Machi, kasho ite tava liona, ya panya panya, lukuna di the host liena, lelemi lele akhafona kagore, usore chidi nchi, urialo chogo na pagola mashale lukuna di, kira awa, voshiro, avarone nipa.
1: Kaichedi ya reina kuna di the host, kaichedi ye votse votse, gare gare kaichedi chedi votse.
0: Shat.
2: Papadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ya Frank Sechabi mole matšhimo a sa fetse go Thobela FM papadi ye e sekasekwa ke Dr. Maphalle go Thobela FM mošhata botse bole boithabišo
3: Aware FIFA World Cup 2026 e fitlhile re go tsenyetsa phišo gona fao Coca-Cola Fan Park ya kgausi le wena o ka senya ke go fetwa latela Coca-Cola ZA go mafaratlhatlha a leago go khwetsa 411 le di-ticket feel it all le Coca-Cola
2: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa Thobela FM mošhato wa tsebone boithabišo
3: mathaka ke a tshepa gore lešetse le lemogile gore shield bjale e bitswa Rexona fela go bonala ge batho ba bangwe ba sa kgone go bitsa leina le leswa mogwera be a le bitsa Rexona eupša mathaka ke Rexona bjala ka Rex owner Rexona leina le leswa le le tla ka popego ye fresh e mpsa thekenoloji ye e tswago pele ya go ruthetša mmele ka fao e šoma ka nako tsotlhe ga o sepela go go neya boitshepo bja tšatši ka moka molekano wa go ikgantšha wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e ka se go swabiše
2: sefeto e ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa o mananeo ka moka a Thobela FM re pala le boswane bo ka moso kgwedi ya baswa Thobela FM mošhato wa tsebone boithabišo

ba tlile go tlhobela fa monete gone re na mere tsena gore le lebogeng re lebogela Dr. Maphalla ga magolena Frankie Ferreng re tla kopana gape go sa sa go dlana mabaleng a dipapadi e re mabenkeleng ga re bomo khuna rutla ba o tla ba ya ditabeng o lokile.

0: And now, go dira ga tsheng ka litlola ga go biza letswalle
1: ga. Ai man, titi man. Go trusted taba tshe tsa litlola ka man. Man ke yiso, pula wane we man re te go be mnatu.
0: Ah ah. Ha ona robe monnatu swampo tsa gore go dira ga tsheng ka litlola ga go biza.
1: Ha ska wa ra ga re tsheke di nyane tshe. Mare le petula yena, ke tlo mkhotla ke mbe.
0: E manyana. Mm. Ka mantjwa mangonyo go mpotsa gore wena le petula lebelelo.
1: Ke yiso. A ke go tla ke tlelelwa ke di gemosta tsona le bo petula.
0: E le gore le lwela eng pizza le ba khalabe ba bakaka. Gore a le khono bona gore lotse le ditirang ke tsamae mafase mara.
1: Bona jiti ga petula tswakeng. O lela Sofia ke fustan. So go ba pharile ka moka nna.
0: O ri nye?
1: Yeah.
0: O be tlile le Sofia.
1: Yeah.
0: Pizza.
1: Mo pharile ke re wa speed. Wa speed ngwa nya no.
0: Yeah, Sofia na wa papa. E fela
1: Na, le petulo wa papa. So wena motlogela. He? Mara go tloga no, a ga sa mphaphela ka hore. Hey, e go tomteke vo vuka ka kiriana.
0: Mara pisa lo tshe le ditirang mara ke tsamae ma fase wa tseba.
1: Kain.
0: Ene wa bona mafelelong? Lena le tlobola yana.
1: Ya vele.
0: I'm telling you.
1: A ga tlo mpela mphaphela ne, ke tlo mo pharola thonya ne a re ka ka sithunye.
0: Pisa.
1: Ya, ka nomlakana.

0: Lofila boithabiso.
1: Re na re ja joy, re na re ja monate.
2: Ka mashato tsebelo boithabiso.
0: Gomme ra tswela pele go ba mashato wa dialemoya.
1: Bana, go tsena lenyalo le lengwe le legolo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo-golo mo kgasong.
0: Thobel FM, mashato wa tsebelo boithabiso.
3: Barang wa fisa na ke a swara.
4: Ke a swara.
5: Are ne mele re tla pele mo tsela tsa FM shele mo tsotsi ke le mele tshele sa mo sofela go ya iring ela rena ya bo lesome le nna le mo salvo ka mo solo go nne ke mo le gore na mele re tla go wena morao ga papa di ile gore be ile go bona go pula re ka gare ga mogopo wa lefase fa o leng gore be le ka ma Africa bo rena mele re tshele mo tsela tsa FM ya re tshele ga botloko man eish we ke le bile tshe papa di mabane ke nna le bonnetse ba gore manane o ka mmoka bletse ka se se tlhagileng a ke nyake go rata mo bagatse le go bona e upi ke go le botlhoko kudu ka matla mabane ka lebaka le gore be ke kholofetse gore bafana bafana ba katla ba mabane mane be ke no bona o ka re ba ka tswa ka tshepedi ke be ke bona o ka re ba ka tswa ka tshepedi bele eish a one taba dilo di a direga motshelo jwa tsebelo fm ke papadi ke ka mogo e le gore e ka gona ba fela ba re ke win over lose ke ka mogo emeng ka gona bele go lenano la mosalo ka mosa ke tsamaya le laelo ke motsheletso ya ka motsheletso ya tsebelo fm le gonne re tlone ba re tswela pele ka metsotswane e ne e re tšheletse go ka yona ye lesome motsheletso ya tsebelo fm re tlo ba re lebeletse taba ya mogwanto o mogolo o tantse go shedi lefase ka bophara wa match and match o le gore o tlo ba o direga letšatšing la go sasa re boletse ka yona taba e ka labone mo go lenano la mosa bokamoso re boletse ka yona re nonyaka gone ko go tswa go baswa gape re namehle re itswetse pele ka lebaka la gore a se taba ye e leng gore re ka namehle ra re ya e tšhaba ke taba ye e leng gore e mo matlhong a rena ke taba ye e leng gore e ya direga gona mo pele a rena re lebeletse re kwa ka yona e gausi-gausi le rena kudu ka matlha bele ge ke beke ditso fa se le motsweletse mola gore le kgona le go nne ke mosupologo eupia re tla sone ko reng ke re tsamaelane le tse di diregang ka mono Aforika Borwa gona bjang motsweletse a re ke na le diputsiso tse ka bago tse nne go baswa gonadi diputsiso tse ke nago le tsona ke tse nne fela go baswa diputsiso tseo ke tlo go botsa morase.
6: Once you enter my house, it then becomes our house.
7: Yeah. Thobel FM, house number 66. I just need a little Thobel FM to get us going. If it is, say, "Ika basabaga sarago." Hashtag house number 66. If it is, so send it to us directly or we'll be much faster. Foga, you want to mulay? Jump on my copana. We'll tell us about the ring. Thobel FM is going to get us going. We'll be going. Romela SMS to Magalin Julie. Ndlo. Maina gago le go rudula kae go 45849 ke re 45849 go mo fema baka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa kongwa gago o ka ithupela 66000 rand parishano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Thobel FM 66
0: FM
5: moshato botsa bolo boithabisho motsheletso tsa tsela FM le nna ke la mosan le boka mosor le ba kuruka matla ga ba gona se bolela re go mogela ona le nna go ne le the house ke nna le go ga matla ko motsheletsi wa ka re mma go fela ka ile rena ya le some metsotso ne re setso ka metsotso ye re setso ka yona fela ke le some nne gore rena me re tle re gaogane diputsetse le gore motsheletsi ona le tsona le khone motsheletsi tsa tsela FM go baswa baswa fela tsona ke tshe motsweletsi wa botsa gore na ge wena o be o ka fa mmušo wa Aforika Borwa maele goba molaetša ka taba ya bafaladi o be o ka reng go bona ke potšišo ya pele e re nago le yona o be o ka reng go mmušo ka bafaladi ka mona Aforika Borwa gape re nyaka go kwa go tswa go wena gore na dipoledišano tseo e leng gore di ba gona ka taba ya bafaladi o bona o ka re baswa ba amiwa ba amengwa ka gare ga tsona o bona o ka re baswa ba tshwanetse go ba karolo ya dipoledišano tsa bafaladi ka mona Aforika Borwa goba ditaba tse ke ditaba tsa boetapele ba naga fela a di re nyake felo re le baswa re nyaka go kwa go tswa go wena gape gorena re ka lantshana re ka lwantshana byang le bosinyi ka mona Afrika borwa ntle le go shupa ba faladi ka monwana re ka bolwantsha byang ba bosinyi ka mona Afrika borwa ga pere nya ka go go tswa gona gore na wena o nagana gore botata bo bogolo re bo re bo ikhwetsang ka gare go bona ke ba faladi ba go ba ke taolo ya melwane na ka mona Afrika borwa ke taba ya kwa melwaneng ke gona mo ile gore go na le mathata go ba ba faladi bona ka bo bona ba na le mathata or ba tlisa mathata ka mona Afrika borwa ke tlo gopela gore ke belele le baswa fela na kwa rena ke nyane kuru ka matla gore ke tlo galana le batho ba bagolo a ke nya ke go bolela le batho ba bagolo ke gopela go bolela le baswa fela ke gopela go se bolela le batho ba bagolo ka boikokobetso tswetswe batho ba bagolo ke gopela le buile morago
2: a ona le kgobalo ye tlhotse go ke koloi mpia go betshwa go alafia boshaedi go thuntshwa go welwa ka moletimo sa shireletjwang mo semphoso wa gago go ba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go semolaong e kopanya le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetsagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletse mogala go dinomoro tše 015 010 1176 go ba o ka SMS a lentswe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Afrika borwa palelontago e gare mo SABC 3 le ga e se mmusho la gaso ya papadi ya lefase ya kgwele ya maoto ya lefase ya ketepedi masomepedi tsela ya FIFA fa o papadi e thomago ka la 11 June go fitlha ka di 19 July ka nnete ke dipapadi tsa masometharo nnetwi mo go SABC 3 SABC Plus live streaming fa o di radio station tsa SABC di tlogo ga setsa setšhaba papadi ye twi nageng ka bophara SABC e tlo ga sa dipapadi tse go thoma ka pulosi mmusho fa o Afrika borwa e tlabe go e lebane le Mexico se ga se papadi fela ke bontswerere le faseng la kgwele ya maoto re ka ofela o seke wa hlaelwa ke sebaka se ke SABC fela mogagashise mmusho wa papadi ya mogopo wa lefase ya FIFA ya ngwaga wa 2020 tsela all of us all in ka ofela o seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe tsena tsotlhe go SABC fela mogagashise wa mmusho wa mogopo wa lefase wa FIFA 2026
8: ba swa ke bo kamoso bya naga ya rena tjolang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletsana ka tše di botse thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
5: mafatseng a matelele a dialemoya ke setso e fela metsotso go ya iring e le rena ya bolesome rena mere tšhela pele re no fitlha le go garikela ka lebaka la rena kwa rena ke nyane kudu ka matla motsheletša tsebo le FM ka lebaka la dipapadi tše ba fitlhela ka letsatsi la lesome senyane kgweding e e latselago ke mo ile ngore tlo no ba re le gare re amegile kudu ka matlakala nno la moswa le boka moso le nna no la mure mogolo ke rena ba boile ngore tlo gare amegile kudu biele ke gopela gore nke re bolele le baswa le ge bana mile ba ikarabela dipotsho tseo ile ngore rena le tsona go bona re lebele tshitaba ya bafaladi ka mono Afrika borwa le mogonto mogolo o tantse go shedi le fase ka bophara match and match le tshile le go lebele litilwe le tshatseng la go sansa le fase ka bophara ka moka o sa sartlo ba re dutse ka mana ba dula ba pile bo modula thuko re tla be re re le gare re le dikokotla re lebele tshona go tla bo sepela sepela byang bele a ke bolele le ba sore gone go kwa gore na wena mo sego ka fiwa sebaka sa gore mohlomong o fe mmusho wa rena maele ka taba ya bafaladi o bo ka reng go bona Kwa ubona uka re mohlomongwe taba ye ya melwane ke yona yeo e leng gore mohlomongwe e teka-teka kuduka matla go ba bona ba fala di ba re go tla ka mona Afrika borwa ba dira bosinyi he na wena mohlomongwe o bona uka re gape ba sa ba sone tsho ba karolo ya dipoledishano tseo di amantshona go le ba faladi go ba taba ye ke taba ya boetapele wa naga fela na arbole le mbaso 086-0024-5-2452 ke hopela gore ke bolele le baso ke a hopela ka boikokobetse ke hopela gore ke bolele le baso ge nka kwa gore motho mogolo ge ke bolela le yena o tla ngwa ke rile go ka kwa ke rile ke bolela le wena gore motho mogolo ke tlo go feta a rene nako le kone tshobe
9: tshobe la khumati
5: ngwana mma
9: le ke
5: shapo ya
9: awaro
5: ola
9: go tla tsiya tshisa mathomo
5: ya mathomo ngwana mma
9: Ninka eletso mmusho gore o tlile ka molawana ya gore o gatelele baduti ba ba gore ba rendisha bona ba tswa ka ntle di meako ba tsena ba tswa gore ba nna phepa
5: ba o e leng gore ba ba fa bodulo ba tseba ga botse gore ga bana mangwalo a go ba ka mono anage
9: I'm going to go to the house. Asha ichane bokose re je re batana le mushumo are o kreye bokose re file batho sebaka ka gore ba dile ka ga mara bo rena gore ba makitle nako ma ha re tsebe re no makala rona re sa tla mushumo
5: mwana ma ke go kule kudu ka matla ke le bogile makutlo gago
9: o le bona
5: ke a go leboga aga o mo shumo so re mamela 086-0024-5-2 tumela
10: tobala
5: ehe
10: gore eng khuna
5: go sa pomme
10: sa bona de khopelo tse ya mo
5: o tsa efe
10: ya mo di bodare nya gore nge ba fala di ba
5: ya melwane ngwana mma
10: melwane gore nge phoso e tsama na kwa melwane
5: gona kuwa melwane
10: shushwe to tse tsa ba fa ntona ku
5: Tsotso ya botse mara le re ke bokae batho mo ileng gore motho na mabulela batho a bona ka mona Afrika borwa re lela ka kataba ya bafala di ba go tlhoka mangwalo
10: mara lo yena khula the hostelletsa kuna lo yena ba ka go 500,000 ba re a feta o ka se ga ba tlo go le 100,000
5: nna ke tlo gana nna bile ke gane gantsi ke a go botsa kere
10: wa khuja
5: ke gane e be 100,000 mara ke ile ka jikisha 20,000 cash
10: ora re mo tsaya ja
5: awwa arbeng le nete botata ba rena re le batho a re nya ke nete a rena nete ene go tlokeng nete ga rena ke ka fa o bona gore le ka gare ga maemo a re leng ka gare gona a rena nete
10: ya ya na jwatho
5: nna ke motho mongwe go nya ka nete ke motho mongwe go rata nete ngwana ma ke itse ke 20,000 ga raro mo phulumbaka
10: jojo
5: yes a ke tlo ke chelete ka lebaka la gore e seng gore ke na le chelete e tlisa mathata kudu tsona tseo tsa go tla ka ditsotso
10: ya yona ka nnete
5: bjale ge re ka ba batho ba o eleng gore re na le nnete re ka sebe le mathata
10: ya
5: ke go kole wa re ke a leboga
10: ya o bona le Dr. Megabaru
5: ke a go leboga Dr. Megabaru leboga kudu ka matla o moswa re mamogele dumela tsobela awa A kenya ke bo kenya ka maikutlo a baso rangwane ke le kwele dumelang thobela. Thobela. Ke go pele hore ke bolele le baso le khono ga re ne nako dumelang.
11: Okay, of school I did.
5: Rona le ga ke bolela le ma?
11: Le bona le thapela rona.
5: Okay, thapela.
11: Wa go problem e ga e go di botareng ma.
5: Di botareng.
11: Wa go zona bona u hirile le sokritu re le lete gate wa le ofitla ka moya o le sino ke ra ma go lo utswe. What's the point? Kozo botlo botlo ke ding go ba tsena ga e ba tsena re ba tsena na go botare rona na di pafi ke di ntshintshintshi ke di di tlileng ga mo di sa motho ba hae batho ba tene ba tene ga e batho a ba tsena go botare
5: ke bone engwe ya ka mo le Limpopo River.
11: Oh
5: re la ga melwane motho mongwe ba ba tsena ntshelete a tjotjo a ba tselenuka
11: e tomara nuka ka nna ba itshela mara ba ga se tselenuka ka moga bona batho ba ntshi ba go a dumela ke dile ke re ga le belela ona le una lo mongwe last thing ona moga Good Friday uri le o ya hae wa bona eh wano ho bua mo le ra mo tshe re mo le ka re no ke Good Friday o ke ne kae ka re na ha ona passport na da ana list ke ke sa matswana ba re go gire o tshe ne kae ara o go botela ndi ntsha ke o so mara re a fetse
5: tsho tshe ke bukae ba twa modimo o motse tshe fetse gore ke 100,000
11: aba re mo tshe gore ke bukae. I don't know what you want to do. I want a Muslim Baliki. Muslim Baliki, we are fighting a Bosco, but I'm going to say to Agamu, Agamu, Kabo. That's why I take you to the Lavana, one problem.
5: Hey, I don't know if I'm going to do the Pilato Sasa, I want to watch you, I want to tell you about all about my Pilabon. I didn't go to the next one. Ke ka fukutswa e seng fela mo tabeng ya bafaladi di company tse dintsi di phuhlame ka lebaka la gore go sena nnete e ka ba mo boetapeleng or mo bashuming a hona nnete re tswela pele re reka na tsfatlhego gore a hona mo mmushong
12: nna khopela o mphe moya
5: nka se go fe moya happiness
12: a wa bona o bolela ka eo
5: nka se go fe moya
12: khopela o mphe moya.
13: Wa bona o bolela ka gore ka dasfatlo ka taba o ba le nnete. Huna di nkobe le nnete tle.
5: Nna ke na le nnete.
13: Wena. A pe ke tla o bolola mo batheletse.
5: Ba botse.
13: Le setse ba ditse ba ditaba tsa gago.
5: Ba botse.
13: Taba ya hore nnete ehe o reka na sfatlhego ehe byang. O mphora ga kae wena? Ngwa di nyane te. O mphora ga kae wena? Ah. Ebile wa nkhotlodisa. Ele ya o bolela nnete yona ke no kgopela o itlogele. E tla tla e bolela ke nna ka more mogolo. Ya, ah ya nnete a ile sesesi. Yo palage.
5: Happiness nna ke motho mo rata nnete.
13: Wena.
5: Wa bona nna.
13: Ho.
5: Ke no ba ke sokola ke sene chalete.
13: Wena ge nkebe go botswa maka go bolaya. Nkebe le khalo mpela ile wena. Awa. Enke bo botsa ba ka bo laya nna ke ba ile khalo bo laile.
5: Yeah, but happiness arbolele nnete happiness dilo tse dintsi.
13: Yeah, you know le ka o bolela nnete gona byalo.
5: A ke bolele nnete. A ke bolele ka bafala.
13: Ar to me ka ya mathomo. O tla mo thobela fa bo kirile o tswa kae ga e wa re wana o tswa wa re tswa kae.
5: Ka re go tswa ga mathabata.
13: Ah, se o re tswa ga mathabata.
5: Ke le go tswa kae?
13: Yeah, go lukile re tloela. O bo reng? O bo nya ka o reng?
5: Hey. Kiri. Happiness. Dilo tse dintsi. Di senywa ke go tlhoka nnete. Ga boeta pele.
13: Yeah.
5: Ke boeta pele bo ka ba le nnete a re bolele mo dipolitiking re bolela le di company-ing dikerekeng. Boeta pele ga bo ka ba le nnete. Maphodisa.
13: Mara a mapile.
5: Dingaka le tse ka moka.
13: Go bolela nnete go ba le nnete o rang.
5: Ke bolela gore go ba le nnete a ke fe mohlala ge re ka hloka tjotjo kwa dipotareng. A gona bafaladi ba batlotsenang ka mono Afrika Borwa ba sena mangwalo mara ka lebaka la gore batho ba sena nnete ba tsa tshelete ba tja nnete ba iphaela ka thoko ke bothata ba mathomo bo rena go le bona nnete nnete molao o reng
13: yeah a molao na o hlakile a ke re molao wa Afrika Borwa ga o kwane le gore go be le
5: letsotso
13: le ona le tsogo le kubo
5: ega
13: a o kwane gore go be le letsogo le kubo a o kwane le gore o khwetse motho o mongwe ba shume di ba Afrika Borwa ba go ba le maikarabelo go swana le ba kgoro a maphe a go swana le ba kgoro ya merero a selagae go swana le maphodisa o hwetse ba ikhumisha ka ba falaji ga ba banyaka e ke ra go na le mabare ba re a mabialo a ke bolele bjale ka nnete le nna ke nore go na le mabare ba re a mabialo gore ei batho ba ba go netefatsa gore molao wa latelwa nako engwe ba na le go shitela ka gore ba ikhumisa ke be ke lebeletse le re ke eng na banna setshwantsho kanegelo sa yona nto ewe documentary bafaladi ba itlhalosa gana documentaryng eo ba bolela ka mokgwa o maphodisa e leng gore ge ba itla go bona ba hwetsa ba sena dipampiri tsa bona di se gabotse eupša ba sa re ba di lokiša ba banyaka ditšhelete le ba e leng gore ga se ba di lokiša ba nyaka ditšhelete bjalebjale le gone o mongwe o ba di ametla e ka yona a re bafaladi ba sepela bontšhi bja bona go ne o thu bontšhi bja bona ba tlogile Gauteng ba tšhabetse ka mo Limpopo e no ba mabarebare a mangwe le ona mola go ena le ba bangwe ka mo Limpopo le bona ba ya gae bao ba senago mangwalo a maleba a gore ba bekafa o mongwe o di ametla e ka yona re ya a bjale ona ena maphodisa ba huma e re re ke re ka ngwe ena rao a ke re bo tšea tšhelete go bona ba ba o tlhoka dipampiri bjale le bjale bjale wa bona gore nako nngwe go tlhoka thereso le go ba le bomanager bona ba mohuta o
5: megabaru
13: go tlwaelega lefapheng le lengwe la maAfrika Borwa go namile go ba wisetsa phoko go ya ka fa go bolelwa ka bona go ya ka fa go bolelwa ka bona gona bjale mo methopong yona e ya phatlhaletso ya ditaba go na le 200 rand engwe e dirilwe o e bone
5: a ka e bone
13: okay re ke
5: ilyan 200 ba nyako mpha yone
13: a kry wa tseba gore sale wa ba le lephodisa le lengwe 2000 rand ba beile
5: golephodisa
13: ka
5: kekeka
13: lebaka la gore motho o latile 2000 rand a gagwe go lephodisa a re mosomedi wa ka o file masheleng a letsogo le kobong a diranta tse dikete tse pedi a tle masheleng ao re bone lephodisa le mofa a ona gona fao
5: a ba amogela ba gopela tshwarelo
13: bjale ke go kwerwa ka mokgwa o wa bona gore ke nnete tabo e
5: bolelangkekafakere ge o ka ba le nnete go boeta pele re sa ba ra lebelela bafala di fela di-organizations tse dintšhi ge di ka ba le baeta pele ba go ba le nnete Afrika Borwa it's such a beautiful country
13: ya ba ifelesa ka tshwangwane ya ke re ko botsise putse wa mafelelo ke eno ba go nompotsa o nkarabe botse o bontshe ro ntlhompha Mogiriano kae?
5: Ke butisa putisho.
13: Ye bonolo kudu. Ke no iputisetsa. Huna di mogo le Rwanda la go Mogiriano kae?
5: Mogala ba re sho gona.
13: Oh, ke a ba o nkara.
5: A ke tswele pele. Mogala ba re sho gona. Ibile ga e filo.
13: A nna ke sa
5: botsisi. Nna ke botsa wena.
13: A nna ke nya go di tseba tse.
5: Mogala ba re sho gona. Ibile ga e filo. Ka lebaka la gore o na le dipampiri tsa maswanedi. A gore a be ka mono Afrika Borwa. Mogiriano. Bjale ga e filo o duje tlenge. Ka mo Limpopo.
13: Nna ke be ke sa botsisi tseo.
5: Love me for a reason. Yeah. Mogiriano.

0: ditabeng tja gaso.
1: Hey, ke buku ya sepedi tang le tompa. Le tompa.
0: Lenyaga, re keteka mengwaga e masome tshela tshela. Hashtag, Thobela FM 66.
2: E Thobela FM 66. Hey, go fela bjalo. Re a kgaritlhela kgwedi ya June. Re a kgaritlhela. A gore tabo. Motheletsi wa Thobela FM a re tsa ditabe tsa rena tsa botshegong bja lekgono. Na sa botshegong bja lekgono re nyaka go bolela ka taba engwe shimo. Gona ka malapeng a mantši. Gona ka malapeng a mantši. Ka malapeng a mangwe e rile go ba gona ya lokišwa. Le rena fano go Thobela FM taba ya mohutao. Ke gopola go bile le tsepedi tse tharo ditaba tseo e rile go raka ra di lokiša malebana le tlhogopoledišano ye ya bošego bja lekgono. Ya e gona taba e malapeng a mantšintšintšintšintšintši e gona e kaka. Re bolela kang motheletši? Banna le basadi ba nyalane. Ba nyalanego. Bile ba nyalane ba na le malapa. Bile ba na le bana. Ba nyalanego ba le go ka malapeng a bona go le go bjalo. Go na le banna bao ba sa nyakego babo basadi ka ga bona. Wa itse batabe. Ebile mme go fela bjalo le ka basadi. Go na le banna gona bjale ge ke bolela. Go na le banna bao ba boditse go bagatša ba bona kore utlwile abo tja mosadi monna ore wa tseba keng ba geno ga ke ba nyake ka mo. Mme go na le basadi bao ba rilego mme le nna ka lebaka la gore ba gešo ga o ba nyake ka mo le nna ba geno a ke nyake o ba bona ka mo. Ebile bo mmaago ba rata go tla ka mo wena tlo kgopela sa gore le gore le nna a ke nyake go ba bona ka mo. Ska e gana tabe go na le malapa ao a le go bjalo. Bjalo o ka no ipotšiša gore na se se tlholwa keng le gore na se na le ditlamorago tša mohuta mang. Eupša pele re fitlha dipotšišong tšewe. Ke nyaka re tloga re naba ka taba e ya ka malapeng. Monna a re wa bona wena ba geno mosadi a ke ba nyake ka mo. Mosadi le ena a re le nna le ena ka go sa korelele go hwetša a re ba geno kgaetšedi tša gago a ke di nyake ka mo. Kore ba geno le nna a ke ba nyake ka mo. Tabe ga e felele fawe, motheletši ga e felele fawe. E fitlha le mo e le go gore o hwetše batho ba ba babedi ka gare ga lenyalo. Le mohla go ena le nako ela ya go nyaka go thekgana. Ba sa bontšhe go nyaka go thekgana ka lebaka la gore etse o ka tlatla re ba gabo monna ga o ba nyake ka fa. Eupša ge o mongwe wa bona a tlhokofetše wa nyaka go ya. Go tswelela taba gore bjale ke lerato la mohutamang goba kgane bjale ke taba mohutamang yona yo. Le monna gwane o ba fela bjalo. Eupša e ya go tlo gore mang a ya kae a re se ka bang go yona kudu re lebeleleng ye. Gore na ke dife tseo di gapeletšago monna ka molapeng le goba mosadi wa ka molapeng le gore a feleletša a re ba geno ga ke ba nyake ka molapeng le laka le. Hwetša monna o balamo ba gage ga ba tsene ka moe. Baratho ba bomosadi ba basadi le banna ka moka ga ba tsene ka molapeng lewe. Matswale le ratswale kore seana mosadi o wa ka mo ga gona motho a tsenago ka fa. Monna o wa ba ila ga ba nyake. Mme ge o ka dula le ena fase wa mmotšiša o tlo go botsa ditaba tše dintši kudu. wa no swana le yena mosadi o wi ho ka dula fase le yena wa mmutsisa hore ke ka lebaka la eng ora ga o nyake ba bo monna o ka fa na ebile ke gopola yeo ile go ya tla lenaneong le ebe le yabo ebe e tlile ka mosadi are e ke boletse tate make ke ra ile gore o theletsa lenaneo le ke a kgole ke a tseba gore wa le theletsa motheletsi ke ditaba tsa kgajana mosadi ya gona ke tla no gopotsa yona a ile go are e make ke boletse gore a ke banyake le gona bjale ke re ga ke banyake eupša kudu a ba e gateletse ka matswale le dikgadi le gore le baratho ba monnao a re a ke banyake a ke banyake a ke banyake a ke banyake a ke banyake ke no mmotsa gore ba gabo a ke banyake ka mo lapeng le lebaka la gona mosadi ya gona ga ba re botsa re o ba a re tate make o kompotse gore ke nnete na gore nna monnao a be le setlwaedi sa go no fela etela ga gabo gantšhinyana ke sa moganetse ke no ro ba gopotse upša ga ile gae gae go dula matswale go dula rat ya upša o ba bala matswale ka nako eo go dula matswale o na le dikgadi gana fale ke bo kgadi ya bana monna o ga ile fale o no kgona go lata mosadi o mongwe yona beke wa ile go gae a kere ke ga gabo o na le phapuši ee a iketla mafelelo a beke a na le mosadi o gona moi awa go iketlile go sena molato go iketlile go sena molato ga ile mo gae mo a re mmitse gore ke motlabo mosadi o a re mmitse gore ke mokaola a re mmetseng ile ge e le gore ka nako yeo lenaneong e be e le o mongwe o e leng gore o ile a ka kgaogana le ena ba be o ka re ba tshepišane ditaba tša manyalo ke moka ba lwesa ke tse di ba lwesitšego a tla nyala wa mo nyetšego ka yona nako yeo ge re be re le moyeng bjale a ke re spedi se re didupana marago a ditswane gona fa o ka sebore go diagetseng ka gae ga a tlile le yena bana ba gabo matswale a wa netaba bo mmagwe a wa ba netaba e tla re la botlhano ke bona mokibelo ke bona la morena gae ya gae a wa ke gona bapalakana batho ba tseba ditaba tsa batho ba bona ditaba tsa batho ba botsa mogatsagwe ba bang bao ba le go gae gana fale tšatši le lengwe monne o a re a iketlile a salana fao mosadi a re palakata hwetša botse ka nako a maleba di sa tlhetlhotse bana ga botse ke mo a lega tsoša mmudubudu a nyaka go tseba go tswa go dikgadi tse pedi tseo di bego di le ka gae di sa tlha di tswa ka gae di sa tlha di nyalwa gore taba e diragala ka lebaka lefe gore motho a tla robale ka fase mathomo a ikwa mmale lena mpotseng gore go a theng go a theng go a theng ta re tla re motho a ika na re tla re motho a ika re ke moka ke mo go ile go a tswa polelo ka lapeng leo mosadi a namaraga mme o tsebe o dia ka mokgwao ya o lokile pagelo a ke sa banyaka ka mo lapeng la rena ke be ke no gopotsa yona eo a re tswele pele ka yona motheletši re e tlharolole go feta fa re tla re tsena go yona
3: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: o theletse thobela fm ya lekgotlakgaso la aforika borwa ke ka mokgwa e ilengwe ya tswelela ka gona motheletse gore ae mosadi wa feleletse a re ba geno a ke banyake ka fa monna nako eo o ba lela le yena magareng ga dillo tša gago a re se sengwe emake mosadi o re a sa nyaka ba gešo ka mo ke re ba geno mang a re ka moka a nyake o bona motho ka botsisa kare le bommago a re ka moka e re a re o yena ebile a nyaka lego ka mmona mosadi wa fitlha dumela reng a ke banyake kaka muricho manna gore e le re batlo tsena ka fa bare batlo bona nna batlo bona rena nna ka metla ke tlatswa tjatsi le lengwe ba ka etlwa tsa yotla ka mo go tla ka fa ke tloela ruri motheli tsitaba ye ke ya lapa le go go potsa go ka lona e tsa taba ye e go ona ka malapeng ya phela taba ye go ona ka malapeng e ya phela banna le basadi ga ba sa nyaka go bona ba bo balekane ba bona ka molapeng o tla makala wa tseba o tla makala ga bo monna go ena le lehu go ba ga bo masadi go ena le lehu koro o tla makala ge go ena le lehu ga bo monna re lete tsho tlo bona wa tsebangwe tsitsa ka faudi e maema wa tsebangwe tsitsa ka faudi e maema di e maema ngwe tsitsa ka faudi e maema go no swana le ga o ka ba le lehu ga bo basadi re litile tlo bona balamo ba ka fa o ka nnete go engwa engwa go thuswa wa tseba go dia metlolo e ka moka go bontshala hore wa tseba re nyalelane batho ba re ntwe eti le meloko ya bo bona ele gona fa e tla tla makala ka manyaka ka makhua mang ha wa mokgonya na e metse mola re le ro tlokofetse o mongwe fa ai metse fale le gona wa tseba etlana komang kana kwe go thuru ka re go iwa dirape ko re ka re le hule a tla ka pelo ka moka o ka re o ka re o ka re utlila tshaba matlo a batho re batlo re batho ba tla reng le yena na kwe ngwetse ya ka mowe o hwetse o tla tswa go utsiwa go iwa dirape ga le bana ba ga ai metse fale o ka re tle ka lela la go nore le nna ke no bona la nyana jo ka nnete batho ba tla reng e bjale le bjale ya go ka tla bona go le bjale gona le mathata gona le mathata ka ba bangwe gore o ka re ba mo gapeleditse ba gabo ba mo reile ba ra wa wena le ge e le gore wa tseba keng le alwa ka mo ga a nyake ba geno le wena o nyake ba gabo ipia e no ya ngwanaka e no ya wa tseba e no ya ya o tlatla ka le ngwetse tlatla ka letsatsi la poloko a emetse fale a re gore go fetswa poloko ga a na le sefatanaga tsene ka sefatanageng a sepele le go tlhapa diatla a sa ka se tlhape diatla le go jaaka seji ke bolela mekgwa ya banna le basadi ka mokgwa ba tshwaranago ka gona monna le ena o tla ne o dira fela bjale go o tsiwa dirapeng go o le ka fa le dirapeng shule o emetse fale morago le ga ba re go tshelwa mabu go diriwa eng go diriwa a itse go tswa ka mo dira pe o tsena ka sefatlhenegeng wa sepele o tswa le hung gape go ya le hung la batho a re be ma Afrika re bolele nnete go ya le hung la batho ga o ne o isa setopo se ga o ne o isa mmele o go ne ore ke ka gatile o dor ka gatile o ile o thekga batho eh o ile o thekga batho o ile go bala batho eh o go khonega le ba bang ba meloko wa ba ema mahlong ba go bona go ra wa mokete shu ka nnete o re thekgile re wile ka mahlong o lla le rena go ba o tlile go re thekga wa ipontsha bo motho bja gago o tlile ka lehung la batho la bogweng bja gago o emetse fale le bana ba gago go ba ka bogadi ba gago o emetse fale le bana ba gago ebile o tla ka yona nako e ba re go setse metsotso ya lesometlhale gore go tsiwe go iwa dirapeng go ba o ba hwetsa dirapeng ya go ba o ba hwetsa dirapeng ke ka mokgwa go le go ka gona ka malapeng a mangwe dikgakgano tsa gona tsona tseo tsa go dira gore ke nyaka gore re tle mabakeng awe ona ao e le gore a feleletse a dirile banna le basadi gore ba be ka mokgwa owe ba bang ba dutse ba eme ka lona lewe monna o rile a ke nyake ba geno ka fa mosadi a re mme le nna a ke nyake ba geno ka fa mme go ka tla gapeletsa wa tlisa ba geno ka fa o nagana gore ba getso ba ka setle ka fa ba tlotla mme ge e le gore o re eo e ka siege e ka opie nna le wena go fele ke ka mokgwa o le go ka gona ka malapeng a mangwe botheletse ke botsiša potsišo a re boleleng ka mabaka ao a tlholago tseo botsogong bjo bja legolo a re boleleng ka mabaka ao a tlholago tseo ke nagana gore ge re dutse re tlo o bolela ka ona ke tlo ba le dipotšišo ebile re tlo ba le ka hlahlo ya ona mabaka a mabjalo re tlo re ge re a bolela re a bolelela ka lehlakoreng la gore tle ga dijeng di šie marapo go se sa ba bjalo le lena e leng gore taba ye ka nnete le a e tseba e gona ka malapeng a lena a ke kgope tsošanang le tleng le kweng gore go thobela fm botšhegong bjalo kgonong re reng ka yona e bakana fao.
4: Once you enter my house, it then becomes our house.
5: Yeah. Tabela FM, house number 66. I di shani la kuru Tabela FM ite gashaga genu. Ifitile, say ikawa si magasagaho. Hashtag house number 66. Ifitile. So sani choko si dira kuru obi mchupa si foga. Kyo ngwala mulai jang omu kopana. Ushano sa kuru kurenge Tabela FM si nchoko toka shagagaho. Kubaga genu. Romela SMS ya kutama kalinjule. Nto. Maina gago le go rudula kae go 45849 ke re 45849 go mo fema ba ka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa kong wa gago o ka ithopela 66000 rand parisha no ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano parisha no ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobel FM 66
6: bye
2: Fela bialo Tobela FM moshate watsibo le boithabisho botsheletse arbolela tabaye ya ari bolela tabaye re iphelele ditse ele ge re bolelela go tlo bontshana mabaka ao ana go le go tlhola tseo ka moka eupla re sa tlo bontshana mabaka fela ebile ka go lelengwe re nyaka kono bontsha gore ga botse bo shaedi bya mohuto bo ka efogwa byang ka malapeng arena motsheletsi madimeshia o ka tsamisha go diaga message a mo re mogolo a rlo cheng
7: tsere la ntate make
2: o kiti a lopola khorongwane shu
7: ntate make o bona tabe a rno e bolela nnete ebile mo go dima ga 100% ntate make nka no bia gore 40% Yavana, 60% ke ya basadi.
2: Di percentage masome ne le tse masome tsela ke tsa basadi ke tsa banna byang o ra gore o di bolella byang di percentage?
7: Ke bolella sonda te mak. Akere ganchi re fetsa re tsena ka gare ga lenyalo ba rile o tatlogela mma go tata go gomarela mtsajo ga go tlogela mma go le tata go gomarela monna ga go ya ba gore la ba ba ba ratane ba ba beke ba ba aga go lapa la bona ke ya ntate make ge ke bolela ka di percent tse ke bolela ka lagatong la gore bontsi ya ba ba re go ka molapeng leno are ba nyake ke batho ba bomme batho ba bontate eu ka pa mutonta te eu ka pa ba ba ge na ke ba nyake ka ntshi ba ithumile mola ga gore ntate make akere ge go nyetse msadi ntate make a go tsena gore akere ga le re dutse ka re ga lapa la rena ra tsena gore ga ntshi ba tswa tra ba yetela ene go ba itela ga rena a re ba itela re ba ba be go bontsha gore ba tswa ba ka mka ke ba rena re ba ba be ja ke
2: e yupla re tsela tlhogong gore ka sebe mabakeng ka mo ka mo ile gore ge ke ya gagesho nka ba ke na le wena se mabakeng ka mo ka gona le mabaka a mangwe a wa tlang khapeletse a go gore ke ga ikile tile yena tshechile lengwa a ga ga ga bo a le ti yupla ka rulaganya mabakeng a manchira ya ga ire le mmogo ge fela nna ko le mabaka di dumela
7: a ga ntate mako ipe le botse gona mo then ndate make wa bona hore rena ge itla gona moga gore akere o ile wa idea mo hopela morago nyana mo wa idea moga gore go tsena ba bo ba msaji ba tsware fridge ba ise go dimo le fatse ba bule ke raka ba direng ba di ba itsine ba direng mara ba bo monna ge ba tsena a tswane le dilo di lokwe ke dingwe di tso di tsene di la di go tamisa go gongwe wa bona ntate make re ka bona mo re o tlo nya ka mabaka o go tsa ga le gore ntate make go be ga rena nna ke re ba mntsa ja ke ba nya ke ka ke lebeletse gore ba tsene ba dira ntate ba itirela a ke ya ka nya ka motho ba gore nna ke motho re fela ke tswara madila nyana ke vile ke aga ka kamore ke bo go tsa ba dutse ba vile ka fuleng ba jin a ba di khopela ga ka me ke ga ga ga tsere ba bona ba ita hula ke mo ke ka mola ke ra bana ba gne ba ntsinye tsa ya le wa ba dira jo ka so ra wa kre ya le go tswa re tsagago mara ba tsaya nna ke mo ga go tle mo go se ga hua ya le gona a ba seka a ba jule ba sa satla ka mokane ba ntsinye tsa ya ke mo ka le ene o tlo ring ba gne le wena ba sa satla ka and we level le kwa wa bona le mola ke kwele o bulela tabe mo ya gore gore kwa di rape o khwetsa mgonyana go ba yena e makoti a tlaka nako ela go na le poloko go na le poloko a tlaka go nutla a phute ke a tlaka pe ke a tla se o go nda te make lo tse na re ba re di bona di tiragala ga ntse mo bona gore go tsogile di taba tabana tsa gore di a lo go tsa lo gore gona gona mo go ba go tsene le taba tse tsa re di family tipe di ser lo isan ne mola ya ar ba ra ta kirim ba kirim sa jura ke le mara fela ka gara ife meri ka rena go na le ba re bo ga ke ja ba sarate ba bo mtsadi ba ba re mtsadi wa ka ke mga ba re ba tse ba ga bo mtsadi ba bo tsho ba kira ba kira ba bo mtsadi le bona ba re ka mga bo ga ise ba sa ba re ta ba ya ba re ba ino ba dira wa ntodi ba dira wa ntodi ke yona e ife tsa go dira gore le rena go tsa ya le ge nna nka re ke ke malwa ge tsho re we malwa ge nna o nrate ke o tobo ye malwa le bana ba ka go ba ra o a we awe mi lirina we malwalo ke ra ba o tshike ke mga mafelo ga tsona ntate make ke tlhola tlhaka tlhaka no iba le gore e dira gore le ge se go tlhagile mathata ntate make o kra go sina go thusana ga botse mo le iba le gore bo be di ya rena ndo santse rena ka bo rena re e bona gore ka be ga ba a itse right e be ba bana ba ga bo rena ka mga rena ka ma relative di re etele a re dira re dilo tse se pele ka tsela re dira rockrat ba ge ba pele ka mogai ka mo e if ababel arobel melao ya gore ge e ba lona le dilo dilo tse tsane tse re ba di dire ba to di dira mateng o se ka dira gore ba itirela ke wena gone dira 1 2 3 ba nie ba itikete le nna ba ge tshe ba tlile le nna ba dire 1 2 3 mara ge o ka tla o tlo fevela ke yona e dira gone malapa mantsi a dire go sa be le di le kwano go be le di khotlana ka sa a re fane nako ya gore keng re lokse dilo re tshupile le rato dilo je ding tsara malapa mantsi e
2: ke le buile kudu go boledi channel lena polelo wa monna o empaketse dipuiso tse dintsi kudu eupša e re ke fete ka mo papatsong ka fa a o na le bothata bja pelego a o na le bothata bja thobalano o tlhoka mahlatse goba malwetse a go fapafapana se tshwenyege professor mahlaela o gona go thuša professor mahlaela o hwetšagala mafelong ao a latelago ke polokwane ka laboraro sebidiela ka mošupologo le labotlano johannesburg ke ka mokibelo amanskral ke ka lamorena ge o nyaka go tseba matšatši a etelago lephalale bakersfort le kwa mhlanga o ka letšetša goba wa whatsapp wa whatsappela 076-512-2257 nomoro ke 076-512-2257 goba wa whatsappela nomoro ya 063-393-2727 Professor Mahlaela tlhago e tliša bophelo thobela FM mošateng wa tsebo le boithabišo re sa le mmogo lenaneong lona le gatela pele ka sona sepego se sebjala motheletši ke no ba ke ipotšiša gore motheletši o boletše tše dintšhi ka ketelano ya malapa a mabedi goba ketelano ya maloko a malapa a mabedi a ke tse gore e tlo feleletša e fitlhišitše nna go etela le go tlo feleletša go tlišitše go hlotse gore monna a re a ke sa nyaka ba geno ka mo goba mosadi a re a ke sa nyaka ba geno ka fa ka lebaka lang kolokile o boletše ka taba ya dijo gannyane goba boitaolo bjo bo bago ka fa ka ba bo mosadi ge ba tlile goba ba bo monna ge ba tlile buitaolo bjo gona re raing un tlhola putšišo a gore ke butšiše gore na rena re le ba bomeloko ya bo banna le basadi rena re le ba bomeloko ya banna le basadi re ka ba ditweša bjang re ka ba le seabe bjang go tlišeng taba ya gore monna ka fa tla ra sa rinyaka go ba mosadi ka fa tla ra sa rinyaka go ba rena re le monna le mosadi re ba re dirana eng go ba re diraneng go ba ke ge re ka dirana eng go re hwetse yo mongwe a tlo feleletsa ira yo mongwe hore ge ile re go tlo ba ka mogoba gaeno ba se satla ka fa yo arlo tshe mochelechi
8: le le ke
2: re go nar ka botshale na
8: le le le tlhaka e go bela wa tsapo
2: a go netama
8: le go bona la go ne tswa le rotse
2: le go diwe tswa go le rotse e le ya le diragalela taba e ka gae go ba ile ya le diragalela Kuno ba biale mosadi ra nya ke ba ga bolena go ba ke lena le raga a lenya ke ba ga mosadi
8: a wana a tlile ka mosadi wa re shu mosadi wa re shu a salwa ke bona la ka go paga di go tena le ba ga di go ba ba ra
2: eh
8: re go bo ke ga tena ke a ka ke le a
2: Ali kwa le gabotse ka le mpeile speaker ring ali kwa le gabotse
8: re ke tshege awu ali speaker ring e ka bara di re ke tshege
2: ya di man ready go re gona le tle le khone go kwala thobela fm yo na we ya ha re bolelang tata gore
8: thobela go lotsa bagali bo ba ere ke le botse buti a ka ke na le buti ke mo latela o ile re e bile go ntlhodile mmereko o ile a huma a ba le go ba di ya spata gaga a huma na refe a re mola go pane refe na mme di tshelo ke tsa ha jwa a go magali wa o ya muratwa wa mushimane
2: gore magali bo ra ora ora magatsa muratwa go
8: a magatsa buti
2: o magatsa e ke magatsa mogolo a go thobela
8: And then, Mishmane ga buti aka a motsentsha sekolo e nka le go tsaya yalo o bereka ka mine buti aka a sa bereka a sa tshwere ka re se tsedile and then o register a di ushu
2: bale le na le kgaugile re na re be re sanya ka ditaba 086-000-2452 086-000-2452 ubia motheletse o batla ka ditaba mogolo wa go hweditse kotsi ya sefatanaga a hwetse a mašheleng a le a road accident fund ga a hweditse ka lapeng la gagwe ke moka o re mosadi a bitsa o mongwe mošimane o mongwe wa gabo a tla dula gana ka fawe ore mogolo wa go ena ola wa hwetsa kotsi ya sefatanaga tsea karolo engwe ya mašheleng a mo thusa go tsena sekolo a mo thusa go tsena sekolo a mo thusa go tsena sekolo ore mašheleng a o gona bjale o lokile a fedile moise o a šoma re be re sa nyaka go tloga gana fao gore bjale e fitlhile bjang mo goreng yo mongwe a re a ke sa nyaka ba geno ka fa motheletše madumešeo tobela le kae
9: erona ona le matlakala ka maga ba phaka tseleng
2: motlhomphegi tsana ditabeng
9: ka botse wa le ka ka mmono ke ne ke gore ka botse gore le nna le mosadi ba ga mo mosadi gore re ka tsara ba le tsene kwa pele ga botse gore le nnete ba ga mo mosadi le ba ita ka mo gore na a go no ba
2: a re bolele ka tseo di tlholago taba ye pele re se ka tla ka ditharollone a re bolele ka tseo di tlholago taba ye gore ke tle ke feleletse ke befetso ke re a ke sanya ka bago mosadi ka fa ke mmotsa soro ka phatlha goba yena a tla feleletse a bolela taba yeo ke ka fase ga mabaka afe
9: ora re go tsadi go ba go nale le yona mekgwa e le gore mohlomongwe ka ba ke shu o go tsa sa go tsofalele nna ka se gore ke nnete go ba ka maka gore go no ba go tsamara go tsara ba le shuka
2: a mapele mosadi wa ka no ba ana le mekgwa e mengwe ka bagešo a sa ikgotsofalele mekgwa a go tshwana leng
9: nako ntšhi o ka no kgotsa e le gore ge ba tsene ka mo gae yena wa ba le ka mokgwa a no ba lebelelang gore o ka re ba itirela ka boithatelo mara wa kgotsa e le gore ba gabo ba dira go feta ka fao ba reno ba dirago ka gona and-e gantšhi ba gabo monna
2: mapele o bolela ka diketelo tsa bomosadi goba ke ra diketelo tsa bomosadi le monna o re go na le taba ya gore o hwetse ge ba etetse ge ba tlile ka mo lapeng le ba itiela boithatelo a re se ka phopholetsang dilo gore ba bomonna goba ba bomosadi ba itirele boithatelo ke boithatelo ba mohutamang
9: okay mosadi a kana o complaina ka la gore batho ba bareno ge ba tlile ka moo o kare ba na le moya wa gore ke ga ngwana bo bona ga bane melelwane ba dira tseo ba ratago
2: tseo ba ratago e le go eng ka gore nnete gona ee ke ka mo ga mogatša ke ka mo ga ngwaneso eupla ge ba dira tseo ba di ratago re bolela kang tseo ba di ratago ke eng
9: okay a ka no fa mabaka a wena ka gore ne wa sa akganyogego a ka no gore ke ba fihlile ka mogae ba bula di-fridge ka go rata goba rangwane ya bana ge a tlile ka mogae oa tsamaya gora mogolo wa bana rangwane ya bana ka no fitlha mo motseng a madualeng o boa bosigo ene nna ka mogae ga ka kenya ke motho wa gore ke a tlile a boa bosigo so a se ka mokgwa o nna ke kganyo gago wa go tsa e le gore ba ba ka ntse be na go fa ona o ka no go tsa e le gore wa bona ka nre ba ba nna gantsi tsele wa rena gore ka no e bona ba go tse o fetisa le ngwana gene le ena gore no ke tlo mogala mara nna ya gešo ya ka saete la gešo ka fetsa ke bona ke le monna gore kare ke phose ka gala bofetu kare monna ya gešo ke o tlile mo ka gore le mo eng mo ka gate ka seven ba tswalela mo ikiša gore ba le mo jarateng mara wa tlhara a dula le wa gago mosadi wa gago mosadi ena ka fitlha go tsele ra oa o no fitlha mo ate jala majualeng a boa bosego ka one wa go etsa le gore yewe mosadi o ga e bone jwale ka phoso jale dilo tse jale ka tsengwe ge o ka tlhokomela gantsi e fela e ba bone gore re se ka tla ra sukana ka menwana ba gore mosadi ba bone a ke ba tsome le ene mosadi ka tla ba gosia ba bone monna a ke ba tsome ga botse a ba no rago a o etsetse go no etelwa ba boele morago gore se ka ba taba gore ba re mo dula ka mogae ka gore ga botse wa gago mosadi o ne a tla dula go ba wa monna ne a tla dula o tlo ba le fele gore re tlo tsebelana mekgwa re le dibara and-e gona a tla go tlo tsebelana le dibara gantse mekgwa a gotlhe go sa ba le tlhompo pele ko mokare mafelelong go tlo ba ene la gore re mosadi sengwane e ne mekgwa yao ka moake a ke kwane le yona a sa tlhole a sa ba gona
2: mapele yona ye o itlo tswago ka lebaka la phoso wa motho o tee e ba gore ba geno ga ke sa ba nyaka ka mo goba yena o a ke sa mo nyaka ka mo
9: ya a itla ino ba gore mosadi ga botse polepolene naeke fotswalela gore mosadi go gopola re ba reno ka mo gae nka senape kare ga botse nna nka se re ga ke sa ba tsoma a ino ba gore ga botse ino ba ba eng re bjalane le nako gore a ke nyake moeng wa go tlodula ka mo gae ke no nyaka moeng wa go etela le gone ka motshwane a tloga ke mokana le ena a ka ranrela gona le ba reno le ene ba gobe ka ona mogono mara ge re ka kwana ka yona ewe ke nagana re ke e le gore ka tlhadi ya gore ka go satle go ba letsele mara ge kwa go tsele gore wene o tlo ra o nya kwa geše a one nna gore ne ke tlo raya ko motsone
2: e tla ba e nne pile batho bao ba tlile go ka diphoso goba e tla akaretsa ka mo ka ba bo mosadi goba ka mo ka ba bo monna
9: gabotse mokgwa gore e tle e dilo tsa se mogolo e lego gabotse no ba gore nna ke tlile supa e leng gore yena ke ena e le gore mekgwa gago ka mogae ya ke kwane le yona mara ge nkebe ka go tsele gore le ene mosadi ba geso o ka rona o sa ba tsome ka moka le nna ba gone ke tloba ke ba tsone a ke tlo tla jwale mo gorere le ga e le gore wa geno a ke se ka bona wa phoso o ene mara wa geso go na le gore mosomong ka moka o fe wa fa diphoso gore e phoso ya gago keya gago ke nna ja le nna ba geno a ke sa tlo lebelela phoso gore mangwe dirileng mange a dirang e tlone ba gore ga botse ba geno le nna a ke ba tsone
2: ke leboga kudu o boledišana le wena ke na le diphutšišo godimo ga tsaba ga botse motheletšeng potse taba ye e tla ba phoso ye tee yeo e dirilwego ke wa bo mosadi goba wa bo monna ke moka ya re monna ga tlo ipelaetsa ka wa bo mosadi a no akaretsa dira ya ja lo tsa ifite tsa tshidingware ka lebaka la gore ngwane no ga tlile ka fa wena mosadi o bua ka matla go sa ka moga ka kafa ka moga ka kafa le nna ke bui ka matla go sa ka gore yalo ba geno a ke sa banyaka ka bokore wa kwetsa go ka lebaka la phoswete ya molamoti monna wa rile a ke no re mohlomo o na le bala mo ba bana re na a ke sa banyaka na ke sa banyaka ba geno go re uno e bia ka kakaretswa ba geno a ke sa banyaka e di agala bjang e di agala ka mothoti go ba e diragala ka setlwaedi sa maloko ka moka a gabo mosadi goba a bo monna ao a ka gapeletša go monna goba mosadi a re ba geno wena monnaka a ke sa ba nyaka ka mo e diragala bjang ka lebaka la gore lebelelang taba engwe ile ka kopana le taba engwe šeng motho o etetše sesiagwe ka gagagwe motho o etetše sesiagwe mogolwagwe ka gagagwe le yena ke mosadi ke lekgarebe lekgarebe le ge le etetše ka fale le setše le thomile go ratana bjale difatanaga sefatanaga sa lesogana la gagwe ge le monyaka bjale le tla ga sesiaga ke re wa monyaka sefatanaga seo wa tla mošimane o tlo o nyaka lekgarebe la gago gore le bjale o emela fa le ebile o ema gona bokgauswi le kgorwana gona fa bjale moratho wa mosadi wa ya tsena ka sefatanageng ba sepela go sasa le gona wa tla o tsena ka sefatanageng mme ka mo gabo ka mo lona lapeng le la sesiago ga go a tlwaelwa dilo tsa gore go na le lekgarebe leo le tla go le tseiwa ka difatanaga le bušwa bjale le bjale taba yaka ya tsoša kgakgathi ka lapeng leo ke ya gopola monnaka moo o rile ga ntšha lentšu yena ga sa re ba geno a ke sa ba nyaka o rile wa bona ngwana wa geno a ke sa mo nyaka ka mo yena a e bjaka kakaretse o rile wabo wena ga o kgale ngwana wa geno o tla tseiwa ke di-boyfriend ke masogana mo ka sefatanaga ba e tla ba emaema mo mošimane a tla fa a boaboa ke lehono ke go sasa ke nneneng ke nneneng o tla ka moga ka a e gona taba mohuteo bjale bale wa tseba keng a se re mokgale di sa tlogare a ke monyake ka mo a ke sa monyaka ka ga namile a tlogile a se sa bua letšatši la motlolo a ne mekgwa monna wa sa ka re ba geno a ke sa banyaka ka mo o o rile ngwane wa geno wo a ke sa monyaka ka fa go lokile motheletšo mongwe o ntšhitše motlhala o mongwe wa gore o hwetše motho a boa mašigo a boa mašigo etetše ka ga mogolwagwe wa monna goba wa mosadi e tse o na le bogatša ke lapa ka moo o boa ka tsona dinako tse o tagilwe ebile ke moka go feleletse go tswile polelo gare ae ba geno ga ke sa ba nyaka ka mo ga botsa re sekasekeng mabaka re ba ge re tlo sala re tseya dipheto tsa gore ba gabo motho ga o sa ba nyaka ka mo re ba re laotswe ke maikutlo go ba banna taba e nyaka tlhogo ya go folana banna gape go setse o rile ba geso e le o nagana ge setse o rile ba geso ga o sa ba nyaka ka mo gore re tlo tseya bophelo ka moka ba geso o sa ba nyake ka fa go sa nyake ba geso ka lebaka la gore ba dirile diphoso ke wa geso a dirile go phoso o ba geno bona ba tle re tlo kwana
10: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thušitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le clientele funeral plan. manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
11: Tobela FM Shate once a tabisho Shubanako Elemisitu Lesome Kamaraoha Iri Yam Lesumeti. Mutelichomo bulechi tabingwe are uhweche babu mosadi roba babu mona aritlishwa kiwori. Uhweche mona roba mosadi ale murile wori. A babu moracha wege balekafa. Ba itiela boithatelo ke nya kile o tseba re ba itiela boithatelo ka ngare ba bula ditshidifatsi ka go rata he ya arte re botsa le ditaba le khono mabakwa a mangwe kona ga botse go libishe mantjwa a gore ba geno a ke sa banyaka ka fa kona tshidifatsi a kere sina le lebati gape ge re nya ka tsaka ga re ri a le bula he a pe tshidifatsi Sifa cha sa no atla magapene. Awa. Go nya ka tsagare wa sibula, go ba o nya ka o bona tsakagare wa sibula. A ke tsebo re taba ya go bula sidifatsi. Go ka karetsega ka gare ga go tlhoka mekgwa go sa kgotsofatse go. Monna ka fa go ba mosadi wa ka fa na ke go le bialo byang

0: yade eh akitsibi yeah arit ki rile ke nya ko bala gabotse ke le ka gona gana gore ge ke etetse kgaitse di aka o nyetswe ile ka fitlha ka bula setsidifatsi na a ke gopole ile ka fitlha ka se bula a kore ebile a ke gopole ke ra lokela setsidifatsing eupša ke wešo ge nkane gore ke nyaka seno ka itatela sona fridging le gore ngwanešo a le le senwa maphodi mowe ke tla ba ke diile molato bjale ge setse le bana ei a retse ka nnete a itsene ko wena botheletše marimaša tobela fm mošhato wa tshebo le boithabiša ka go tamiša botheletše
1: tobela
0: le gona
1: motlhomphegi monneso le nna ke nna motho ke tswang go yona straight
0: o tswa go yona thui ga botse taba e
1: ee
0: bjang ngwanešo ke mosadi o go boditše bjale goba wena o boditše ena
1: nna le ena botsebotse re ne e dulela tafoleng ra botsana straight ra bagešo a ba satla le bageno a ba satla
0: o lane o dula fase gore bagešo a ba satla ka fa le bageno a ba satla
1: ee
0: la ikwanela
1: ee ka baka la tšhelete
0: ka lebaka la tšhelete
1: yes
0: bjang ngwana mma
1: morwatho wa ka o mphounetša re boti go pela tšhelete
0: ya
1: napile a ke re tshwanetse ke boleswana le mokgekolo wa ka mogae ke boleswana le yena o re aboa tšhelete re ke tlo ešomiso se ka mofa napile yena o file morwatho wa gage tšhelete o phela a romela family ya gabo tšhelete
0: o ipša yena o phela a romela lapa la gabo ditšhelete ke thulaganyo ya ka mehla yona yewe goba e no tswelela fela ka nako ewe
1: nna mo gonna e no tswelela ka nako mo yana every day every month wa romela
0: o every month kgwedi ngwe lengwe wa romela
1: e family ya gago
0: e
1: ya gešo
0: wa geno o ne o kgopela fela ka nako yewe
1: ee
0: a gana ra tšhelete o ke tlo e šomiša
1: ee
0: namile warra go gopola gore yena ke taba kgwedi ka kgwedi ke moka ya sepela bjang
1: so ke le mmotsa ka re better nna le wena re le wena wa sa ba sendela le nna ke sa ba sendela tšhelete re die something ka yona ka mogae
0: bjale yeo re e bolelago ke go tla ka molapeng le ba tla ka molapeng la lena ka moka
1: bona ba tla mara a re sa romelana tšhelete
0: Oh, ya ga go ke a tšhelete ngwanešo fa re bolela ka ya go tla
1: allright ke Dr. Mogabo Ramasešane
0: ke go kwele ngwanešo ke a leboga age motheletše madimeše ao
2: fela bo lotso
0: age
2: aekile ke sa bolale le mafounu ya nkgaola ke nna ona wa o tlhoka ena
0: a go ne taba ngwana mma
2: e ke le wadisa madi nna o ile go ntho e tlhagileng ka gare wa lapa la botiaka
0: ya
2: lapa la botiaka o ile a ba le refo a humana mašheleng a reka koloi a ga motse a nyala mosadi go a ba bose nnamee mogadi bo a sa re nyaka ka lapeng
0: mogadi bo mogatsa mogolo wa lena a sa sa le nyaka ka lapeng
2: aa
0: le modiileng goba le ile la fitlhela diang
2: aowa sa karedia selo a kre ba bona rante e khibele gona go bote mo mogolo wa ka
0: o ba bona tšhelete
2: a namile a go tsea moratlhware a mo tsea mo tlisa mo gae a mo tseisa sekolo gana mopolokwane
0: a mapele pele o tlo mpotsa tšewe lena le tsebile bjang gore a le sa nyakega ka fane o le rakile goba o le rometse molaetša
2: a se romela molaetsa o no bona ka di-action go fitlha o tsena ka lape la gona o kokota re ba bona a ke sone tlhala kere ke nna kere e re ke yo check-ela mogolo wa ka and then e kere ke check-ela mogolo wa ka ba thoma le go beela ditulo ntle
0: kore go tsena ore koko ke moka go ntšhiwa ditulo di beiwa ntle
2: lebelela la kwa ntle a le tsene ka ntlong.
0: A le tsene ka ntlong.
2: Bana ba lebeletse TV ka kua.
0: Ee, ee, ee.
2: Namile bote ba go tsea sebara sabote a ngwana a dikolo a tsena sekolo. Ga bjale ke bolela soke Mr. Maki o bereka ka mmaene bote a ka a sa na ranta a a sa bereka ke mathata fela. Ebile Mr. Monwana ebile mošimane oe sebara sa rena a sa ba nyaka le ka gaya ke re o bereka ka mmaene ganebale. Ee, a bua ke goba ke dipišamare.
0: O a sa nyaka molamo wa gage le kgaetsedi ya gage
2: le bana ba le babute a sa ba nyaka. Ebile ke watsa Mr. Maki a bokere ke kgone jaleboe kore taba jeo di bolela a se yena e ke ne le baai ba bararo wa bobedi le yena o tena ba dia bokare ke ntho bokare ba ekwanetse le yena o dia the same story e le tena ba le bona le tshwatsana kee ke le sa re koko
0: o kore go ka bona motho a go swara ka mokgwaoe go o tsena ka gaga go o koko a ntšha ditilo a di beela ntle e le mo maregeng a maka motho o kore a go nyakene pjale ke moka la re go lemoga mokgwao hai la go omiša maoto a lena la sesaya
2: ka moga wa modimo nna ka gore nna bomma ba sa le gona mama a sa le gona kare mmale ya bona go iso nna le tlo re ke akganya bokaone ke sa etela batho nna a kere ba etela ka mogakae a mela spone ka gae e ba etela ba kgona go bula fridge ba ntšha di-cold drink ba dia metlhoro
0: le lena le bele le nyakile go e ba bjalo
2: nna a ke nyake go beiwale ga kere a re tshwane rate bobe a bolefele ke ka bone ee nna ka nako ke ka re a bomma mme go iso ba tlo re nna ke sa ba etela le bana ba ke ba saya kwa a ke nyake gore ke fitlha o kgwetse o ka re registe mpandrakeng
0: o kore nako nngwe tabe e ka se tswelele ka mantswe e tla tswelela ka mekgwa ka mokgwa motho a le tshwarago ka gona tša go laetša gore ga botse wena a ke go nyake ka mone
2: a ke go nyake ka molapele
0: o ya
2: awa mesamake wa tsa o thankgwetse ka ye nngwe yalediša ka gare ga lapa la gešo
0: a go letsa bangwane eso a re tle re kwe gore ba bangwe ba tla reng ke lebogile
2: awa ke a leboga Mesamake ke be ke kgaogile kgopela tshwarelo
0: a go na le molato le o monyane
2: alleluya
0: age Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo motšheletšišio ke a go tamiša
3: ndate Maki kgotsong
0: a ya teng
3: ndate Maki nna ke tlo e thoma from ka mokgone le kgopetša ka gone gore mabaka ke eng
0: mabaka ke a fe ke eng go ebake
3: attitude ke maitshwaro ndate Maki ke go tlhoka ponelopele le lenyatso ke tlo di fa tsena botse
0: ditseleng
3: maitshwaro attitude ke gore ge le santse le dula both families tsa bo monna le mosadi le santse le ratana o humana ba tlhoile monna ba tlhoile mosadi and-e ga bana mabaka gore ba tlhoetse ngwana motho nako ya sepela le lebeletse both of you and then ba kgone gore di-family tse both of them ba kgone gore lena le lekalapeng la lena ba tle le di-ex ke botiaka o tla le ke botia mosadi o tla le ex ya mosadi lapeng laka ke sesi yaka o tla le ex yaka ka lapeng laka ba tlo nketela le tshwane botse gona mo ke lenyatso o nyatsa mosadi yaka o le botia mosadi yaka o nyatsa nna go tlhoka ponelopele ke e beile jwang batho ba ge ba na le disattitude all this time ne ba sa tshepe gore re tla fitlha mo re leng gona se ge re le lapeng la rena this whole strategy ko go re thubela jalo gore now ba paletse go re thubela lerato le re santse le gola now ba tlo re latelela ka mogae o le tlo tsa le dithomidi bakgotsi ba gae ba banenyana echefe ke bakgotsi gantsi ke di-ex tšaka le botiage o tlo tsa le dithomi tša gage tša banna gantsi ke di-ex tša mosadi yaka go raya gore ntate Maki once o thoma identify this thing ke eng ke lenyatso banya tsala pale and then back right inside my family so gore gore batho ba ka mokale ba nya DJ both from Premier Musadi le abo monna and ho thoma o thomonyo go tshwere go diagala eng go tsebale le ntshila gore o tshwere mathomo nne tsire sa go rate ene bo rare tshwere ngwana ke sho gore o go nyetse ka le bakale le feng oro se tsarna o dumetse bjang gore o monyale rena le ntshile sa go rate so tsalisa mo shiko ga toga a le ka toga neng ntate make a ke a tlhole se pitsa mosadi ke a mo yamelela le monna ke a mo yamelela mo ka re both family tse di a tlhapiana ka molapeng ka molapeng le from gabo mosadi gabo monna ebile ba ntshwa mantshwe a gore wena ne ntse re sa go rate gale le gale le the same gabo mosadi ba tla le wena gale le gale ntse re sa go rate gora gore jaanong ba biala eng ge re ba dumele ba tse ka molapeng la reng
0: o kore kore ke seo se feleletsa go setlhotse mantjwa gore
3: yeah
0: ke se ke sona se feleletsa go setlhotse mantjwa gore motho o mong a tlatla re ba geno a ke sa banyaka ka mo
3: ntate matse makele bo le tshebotse gore e ke bona le ke attitude o tlo khumana somebody the same person o tlo dira hape monna ra sa mo taka mole a wetela le buti ya musadi ke action monna o ke am ke action musadi oro mosadi o le a ratang go tla ka molapeng lela le gaitse dia this gentleman ke ex ya motho gore ba dira o gore they are playing as bulls ne and then once or another thoma re lemoga gore a goreng batho ba ga ba re tlhomphe both of us and ba nyaka gore thubela so gore rena re kgone go sustaina family ya rena go kaone re tswaneng o molomongwe aba ba re na ke re nya go phela bophelo ba rena
0: gore gore wa tseba o mpontsha ntlha yengwe ya gore re ka sola monna go ba mosadi ga re a kenya ke baga bo monna ka fa go ba monna re a kenya ke baga bo mosadi ka fa e upya na ko ngwe ore taba ye go tsiya sepetho sa mohuta go pholo go ka pholosa la pala lena go a pholosa lenyalo la lena ka lebaka la gore go ba gona ga batho ba ka bobedi meloko e ka bobedi ka mo lapeng le ga ba tlela go le agisa
3: ete face value rena le o a tlhola sepija ne mara re tsenelela ka gare ga ba tlela go le agisa ba tlisitse lenyatso dafe ke re attitude ya bona ka mo ba tlisitse lenyatso le go tlhoka ponelopele rene ba sa expect gore re ka ba ra fitlha mo re leng gona ebjale ba re latelela direct gore ba tla re bontsha gore bona ke bo mang dasa re fetsa se fetsa tsa gore go

0: Ba go le bogenda tema gengere.
1: E tobela, tobela.
0: Ke winter.
1: A ge winter. Mo tshele tshe mari mashao.
0: Mo age.
1: Lo bona.
0: Rali.
1: Mo thompere.
0: Ah wa ye ba a tsile shit la pirini.
1: Eh.
0: Ah ra bana yo. O ngwa.
1: Ke tshele di.
0: Rna bana ka nnete. E polelo e e se re mo ta se di se tsa pili e go do re rena ka nne le ka mo le lo go ngola senna
1: re le se di jemana ka na mana ka go le se jemana ka na ke gore
0: ba e fikire ya go go re pa e fikire le ka re wetse e ka re wetse go le ka spotri
1: e ipya ke gore mpolelo ewe
0: ra hore ba bo rena ba batile wa ngo ma
1: ke e ke tele di
0: We were raka ka mogwane.
1: Eh.
0: O nga go fita ka raka.
1: Mm.
0: Wa ngwa.
1: Mm.
0: O nga go fita ka raka. A di di di re go ena ka ra wa so feel du da o tsagela o re du ire ka le mara ba mo mosadi.
1: Mm.
0: Ba mo mosadi di ka go rala go swara di di rumo.
1: Eh.
0: Wa ngwa re gore.
1: Ke tele di.
0: A dina ma ka le mina ka go bolela street re bile a se tshirie u.
1: Eh.
0: Ba mo sadi ba swara ka mongwe le dingwe mo u bile ba ka ba u ya le fridge.
1: Ke tsa tsone le lwana tseo tsenyane ke dilo tseo di re tshwenya go na banna tseo. Ga di bele ke lebeletse TV ke le te ke nyaka go fetola kanala. Nka se tshe remote ka ka dire ke ba bitse ke re tla leng tieleng.
0: Iri go fe botala o monnya.
1: Mm.
0: Wa bona gore ba mo sadi ba ka shala ka mogaka mara ba bo munna ya ke tswa ba tswa ka moka
1: o ba ga bo mo sadi
0: ba ka shala ka mogaka ba ra wa malume ya bana o ta shala o te go re
1: o ba ga mo sadi o ra gore kgaitsedi aka ka tswa le mogatsagwe ba sepela ge ke le wa mosadi ka sala ka fa ke letile goba motlho o mongwe eupša ka bana ka mo eupša wa bo monna ka sekene e bothata ke engana mo pele yona tabe e ka lebisa bjang gore yo mongwe a tla feleletsa re a ke sanyaka ba geno ka mo
0: e ke na ba ya no ya o tle le go bona gore ha bo ka re ka mo go tswa ba bo sa di ba tsere maikarabelo o fitlisha ba ba e
1: ke le ba kudu bo le channel le ina
0: e ri gre wena maje nka so to wa le fe
1: a re
0: ndi bu juwe
1: ke a le boga mo tshele tshe ma di mesiao
2: mama ke ke se nna malolo ma wa 8 se ga mogotsa makele mangho ba make
1: eh
2: jo wa tsaba nna ba boletse ka ba tshingwe ko wa tsaba ya ke papata matsoa ke ditikile mompeteng ena ba bolela ka ba tshidi go mo tsa nnete ene ding kusha botlhoko ka re loje ko re taba thoya taba e bolela ka rena batho e bolela ka dilo tsa ofofa kwa naheng ma ke dilo tse hantsi wankwa ke nna mosadi kere hantsi dithaka rena basadi hantsi
1: o hantsi
2: ngire wa nkwa gering a ke ipiti ke rena ba ke nna mosadi rena ba sadi anchi di ta karena
1: ke tele ditse
2: make monna o boletse are batho bana le lenyatso batho bana le lenyatso lo thoka ponelo pili lo sibele ku shisha rena heke ya ka bohadi ke hela we hudisha lapala a mahuwa a ke le we lo sha batho a mahuwa monna o boletse o fetse o bolela nwe le are ba bo monna o ta kira ba mo sadi o kira monna mo sibara a tshiri remote a tsara ro itsara a se dia leti ka molapeng o itsara ntse batho ba ka molapela na le ba le hona o itsara ntse batho ba ka molapela na le ba le hona le bona ba no bereka ono hadima hadima bile ba tsho rena ba ka reng ya ba makatsa make ba sadi ba na le mmudu o montsi ba bang ba bangwe a se ka moka bona e bona ba sadi ba ngwa ba o loka mpi ba ba kwamala pele batho ba isa gotso ba tsaba sadi ba mokutu o weke ya ba rata ibile ke ba tsara make ba sadi ba le sha ba di ntwe e jwa ka e mpotse rena he mwana a bo motho a shume a se bo rena a bereke jwang a dutse ka mo kgaitsadi a dutse ana ka mo le kgaitsadi a e o sena mo ngwe mo a ka dulane o mo fella pelo he ha nya.

0: mereko fela go tsa monna a go re anya ke mereko ngwana wa eno mereko ya thokea a ikhumane motho a ka sebetsana ka maria a tsene a wila gate ya tsene ya batho a tsena a tsaka mereko o bereka o le mang sonko o signiwe ka mowe bo mma motho a hona hana uri motho monna wa ka hore ke mokirie ke ka baka la monna la mmao o mo fela pele a bo mma o le bana ina hatch ba tlo phela ba ntse ba le ana mo a ba tsamai bana o mafelelo make o tlo fetsa ntse o tlo fetsa go bona ro motho a nya ke ba e shukuru gore ya ba wa raka e se a nyali a tsura die jwa ngwana a bo mma o ba ngwana a bo mma bile a iphine botse le dutsile yana ka ma a munya ke total mara i rute wa hawo o tlo nna ka mo ena o ta pia tshola se fopa se sengwe a gore ngwana a bo mme o tswa o itisha bile o ka raka mo jisha ka tsaka ka le polori e ya a fetsa mo tshe go rarwe la so sarke tala ke o le bela ka mo fridging ka mo gore ka na ka mo
1: o o le ra gore yona ye e ka lebisa gore yo mongwe a le moge a tla feletsa sa sorege ka botse a re a e ge ile gore go tloba bialo ba gelo a ke sa banya ka kam
0: mage o ta kwa botlhoko monna wa nnete wa o ba le pushisho a ke nako bolela ka ola wa go tia lengwalo la gore ba re monna le mosadi o tatara kgomana ya bana maetri mara ka moo o ka ba lebelela ba palela ko bala e batla mo lepageng lela la goreng tlhompha mmago le tatao o tla o khumane matlhatsi ba a le feta ka sepiti mara ba fitha moo lela goreng monna le mosadi ba na maetri ba tshwarana ba tloa ba tloela bo bona gore a ba lemo gore mangwalo a bolela ka diema nne bona ba tsea ntho ela ba e dia nnete o nana gore bo mma o kare ba o tshwetsi wanapa wa se sa banyaka o ba bogaikediwa le bo botia le o baratho bao
1: bjabjabja le mmaololo ge yo o fitlha mo tabeng ya gore ba geno a ke sa banyaka ka fa gape bjale yeo ke e kgolo ro phela-phela bjang e le gore ba geno a ke sa banyaka ka fa le wena ba geswa o sa banyaka ka fa gona moo re o phela-phela bjang
0: jale nna ebile ke a boya gape ke nyaka o e beya ka mokgwane o setse ke e bonetse pele nnang kere kere batho ka moka ke kgopela goreng bana ba modimo wa lefatshe lana le e bang le ponelo pele ya gore na pile he o se sanyaka ba eso le nna ke se sanyaka ba heno na le tlo ikgona na he o e ba le ntho e nngwe ya go tlhoma o nyaka abe batho ba le go tshwanetse letse gore le ya ba thoka ande tlo ba thoka and ba tshwanetse go ba gona mathekeng a lena hesete le na le mabaka o ba nna le matshwenyeo o ba le na le se sengwe se sengwe se e le goreng se tlo o nyaka batho go na le ntho e le goreng lena he le ite ba leloko o ye ba khumana kae ka baka ka gore o rile ga o sa nyaka batho ba eno ka mo
1: kore le ra gore ke go iphatlha ka lephego gore bjalo
0: re iphatlha gampe le o feta le o feta lephego le raotsi ya gore ka maare a mato wa re zipi wa re tai wa iphatlha ka lona o tshwanetse re be le ponelo pele ya o tse wa reng etse he ke di a so batho ba o na le mokete wa ba thokang o tlo ba nyaka etse ja kile nngwe o thaise ke bothata ba lese ka gore o ba kobile ao ba nyake o se ka nyaka o le mo monateng ngwana a bo o tla nna ka matsa ma sekolo a ba a fetsa dikolo ke kole motho o mo ile a bolela ntsi la gore motho o feditse dikolo ka ditšhelete tsa ngwana a motho ke a di-car extent mara wa heno a kataka mo a nka se mo nyake
1: a re tlogelengana fa maololo
0: kampa a seile kwa sekolong ra re a tsamaye mo nyakele mosomo a matswa diata
1: yo
0: no a re naganeng botse
1: ke le kudu boledišanang lena ke lebogile kudu boledišanang lena botšheletše a re lotšhe a re lotšhe re gona re ka botšha lena
2: re gona ka pitorika
1: age
2: ntate make ke a re thome mo gaufi mo
1: ya
2: ke re nna ee ke experience teng ne
1: es
2: ke le mo lapeng e thoma from a ke nore mo bo maki neighbor
1: ya
2: ngwana wa a tlaka monna wa misbehavior e ke mokgala o tloa mola o isa lefoko ka moagabo gore ntata ka mola o ntshwara so wa nkomanya o ira so
1: ya
2: motswadi ga estate a tle ka mo a tlo addressa taba gore why o rela ngwana ka so yena o tseya tshwetso ka mola gore ntata ka mo le kobile ngwanaka ebile le setlhole leya le rena ka ya ka mo yena
1: le nna bana ba gage a ke sa banyaka ka mo
2: a ke sa banyaka e tshwana le yona e monyalong ntho e thoma ka di-teenagers ntate mae ba bo mosadi wena o ira ka lerato ba tla ba tlo o etela ge ba fitlha ka mogae se bana bao ba se irang o ga a se iri o wena bana ba gago ba tseba molao wa ka mogae gore tsa maso mara ola wa misbehave
1: o ba kor shimo ba tile ke ba ga bo mosadi bana ba ga go ba rutile ka mogwao go tswelela ba bang ke ba bo mosadi ba tla ka mekgwa a bona ye meng ye a mapele mekgwa e le e bona e phosagetse ge le ba petsa le ile na le rutile go bana ba lena
2: mekgwa a ke re bana ba ka ntate maji ba tse ba ka mohai hore rena fere se ba tlang ke service
1: o ya
2: ene ola ha tla go mmotsa se so yena o bona ka re mmili wena wa mohatellang kere and then ha tswa ho thoma go tsamisa dire ka re wena ke ba heni mo kopo ke ntse lentjenya na mo gore o morele re ka mo haere ke a tsholetsa so ka mo haere ke ka ne go se ra bua ka na go se ari dire
1: ko ko ko ke ko ko lo ba se ba o ka re ke taba efe o ka re ke taba ya gore bana ba gago ka molapeng ka fa o ba file molao o itsego ka nako e itsego boang ka gae le se ka boa bosego eupša bana ba bo mosadi ba meloko e mengwe ba tlile bana ba gago namile le bona ba tswile taolong ba boa mašego ba ebela le nagae ga ba sa dira mešomo wa ka gae eupša ge ba le tee ba kgona go edia
2: wena seno o e bolelang tate mach ga se wa boela gae medina tsile ka di-holidays o boela gae ko bogong ba gagwang ke ha se tlhamolo o bia taba ka yena ka tsela ya gae motswadi ya gae ore bo ratswale le bo mmatswale ka e le bo sesi le bo mang ba ema le ngwane gore o rare ntatola ga a rate ngwane wa rena o a moetela kwa ba founela mang ba founela motswadi gore monno wa gago ga a na mokomepile ebile o kobile le ngwana re ena kganto wena no ira no o kgala ngwana ga ba founi ore ba se ba tlo addressa taba e ntate maki ba tseya decision ba lekwa gore ebile ngwana kwa a lena ga a sa tla wena o ntse o di itseng ka temako wa utlwa mo tseleng ore kana o na le kganyeso wena nne o try-a o fixa ngwana mara ba ko bogong ba gago ba re so ebile ore go thoma utlwa mo ore ebile le bona a ke sa ba batla ka mo le bona ka moo a ke sa ba batla mosadi o itsea jang o itsa gore wena ga o rate batho ba kwa gabo kganto wena batho ba kwa gabo state ba tlera mo gae ba kgona dressa tabe ngwana ke itseng ko bona gore ngwana ba re na tlile mo lena le medium wena o motshwere so ba tlo addressa le tlete swatch bona ba nka divisioneng tate make gore aa ore re motho ola ga re rate ka moka ka
1: kore wa tseba tabe o ka re e tswa tabeng e nngwe tabe ke tabe e kgole re itshwere go banna o ka re e tswa tabeng e nngwe ya banna le basadi bao o hwetsa go ba latofatsana ka gore ya a se ore o hwetse monna le mosadi ba re a se ore a ke go bone a se ore ke ka o bona ore gabotse ga o rate bagešo ke a go bona ore a o rate bagešo le ena o lamo monna ya ke a o bona wena gabotse ore a o rate bagešo mola re goreetse a o rate bagešo e ka ba ke yona nako nngwe e feleletsa go e dira gore motho a re ka gore ke a o bona re a o rate bagešo ba geno a ke sa banyaka le bona ka moo
2: ee o dina a ntshitse lefoko la go tshwana le leo kana wena ne ore wa kgaelang tate mane ba le ge ba ke rataba ye ko bo bona ba re motho o tshweile ngwana ebile mokobile ka gae
1: ngwanešwa re e tlogelagana fa o ke go koele
2: ke a leboang tate
1: mane ya ke a ikwa ke tatofatsano ye nngwe ye o itletsego ka malapeng ya banna le basadi bao ba latofatsana ka gore ke a o bona ga o rate bagešo mosadi mogatsa go phela a gore ga o rate ba gabo le wena mosadi o phela o botsa mogatsa ago gore ga a rate ba geno tataganong ya ditaba tseo ka moka ebile di fitlhile mo e lego gore yo mongwe o ntšhitse lentswe la gore ke kgopela gore ba geno a ke sa ba nyaka ka moka gore ga o rate bagešo le wena ba geno a ke ba nyake ka fa ka lebaka la gore le wena a o rate bagešo motheletse o ba bolela taba ye nngwe ya go batamela taba e nngwe she gore go tlo o feleletse mo gongwe o tswile mantswe a gore kore nako nngwe ga ebe gore ba geno a ke sa ba nyaka e ka tswa ka gore moketekete wa geno a ke sa mo nyaka goba bana ba se mamang wa geno a ke sa ba nyaka ka fa a re lebelele lapašele ke mma le tate ka mo lapeng le bana le bana ba bane ba ba file molao wa gore le se ka sepela bošego le se ka fola le se ka nwa mabjala a re ore motlhomong ke bana ba le ba bo lesomehlano lesomešupa lesomeseswai lesomenne gona fao ba e leng gore ei la tseba gore bana ba mohuto oo ba ne le go huetswa kudu ke mo ka go tla bana ba bangwe ka mo lapeng la lena e ka ba bakgaetsedi ya monna goba bakgaetsedi ya mosadi ka ba ba mang kapa mang eupša ke ba o mongwe ka mo lapeng ke ba bo mongwe ka mo lapeng batla ge batla ba tlo kopana le bona ba ba lena ba bjale le nomakala ba ba lena ba bjale setse ba thomile go fola setse ba thomile go sepela mašego setse ba rogana setse ba fetola ge go boledišwa kore setse ba diang ba diang ba diang le lemoga gore gape ngwana wa kgaetsedi ya ka wanwa wa fola wa gago setse amo a tsere mokgwa o le ena ka gore o šika lelo gape e šika go le ya go gare le yona e tla gare bjale kore ke lebeletše kopakopano ya bana ba le ka fao ba huetsanago ka gona mo e leng gore wena go o lebelela ba gago o hwetsa o senyagalelwa ke bana ka lebaka la bana ba baeng bao ba etetšego ka ga gago motlhomong o bo o sa tsebo gore wa fola o thomile go ratana bja le setsa thomile go ruta wa gago banenyala go ba setsanyana o setse a thomile go nwa ge ba le mo ba diang o sepela mašego kore ba ba bontšha bophelo bjo bongwe gona fa o feleletsa ka gore nna o feleletsa ka gore bana ba ngwane eno a ke sa ba nyaka ka fa gore goba ba geno a ke sa ba nyaka ka fa ore ke hwetsa o ka re mantšu a gore ba gabo motho a ba sa nyakega ka fa a ka no ba šomišwa bošedi ka malapeng a mangwe e ba gore ba geno a ke sa ba nyaka ka fa goba wa geno semamang wa geno a ke sa mo nyaka ka fa o theletse madibešeo le kae raitso
2: wa bo e tswere ka dinaka
1: ee gape ke tabataba mongwaka ke
2: tabatabaangkeangke wa go ha le ba bo mosadi ba atalana ke ba
1: ya
2: a go
1: eh
2: ba ba tsile a ke
1: eh
2: wa nga ba go ene ba bo mosadi a ba tsape ba nya go tsa ba nya go tsa ga re ona le ditlhogo tsela ka mo ba go ga di o ba ga mo go fela wa mai ba pele tshefo ya mai ba di tshu
1: ya
2: le ba ba go ana ka ma ba nya go rumiwa ka fa bana go ba go he re bona ba rumiwa
1: eh
2: ntse go ne tsi sa mkhotla
1: e tlusi a khotlano taba ewe
2: le te mo nya ka ka mara tsi fa to sa rega se la gra wa ka le se lo ena a mo hela so to fi wa ja ka mande manga muntu a to ja ka na go e wa e tiwa ka yona ano a to itirela mai ka na go a batswa
1: e ka lebisa gore
2: o bua fela o kare go tlisa tšhele ka montu kana ga ke tlise tšhele ke a ise anisa kana lore le rojwa le saleng leto ele ka homo ka foro sa kgone go le roa
1: kore le raya gore mantšu a ka ntšhiwa ke yo mongwe go se kgotsofalele maitshwaro a ba bangwe goba a bo yo mongwe ka mo lapeng ka fa a felele tša rile batho ba ke sa ba nyaka ka fa
2: ya ke tlo feleletsa kere a ke sa ba nyaka ka fa a ba romese sa bona ke dijo montsharo gotlhe ba ka setse lofo tse pedi ba le nthule
1: eupša tabeo e na le maatla eupša taba yona eo e na le maatla a gore ge o ra go nyake ba gešo ka lebaka la gore motlho o mongwe ba ja kudu ba ja kudu goba ke mašaedi na go nna yo o fitlha ya dula bjang ya tlholang magareng ga ka le wena taba yewe go o le moga tšaka motlho mo nna ke le mosadi
2: nna ke tlo mmotsa kere ga ekereke ba bona bana ba babediba ga ke tlore ba bane e le re le bona ge ba itlamo ba tlo dira ntho e ba e dirileng bale le bone a mpe ba nne gema ya re ne ka khotso ka montung ka fa a se mo mantwantwaneng ka fa
1: ka gore ke akwa lena le bolela le taba a dijo le ra gore monna goba mosadi a kana mara ba geno a ke sa ba nyaka ka fa gape wa tseba ke ge ba tlile ka fa bopi a bo fetse le beke
2: ba ja o le go feta rena ka fa
1: Yeah. awa mogelega mabaka ke afi motheletse mo boletse tabengwe sa le o bolela yena fela a ke kwe ba itla go yona re go ka le bakala gore batho ba bangwe ba nyatsa batho re ka tsiya sepheto se se bjale re se tsiela re le ba babedi gore ba geno a batle ka fa le nna ba gešo a batle ka fa e le ge re lemogile gore go tla ka bo go tla ga bona ka fa ga gore a gešo go tla ga bona ka fa ga gore a gešo ya Tobela FM mo shate wa tsebole wi tabisho ja ga metse chamre bogolo ke tsona tshe a go lo tshe tshe
3: Tobela ntate mo tshe
1: a ge le kae
3: bona le kae
1: re gona
3: e e go tshe tsa ya lena
1: le a itseba
3: ke a itseba ntate mo ke ke tshe di tshe di fitile le ke tshe go le ka mmane ke le tee
1: be ke tshe pedi tshe di fitile go le tswa go boloka mmane le le tee
3: mmh ga nna bona ke thoma le motho a go bona from day one a sa tsee botse ke le yena o dimo lefatshe mara nna ke tswa gae ke le one
1: ya
3: a ke re ke a bolela ntate nake ba re ga o nyake kgaitsedi ya ka ke thathetse dilo tse ka moka ke sa rekela selo a ke boledise ngwana wa gabo a ke founele ngwana wa gabo kore a ke o nyake ntate nake ke bophelo bo ke bo phelang
1: a le monyake ka ga lena
3: a se ka ga rena ke ka ga gabo
1: ke masa nya ke go mang
3: nna ba ra ke ne ke ga itse di a bona
1: e le go nnete
3: ma ba ka ona a tsaba ke yena ntate make
1: ke ra go tswa ka hlakoreng la lena e le go nnete na
3: ai ka mogong ntate make
1: ya ye o letla go ka yona a ino ba ye ga botse thwi ye o re bolela go ipša ke le ko ele mma go rena ke a leboga
3: mara ke lena ke lena ke tlile ke sa le mane ke le file di number tsa ka ba di ra ra ra
1: yo nna
3: o le ka tsoinela a 2020
1: 2020 ke tla go leletsa ke le bobedi
3: okay
1: ahe o tshele tshe marume shao
4: go ha
1: ke nao
4: no ona tletse
1: a gona le molato lo monyane
4: ke le re tsoko
1: ahe
4: mage taba se ka malapi
1: ahe
4: a grer li ya le rase la rase la malapare
1: eh
4: bale ona le mogomo wa gore mono wa go mosadi ya e tlaka mo kulo ja ke se ba re go pela gore ba tshi ya ka re mo na bo bona na
1: eh
4: e nne nne le go la ha sa le yo nne o le humana mma mo wa e ra mana e re ka ya ba ka para tswana
1: eh o
4: nne metsa o mo khumana ga ke ka mo mogolo ra mma malome ga ya di ya di ya di ga itse di ka e ka nna tswa di sofa botse ba mmetse lo ona mo
1: lebelena le kribane tshe pedi o no makalengwe se gona wa e ga malome ya gwe
4: e sone ntu ya ga mahloka mo lapeng dilo a o di bone mari ya tshele o e di ka e ka
1: wa bona kribane a ka siman
4: bona a ka tshe
1: ya
4: ke mo go bo di shore na mona ka ntse ka re kgiba ne dikgiba ntse be le tshepedi ke bone eng go ara wa sa le batla mo ba itshia jwa a wa no re tlo go kgiba ne ke mo ka ba bona mo le tshepedi ba thopeng
1: e bana
4: ya go nna taba le
1: a wa ba ba tle mo ba nya ka kgiba ne ke mo ka ba bona le tshepedi ba topa engwe
4: ba topa engwe o wa file a wa tsigwa ya le ba itshiri wa mo so ba
1: eh
4: Mm, botlo la ga se botswa ona la mabedi ka molele ngwa le salora dimeletse. O nya ga o putula ja tsheo ga ba botsa ke ngwana ga o malomi ya ratimo a tloa tsholo botlo la ga se.
1: Go ba malomi o rile o ba le mochachile lengwa e kwa phefo bo mma ba mo fa baki ya gago.
4: Ba mo mo fa baki ya gago. Ke nna go go tsa lo tsikire go go le tsa bana ba ga khantimbe ni ba atla bona ba arwala sa bona go rwala fela ka ya ka ga mabatse le ga mokrachini ya ga mokgona lo jaga bona ba tsiya fela
1: o ka ba fihla mantjung a ngwane eso wa re ba geno a ke sabanya ka ka
4: ke fika ba mo ha
1: ya he
4: ka nna nka ba bona ba ga fithi tshiye di ga fithwe
1: wo
4: ke ka re nna ka be ke so wa ke ba tsika mo to ba jele jele jele jo pitre ba sa tlwa sa tlwa
1: Biale biale wa tseba ye rena re shalelang ke gore etse gore ba sa tlo ba sa tla ka fa o di yang go wa gago ka ba ga bo tlo ratana gore ba se sa tla ka mo
4: ya kgwe le mo ga ga isa tabe ya gore e tlo fetsa ke mo ja gore e bile ka mo a se ga bo bona ka gore nna o tsire ka go tshitse ka mo urwele faneng ka maso ga bo bo
1: ga o me ba geno kotse a o be re na ba geno kotse na re tlotla ka mo o tshile le nkudi bile o sogona go ba le go ka ba gona lapa ke mosadi ba nna mosadi ga kaela sefatlhong ga botse ka hore ke ena re diela go dilo re kwa re amogelegile kudu kudu kudu ka re wena le baka le letele re no dula fa se le wena na na a o re bikotsi ngwanesho ge gena mile wi be ile ka mogolo gore mohlo mongwe o itlele ka tharollo yenwe
4: ba le tharollo e ka ba mohuta mo magege senyane lo lo ja ka ditlile ka hore ga e se
1: You can rena kotsi nyo re bea go yona re sa tlo dielwa ditie ka fane le tshedi
4: ke go bo
1: hey gape kokor ke no ra re le ka lekanetse ngwane sho re re na ga go phala le go lontshe mantjwa gore ba geno a ke sa banyaka ka fa ka gore nna ke ra nna ke le make ke kwa ile mantjwa mang a bogale kudu wa ile ngore o mongwe a ka re wa lu gore ka mantjwa mang wa luiwa ibile go luwa go o ka re o mogateletse ka gore wena o nya ke bagabo ka mo e upya ba geno wena ba atla ga nya ke tukisho ya mohuta o mongwe ane se gore go leka lekane
4: ba rwela taba ya tshenyo ye re e bolela mogaga e ke re botsisa taba ya tshenyo a re lotse a ka ba fa
1: ke ke ra ona o rapi ona yewe ke ona nngwe ya go nyaka go lukishwa gore ao e pya ge dilo di tshwa di ke sa mathomo le nna ke sa tsebe e le tsaka mo lapeng le a ke ke ra gore ke ona ya go lukishwa yona yeo le gore mohlo mo motho a re ba ga bo motho a sa banyaka ke ra nna ke lebeletse
4: ee ke a e
1: ee ke ke
4: ka ba ka le tshe ma ikuto mo o go bukele tsa bana ba ba le o ri ka ba ka bo shuntu ba kula o nna le ba thoba ka mba di tapa ka molateng o di fana ka go nna teng ya bone ba le lo tsela o pola o di sela botlhokuwa mmm o tla ke pei ya ba thoba ba ntshetsa aba sa tlisha ka go nna ke taba ya gore ba go bona ngwana bo ba tlisha go tlo tsa tshialo tsa la palaka e ne re nna ke le gona ba ka fitle ba tshia di ba be bo taba pa mo
1: Eh, a se o fela na kongwe wa rra o re a itetse ke ba gabo mosadi yo wa hwetsa ga a tlo sepela fa ke scaftini se tletse dinawa se seng se tletse sukuri se seng se tletse upi se seng se tletseng se tletseng wa tseba o rwaleletse kore wa hwetsa o sa kwešiše o ipša o tlane ore go tlhane ore to
4: o tshikinya tlhogo ka thoko mmake o lebeletse ore ba ke mo go bere go nka bona ka mogwana
1: gore o lebella ka mo di plastic mo bo fetse di lama wa tseba ke di bra e peke di butsi tsa lapa la go o loke
4: o loke le di tin stuff go di ka mo o loke a wa pele bana ba la pele ba tlo shala leng
1: a ba pele ba le nna re ke butsi na re na ba nna ke dilo tse sentse re le ka tsona re bela ile ka tsona
4: e ga ba la tselo ma ke ga mogotsi wa tselo le botlhoko ka bona o tlo bela ela ke re wena o lebeletse gore bana ba bao o lebeletse gore ba go le ba tle ba wa fushe le wena o buile ba re di lo di tsa ba mo gora o bere ka fasa o bere wa u ini ba mogolo o bere ka fasa ga o tshe di tshe ba la pele go pala wena o lebeletse o reka di
1: ai ke ko le wale shikelo
4: swa tshele go tere bere ka la ruin ma felo re a pe bana ba ba o le ke mo wa fushe le wena o dule fa se ba o fe fa le di lotu o tswa left and right ke tshwa ka molaka mola wena ana go di ya ngona o ka se tlo go le ya go pele agar ba ba sa pagar ba udi je jago ka bu shuwa gar pepa
1: ki aleko
4: ti kan ya da mu ma site nar go do u ke ina nga go ma site nga ma
1: o tlompe re ke ko ile
4: wa bona shi o o kuma na mazwa we no sa zo le tswa re so fa u tibele tswa u ro o na ka mwae o bona ba lo ke tshomo kan tu wala mazwa lo kuma go go krachi o re
1: gore tšatši le lengwe o ya ka kwa wa hwetša mmetse ya gago o adilwe mane wa tseba o phatlaletše ka lapeng la bona
4: o phatlale ko botšišarao ba ile ba re o tshwaretsana le tsofa tša bona ao le o tshwaretsana le tsofa tša bona a ba o reka dilo tseo tswana le o e seng batšie
1: ke leboile kudu o boledišana le wena ngwaneso Tabala fa boshate wa tsebo le boithabisho. Ah ona le botata bya pelego. Ah ona le botata bya thobalano o hloka mahlatsi go ba ona le malwetse go fapa fapana setshwenyege professor Mahlaela o gona go go thusa professor Mahlaela o hwetsagala mafelong ao a latelago ke Polokwane ka Labraro. Sibitiela ka moshupulego le labotlhano Johannesburg ke ka mokibelo a Manskral ka la Morena ge o nyaka go tseba matšatši ao a etelago lephala le Pegas Fort le kwa mohlanka o ka letsetša go ba wa whatsappela go 076-512-2257 nomore ke 076-512-2257 Roba 063-393-2727
4: Yale ke nagana hore rena re le bakgonyane
1: ya
4: mare re fuku tse ya le moya sema
1: a wa ino stimang ka hore ke a kwa setlotla ka mathata a
4: sitimo wa leso ke nagana hore rena re le bakgonyane
1: ya
4: rena no go sebe le magomo ka metsinga mo re nye jang ona o go itse o le mokgonyane o ne le monyanya wena o busy o phakishana le dipiri ka motseng
1: Oh yeah.
4: Mola gona le barwa le barwedi ba ba ka bereka mmereko.
1: Oh.
4: Tsa tshile lo ngwa bua o ba lese sengwe o tsha vene a go ile a kowe.
1: Mm.
4: Ba bua ja tshile lo ngwe go ntse gona le marero tara wa mara ga re yang a morwedi eno ka re gona le stofo sa go baka.
1: Mm.
4: Yale ke ntse di nya go dia. Ba gona go ba le matla go gona go notsena ka gare ga motse wa gago le tsedung ba ditšee ba dilo tse ba di dirang ka lebaka la gore ko ene o thomileng ka go ba fa maatla le go se be le magomo a motse owe jale go sasa ra thoma re re mara gape batho ba ka re lapa laka ga ba letlhomphe and-e go sasa ke thoma go lwa le mosadi ke re bara mosadi gape batho ba ge dilo jaaka ba letlhomphe gape bona gona nong stofo se senyegile ba tlile mo bapeka mara e le nna ke di thomileng ka setsebe gore ka gare ga motse ona ke mokgonyane ga ke morwa barwa ba dutse ko thoko kwa nna ke ya ka mole ka mo ke tshwere le ditšhini go sasa ke a thoma
1: kgaogile motlhomphegi 086-000-2452 086-000-2452 Happiness Tomo Make Kara Salomon Sarago Ho Topela FM Reho Diaga Metsi Kinale Alila Mola Ki Mochelichi Wal Nano Le Mitha Gopile Rishanwe Inyaka Wena Mochelichi Arloche
5: Tomo
1: Make Ahe
5: Ake
1: Rona
5: Ahe
1: Ahe
5: rena re tšomene go ja go ba ka go tšara na se tšhokofetse
1: a ke kwe
6: Kara rena re jele bogobe ka gabutu a rena ga tlokofetse.
1: Le jele bogobe ka gabutu a lena a setse a tlokofetse gore le jele bogobe ka moe ka lehula gagwe.
6: Ee, go jalo.
1: Aowa lena.
6: Bothata ke gore mosadi wa gagwe le go se motho wa go rata rena.
1: O ba sa le rate.
6: O be a rata ba gago fela. Fe rena re ile kwa lapeng la bona be o bona gore o a šitelega.
1: O ba a sena sello ka lena ba gabo mogatšangwe.
6: Ga gona nto re modirile go yona ntatemake.
1: Ya.
6: Mara ge re ile re a bona gore iš gapere o ka re re a mo šitela.
1: Ee.
6: Re a no bona gore i o kaone. Re ithulele jalo a botse o be a ntse a roba ke pele gore wi le satlhe ka lapeng la ka mara bana ba gabo ba etla
1: he
6: ke moka a botse a re botsa gore mosadi wa gago ke motho mohutamang o phela jwang
1: ya
6: o mmoditse gore ga re nyake rena a re botse botsa a botse wa rena
1: o ba tloga mmoditse gore wena ba gaeno ga botse a ke ba nyake ka fa
6: utlwa ka mmoditse
1: o a ke ba rata a Heba, aba buditse lebaka la gore ke ka lebaka la nga sa lerate.
6: A mo tse gore na wae.
1: E no ba gore ba gene wa tseba nna kinga ke ba rate.
6: Ee, ga re mo kopela gore mo tse sona ga re ga re rate ra jwa.
1: Ee.
6: Re mo dirile. Sa mo tse sa a mo fetola mo tse gore na wae a sa re nyake.
1: Ya.
6: Ee.
1: Awa ba. La no mo katoga go fitla mogolo a lena a tlo tlokofala.
6: Ya mokato ga ntate maka go fihla mogolo a rena tlokofala ka tsatsi la ge a buti wa rena tlokofetse re ile ra ya ra ya ra phutha se wa buti wa rena re le mola thoko o ka re a sa rena selo go etile ba gabo pele rena ra nonya gore re kgone go phutha se wa gabo rena
1: go bile bohloko nako e ka moka lepalela ke go tsena ka lapeng la mogolo a lena go bile bohloko ka nnete eupša ba gabo ba tsena mogolo wa lena a le etela a le tee a sena le yena mosadi go bile bohloko ga sa ka go a ba gabotse ne
6: ga sanka goa ba gabotse ntate make ke femeleng tsa gabo re naga go na le mathata a bute a etla a tsamaye a ndoši ga re nao kae a re a mo protecta a re o a bajwa
1: magun le manyalong a satle
6: a sake ntate make
1: ao banna
6: ke tsela bo tla thoma go tshafala ke bolotsi bela sa re botse gore botse wa bajwa a botla tla re founela ka boena e kwa bolotsi
1: eh
6: a re botsa gore wa bajwa ke ga tlo re botsa ntongwe le mo gore motsedi ha le ke mo protect go dilo ke dilotsi ke ke se pela ke ndo se ke ya mo le mo mo di family ya la sa tla mpotsa gore yena wa bajwa a ke fitla ga ke fitla ma ka lena a ba ba ke mo shile ka ga yena problem a ke fitla le mbuti se ke le botsa gore wa bajwa
1: ya go be fa go gongwe ga yona go tswelela ka sopego mang go nata ba motheletši re ke tshe wa mafelelo motheletši shoo a re locheng re gona re ka botša lena
7: re gona
1: afe
7: le nna ke nna ngwana jeo le di bolela mmona
1: motlhomphegi
7: le nna ke rela ke tsa mogutu ebile ebile a setsa e re lwantsha mo e le gore mosadi le a tsama a boela a gago
1: gabotse go bo go diagalang o ba a diang mosadi oe
7: ao family ya rofu ka mo gae a etle go tla family ya gabo
1: go tla ba gabo fela lebaka
7: lebaka kore ba ba rofu se batho ba go rata go etaeta mara ba ba gabo re ba tlile ba kena le mo kamoreng jaaka and then kuri nake motho wa go thela gauteng
1: ee
7: re kere everyday re ke fitlhile gae ke fitlhile ke nyakana le diphago jaaka dithulosi ka mona di a latlhega ke mo tya gore gore gore di tlhomotse ja ga nna ba go re ba tshile mona ba sella mo stupo
1: eh
7: ba ne so re go mo tya gore gore di tya go ba re no bana a re ga dira go ba ba ga go
1: o a go lato fatsa ka gore a o rate batho ba gesi wena
7: eh go fitla le mo le gore le nna ke se ja go mo tya gore motho a nga o le ja go tlo se ja go motho ra
1: eh
7: ka nne di go na le dintho tse dingwe tse e le gore ke tloding ka ko ga gabo
1: le tswa go di hwetsa ga gabo dilo tsa lena tse e lebe go le kgale le lela ka tsona le mmotsa gore ba geswe ge ba tlile ba felela fa le lapaneng ba geno ke bona ke tseba go ba tsena ka diphapusing ba diang ga gone ka mokgomong ke ba geno ba tseya go dilo tsaka a e gana eupša mafelelong latla la ba le nnete ewe
7: ke ya paro ja ga nta te ma ke di tlo go itsa mo
1: a u bana we
7: go fitla le mo le gore ena a fetse a e ja ga molating a re nna ga ke rate ba gago
1: bia na ga
7: itse eh le go bolela so le gona ja le motho wa ka o kwale di nna ke go founa ke le ga u be le motho o kwale di o tsama le le ga u bo tsira ga
1: u bo tsira ga bo ka hore o re a le rate ba gago
7: eh ona go tsama inga ga go mme wa ka nya motsepa ga go kukulu a motswari ja chelete ka re no wa ga go ni ga na mahlo go le so
1: eh
7: o se di ja a tsama le chelete la ya mme
1: au
7: o tsadi le ga chelete la mme ya lo go tsira ga go le yona
1: yo na we
7: ke le teng di taba ke re di bolela mona ke ga tenge na le na ya ngira
1: ya le di agalela
7: o fihlela le mo le mafelo ga re bana le matla a se ke yena ile nya ga transport e tla go lisa ile ga ga mola motse
1: eh upja le be le saka la fihlela mantjo a gore ka gore ya lo ke re ba geno ke bona ba tsiya go dilo tsetsa ka a ke sa banyaka ka mo ala saka la ntsha mantjo a
7: a sanga ga ntsha mantjo a mo go tloka gore ne ke mo ja gore na ba geno ke a ga ra ba gore ke go bule ja ga bona ba tlile ga motseng wa ka le nna motse wa go bona la gore gona le ba eng ba le ba se le ba etela ka mo motse ha ne
1: bona
7: ba tlile mola ba le bana ba bona lo go ntlompa ba ga ba ne tlompo ba go nojena mo ka mo re nya ga ke robe ke le mo dipubu
1: au bana we
7: wa le re go bula la dipo ke se gore bana ba na ga ba ne tlompo o sa ntse ba rute mola ba re ga nne a se bana ba ka ma wa go no ke na mo ka moreng ya ka ke ya ba re ka ke mo ke di tlhola ga bo a di a di mana ga tsona le bana go ba gago
1: ai ngwane sho ke le ko ile re tlogela mfa o ke le boge kudu go boledishana le lena motlomphe tobela FM mo shate WhatsApp le boithabisho a ro fetola mawabiale
8: Tobela FM ke moshate go tsebo le boithabisho
9: lena ba sara tipa ka bogaleng bo enje le na gapola le bo mane mane go semenya mosadi wa o shangela bo ya ka go sona ba rona sa o nwa ke dipofolo le batho ke rape le tloga le ilimile tshemo ya le khuti ba gekolobeshu ke mo le khono le phagamisi tshe folaga ya Tobela FM e bile ile be ile malekelekeng ya ganya e ganya ka ba ga shiba ba so bogona le bo le joy ke sa le bale le bona bo khabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele se shungwane se gona se tare sa mutirela
8: hashtag Tobela FM 66
10: once you enter my house it then becomes our house
11: yeah Tobela FM house number 66 ha di shane le gore Tobela FM tle ga tsaga geno e fihlile say e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile so o tsene go se dira gore go be motho pa se foka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o hlalosa gore go reng Tobela FM se ntse go tloga tsaga gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le gore o dula kae go 45849 ke 45849 go mo fema baka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand parishano ye tsho la ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le di pielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobela FM 66
12: bye
8: Tobela
13: Ela que eu lá que ela fez, ué.

Ke itobela FM ya lokotla khasho la Africa Borwa. Motheletsi re feleletsa lenaneo. Ke go tsore tshe tlhokopeledishana tshe pedi tshe bufafiana. Tshe we leng gore ka tsona na le wena re fetse lenaneo motheletsi. Ka ge re no bontshana ditjaba tshe dingwe tshe we leng gore biela ka ma Africa Borwa. Ao ana go le maitemogelo, ao ana go le maikarabelo. Re ka sorana botse ka tsona. Ditaba tse pedi tse ke tlo di tsweletsa go gona bjale. Motheletsi, a re bolela ka taba e. Ka malapeng go na le gore monna le mosadi le ge re nyalane upša o no hwetsa yo mongwe a sa thuša-thuša. Ke a kgona go kwele motheletsi yo mongwe a ba bolela re ebile ke moreile ka re ya a e bolelago taba se re namehile e tloga e le thuile o re e bolelago eupša ke re ke tlo fetola mawa ka yona gore ge re le banna le basadi ka malapeng re nyalane go no ba gona gore o hwetse e le gore ka ditseno tsa rena ka mo gae go na le nyakego itsego ya gore ke le make ka mokgwao ke fele ke thusanyana ka gešo ka boketenyana goba eupša taba ye ka kwešišano le mogatšaka e gona taba eo ka malapeng ke a tseba di gona dithulaganyo tša ka malapeng a mangwe gore aowa ba rile le tla gomarelana la bana maetee mosadi wa tloga wa nyala wa ya ga bo monna le odi a tša lena eupša re dirago tša rena ga re lebale gore re batho re tswa bathong kudu batswadi bao e le gore re ba tlogetse ka malapeng bjale ka bana ba bona ge ke be ke šoma ba be ba sa lebeletše nna ge o mosadi le ena ba sa šoma ba be ba lebeletše yena gore o tla thuša-thuša bjale lenyalo šelewe le tlile ke nnete lenyalo palakata re nyalane ga gone molato bja ka lebaka la gore re batho ke a tseba gore ga gešo ke tlogetše seemo sa mohutamang ke le mosadi ke a tseba re ga gešo ke tloetše seemo sa mohutamang ke le monna go bo go sa lebeletswe go go ntšhinyana go tswa go nna ka dithušo le ditseka bjale le bjale motho o kgona go dula fase le mogatšagwe a re aga mogatšaka monna le mosadi ba e boledišano reo ka nnete le nna ke bone ga mmatswale ka nnete o ba tlogetše masetlapelong mogatšaka a gone taba a e se ka no ba gore ka nnete re ba tswile ge re nyalane ore ka no re letseno le la rena ra no lebelela gore re ka kgomantšhang ra bea ra ba fa boketenyana gono goba mohlomo le re ka tlodiša kgwedi goba nako nngwe re fela re ba latlhelelanyana ka go no kwešiša gore seemo se bjang le nna ka banneng go a kgonagala go ba fela bjalo go hwetse ke sa iša seketenyana ka gae mohlomong ke sa thuša ana ke warra ana ke manga ana ka fala ana ke kgaetšedi go no re a kgone go diadia sa gore le gore a fetse thutonyane itšego tata a kgone go ikema o hwetša mogatša ka lena a thekga tabeng yeo a thuša bjale le bjale ke nyaka go botsiša bjale ke a kgonang gore o mokoile motheletse ola gore o rile ba na le peakanyetso ye bjalo ka lapeng la gagwe le mogatšagwe kgwedi ka kgwedi ba romela se sengwe ka lapeng la gabo mogatšagwe eupša e tlile yena e motletse ga tee fela go nore thuša ga tee fela ka fao monna mogatšagwe o ga nne gore ae tšhelete o ke sa nyaka go e šomiša bjale ke be ke no bontšha yona eo yaka potsišoši godimo ga tabe na ge re le monna le mosadi ka lapeng re nyalane re ka thuša go le kakang godimo ga kwano ya mohutao re ka thuša go le kakang
o ba kere mogatsa ka ka thusa go le kaka bya bya la ka mosadi mogatsa ka ka thusa go le kaka nkgagabo a ka thusa go le kaka le gona go fitlhaneng le nna ka lapeng lesho go ba go ba gesho e ka no se be lapeng lesho go ba ya ba go o mongwe wa ba gesho nka thusa go le kaka le gona go fitlhaneng ke se tshirutu re mo thusa ke kwane le mogatsaka o ntheletse fa motheletse ke kwane le mogatsaka ke kwane le mogatsaka re ka thusa go le kaka le gona go fitlhaneng ka le hlakoreng la monna le ka le hlakoreng la mosadi ke putshwa mato ya bobedi ya bobedi putshisho she na thusho nye ya rena ge re thusa ba gesho go ba wa gesho go ba le ena thusa ba gabo eupša ka kwanelo ya rena ke ditseka tsa rena tsa ka fa na re tshwanetse go ba dithuso tsa mohuto re ka di lefisa ge re ka di lefisa nnete gona re ka nyaka tefo ra re go lokile ore kgaitsedi ya o reng re ne o mo thusetsa ngwana go ya sekolong ao a re saineng fase ngwana o ga a thomile go šoma setlogolo sona se sa gago se a tla re fe tšhelete eo eupša re thusa re ka ngwala fase go no tshwana le nna ka letlhakoreng laka re ka ngwala fase re ka kwanela taba ye putshwa boraro na kwanelo ye ya rena ye nna ke thusa bagešo le ena a thusa ba gabo seo se ka tlholago gore re ka fapana keng ebile a ke sa tsebiša ya bobedi ke be ke re ke tlo tsebiša tlhogopeledišane tše pedi wa kgetha aba re no šoma ka yona kwanong ye ya rena kwanong ye ya rena mašaedi ke a fe go thelela go na le go ba kae mo e le go gore a re ka tlatlela ra feleletša e le gore ga re sa kwana ka thušo tše tse tša rena tše re sa kwantšhwe keng kwano tše go phapano ye e ka tsoga magareng ga rena goba re ka itlholelwa ke bao re ba thušago goba yowe re mo thušago e tsose ka a lebala putšo engwe ke rileng re ka ba lefiša se ka lebala putšo ya gore ke taba e re ka e dulela go fase ya lefšwa ra re ge re thusa ka mokgwa awa ga e tletle e bue tšhelete eo ga e tletle e bue se ka lebala gore ke botsitse putšo ya gore gona ge re thusa re o thusa go fitlhaneng go ka beelwa nako lebaka le le kakang nka baka e kwetsa e nngwe gore go ka kgethwa gore go ka thuswa mang kolokile dipotso ke tsona tseo peakanyetso tsa mohuta wo ke go botsa nnete motheletse di gona ka malapeng a mangwe monna le mosadi ba no kwana gore wa tseba keng a ba wena re thuse malome ago a ba wena re thuse mogolo ago.

0: arlo chi mutele chi
1: tsovela dadimak
0: tata gore eno
1: le ka tata make le mutele chi ka kamora
0: re gona re ka botshalena mongwaka
1: a re gona e tata make le bolela le mathatsa ra sebetsela ka mongwani
0: ke le tshele ditse
1: ya tata make rena re le batho ba bantsho ne seemo se se sogang ba bontsi bja rena se re aparetse re phela ka ara sona a se gantsi ko kry-re malapa a makaone motho wa gona o tswa ka lapeng le lekaone ebile o tšhia ka lapeng le lekaone ga e bonolo so ke bolela soo ka baka la gore ntlo e le bolelang re ka gare ga yone le nna ke o mongwe a leng ka gare ga yone o kry-re lelapa leiše le thakage nako nngwe ke ile ke sa re ke a thalefanyana motswadi o leng gore like nna a šikari maikarabelo a lapa modimo wa mo tšhia na mmile e a ra gore ke gore ke no wena ka re ke wena o ka reno o jenyana ebile o kgona go tshwara-tshwara e a ra kore kua ba lebeletse wena gore at least like so se o ya ka nna ke lebeletse gore a re ka se re o ya ka nna nka se re ka baka la gore maybe ke thusa ka gae maybe ke tshwanetse ke bapatedise ore le e ka banka bo mogumagadi ke tshwanetse ke bapatedise o na le ntse le lengwe la sebedi tatemake la gore go nyala gao fele jaaro kore ka mola ga bo mosadi mashedi a mangwe le a mangwe a diegano e le go na le se sengwe se o ka kgonane go ba thusa ka sona a se problem gore wena le mogumagadi wa lodule fase le kwane kore se se diegane ka letsong la go ja le ka mo go ngele e fitse a tlhokega a se diege
0: wa tsamangwa lesetlhogopoledišane re tshwere go eng e botlhokwa kudu e nyaka ka nnete ke a setšhaba e nyaka re tloga re itekola ya ka gore ba bangwe diemo tse dingwe o a nyala le ena mosadi o a nyalwa ko lokile ya be le gore o ka re seemo sa ga botsanyana ka gabo go na le bo semamang le bo semamang ba kgona go thuša a wa go lokile wena o nyetswe go a tlatla go a tswelela selo se sengwe ba re ke lehu sa feta ka geno sa tšea yena yena yola go tshepilwe go yena ka dilo ka moka mme wena o ka gare ga lenyalo le motho o mongwe ntle le yena gobe go ka lebelelwa wena o tlaletswe ke no ka o tsebo re dingwe mogatšago o na le motho o mongwe wa tlhogo wa go fola kgona go dula le yena fase la kwešišana phale kentintši tše dipotsi yorena thuso ye ile go fitlhaneng gona e tle o nyaka tefo bjale
1: kore ke se botlhokwa kudu ge re thusa kere a ke nogore maybe re thusa mogekolo leng gore like maybe mengwaga ya a e se e fitelele gore a ka fiwa mphiwa fela e utlwa ga a šome
0: ya
1: like sare ge re thusa motho ore a ka re lefe back maybe a ke no fa example gore ke bomme nna monna
0: ya
1: le bona gore o ba re sa boima let's say maybe bana ba around maybe 50 years ya ra gore if o ba thusa mengwaga ne kae
0: if
1: children re ba thusang ka yona maybe a ke no fa example gore a re kwane mogaja ka gore a re ba fe sekete godi nngwe le ye nngwe mo mengwageng e 50 mo batlang o fitlhelela mengwaga ya gore ba fiwa mphiwa fela ke mmuso e tabe ba re kolotsa bokae
0: ga gape go na le gore o hwetse o nyetse mohuta o mongwe wa mosadi goba mohuta o mongwe wa monna a re go ai bona ke go nyetse ne o lebelela tšaka mo o lebelela tšaka mo o naana gore ge re tlo fa mma go sekete goba tata go sekete kgwedi ngwe lengwe go fitlha ena a tlo o gola mphiwa fela goba go fitlha nennenene re tlabe re mofile bokae gona gore na re tlo o tswela pele ne wa kwetša a nako itswalela gore bona ke go nyetse o lebelela tšaka mo a o tlo gore mola ke go nyetse goba o nnyetse wa fela o lebelela tšaka mola ga geno tšhelete o itšeago mo o išago gana ka fa le go tsweletša taba mohuta o raya gore bjale ke ditseka tša lapa la rena re o tswela pele bjang re na le bana a go balela seleseleseleselese ngwanetsho gana fawe gona mmowe ka mo wena o lebeletse motswadi wa gago goba dikgaetsedi tša gago goba bo wa rrago bao le bona ba o lebeletsego

0: sa tsebe gore ba o re ba reng ka go kwešiša gore o nyetswe ke motho ka gare ga lenyalo ngwaneso re reng ka botsebotse re reng
1: kore re seemo sa mokgwana ge mosadi a re aoa o kampane ge ife ona o thuša bageno keloka dipeke ke a tsamaya ke a phutlha ke a tsamaya ya ra kore na le wena re ka sekwala mara ntlwete make nka se tlogele mme motswadi wa ka gore a sokole ka baka la mosadi yo
0: bjalo ngwaneso ke mo nna ke nyakang go tsena gona ke be ke sa tla ka putšišo ya gore na ge e ka ba e re ko go botse nnete basadi ba ba bjalo ba gona banna ba ba bjalo ba gona
1: kebjale
0: ke nyaka go tseba gore ge wena ile gore bjale o tlo go gapeletša ko o lebelela motswadi wa gago goba bana beno apa re bolela ka madi go lofa go se kwešiše ga yo mongwe e ka thuba lapa ka yo mongwe go tswa ka gare ga lenyalo gona o tla ba a nepile go ka thuba lapa la gagwe goba o fetšiša dikamano goba lenyalo la gagwe ka lebaka la gore yena a nyaka go thuša ba gabo gona mo a e re tswalele taba mohuto o mongwe re reng
1: Dr. Mako, ya ka nna nka mpane if o tlo waloka if re gawana mpe re gawana nka se togele motswadi wa mantišitšeng mo lefatsheng a ka sokole mola lo re lake nka gona gore nna ke mo thuše wena o gana nna ke le molekane wago e tshwana le wena ge motswadi wa go wena mora jaaka a le ka ra seemo se se bjalo o šoma goba nna ke šoma o palelwa go mo thusa ka baka la gore nna ke gana se se ra gore ke nkera gore mose a nne a ikele boya batho
0: ore o ka se tlo mmotsa ka go tseya ditšhelete mola o bona letlhaelela ka mo go ena le bana o ra gore tšhelete wa re tšee re ebieletse bana ba tlo ya diyunibesithi nenneng eupta mabaka a ka moka a bolelago a kwala ka lapeng la lena le gona lebaka la gage la gore o tswile ka geno gape nna le wena re nyalane o ka se monganyiši le gona a go rara gape go re tswa ka fale re rile re tlo o thoma tša rena bjale wena o sa nyaka go boela morago a ba monna modimo gona nna a go fele ge e le gore wena o sa nyaka o lebelela ga geno o nyaka o tšea tšhelete yaka re nyalane ka lenyalo la kopanelo ya dithoto o iše ga geno
1: Ntate make ape le gopolo gore mosadi le a ya la gawana le a ya la fapa nna nka se togele motswadi wa ka goba mepi ngwana gaeso a tlo sokola bolawa ke tala ke ntse ke le gona mola le gore like nka kgona gore ke mo thuše aowa kampa re gawana if yeo e tlo re fapantšha aowa re fapane because nka se togele nna wena o ntsebile ka baka la motswadi wa taiše gago a tlo tshaya ke batho ke le gona
0: a re tlogele
1: ngwaneso
0: ke leboga kudu go boledišaa
1: wa loka o tlowe then nna ke sokolele ke tswele pele o sokolela le bomme because ge nkebe e se ena mokgekolole o moseta nke bo o sa ntsebe o sane wena le ge nna le wena re ka fapana nka boela wa mokgekolola
0: ke a leboga ke a leboga ngwaneso ke a leboga
1: ke lebogile ke mošutira sebešela ntatsemake o jaaka mo tsaneng
0: age botšheletše tabe re swere go ye ka balekane ba o hwetšago a sa itsene ya geno a re tšhelete a ka mo ga e tlo tswa ya kaekae e bjalebjale o keko go nyetše goba o nyetše ebile re lenyalong la kopanelo ya dithoto a e tlo o diagala ke yona taba yona e ke yona o hwetšago go ena le molekane yo mongwe ka mo lenyalong le a ntšha ditšhelete ka sephiri ka o khukhuna a romela ba gabo ke le botsa nnete e feleletšego a ntšha ditšhelete ka o khukhuna tabe ke e bolela go ye e phela go phelaphelaphelaphelaphelaphelaphela a ntšha ditšhelete ka o khukhuna ka mathaithai ka mathaithai a romela ba gabo ka lebaka la gore mosadi a ka mo yo o ga ka tseba monna ka mo yo o ga ka tseba motho o feleletša bjale ga re bjale ke tlo thubagalelwa ke lenyalo yo ko nyalwa kae goba ko nyalaneng ka mo le gona o bolawa ke bohloko bja gore mmaletate goba bana bešo bjale le bjale mabaka a bophelo a kgona gore fitlhiša gona moi eka go a ba le banna le basadi ba bangwe ba kgona go bona ba ba le kwešišano bjale nna ne ke re mo go na go le kwešišano thuso ye e fitlha kae yo o tseya lebaka le le kakang yo o fitlha mafelelong neng ka ba ka botsiša gore na thuso tsona tse re lebeletse gore go lokile ka lebaka la gore ba re thusa semangmang gore go beka one yere go beka na re tlo dinyaka na o tsheletse o kwele dipuiso tsaka ebile tša tharo e re ke go tsefo a re lotshen
2: papa make
0: le gona
2: ona re ka boišaleaeisa ke papa kupiana
0: ee
2: aa fo ya taba keae kwa apeng ka selo se matswala sa fokola o baka lesa mmaka fokola ke tshwanetse ke thuse ka mokgong ka kgona
0: ka kgapeletso
2: e sene ka kgapeletso ene ebile a ke patedise
0: kolokile ga a gana bjale o tswa bjang
2: mosadi a gana nkanana yaga me re gaoanang kampane re gaoana
0: eba
2: I'm not going to be able to do it.
0: Ke koile mogolo wa ka ke a leboga.
2: Tanki ntate Mark.
0: Ahe. Motheletse thobela.
3: E moke?
0: Thobela thobela.
3: Ke koile ka.
0: Rona.
3: Ya rona. E tawe di tsore mo vi mo maike ba.
0: E ya he?
3: Ah, e vi. Ma tsore tawe ya maike.
0: A ke tsebe ne.
3: Tawe e tsoa ka ba go tsoa go le ka le go ya o tsi ya go tsoa di ba.
0: E ya le gore mogatsa go go di sitswe biang.
3: I don't know what to do. I'm back on the school fees. Yeah, okay, but I'll let you go later, but.
0: Go, Quill, and one issue.
3: Some shop of plates in the cattle of William. Ha ha.
0: Callow. Motility, but Michelle?
2: Margie.
0: Lorana.
2: It's only Jim O'Long while it's over. I'm not going to have a jam of time.
0: I was ever called. Kia, quarter of a tillage bats and oopja. Se seng se a gana monna se re a ke tloge ke arabega ka botlalo a ke ko motho wa o ka re bathelete ba tloga ba tsene ba kwa se nna ke se e kwago le go bona se ke se bonago
2: make taswa ke ka lebaka le ke re tswaletse magologolong wa ditlhaba ra bangwedišana ba ja mothala
0: ya
2: ei make o tsebane fashe le ka mogogobeng ka gona ke go pala ka motabeng ya gore wena o tla gona go tsho go thokomela ba ba mo side go ba o le
0: mmh
2: o ba o tsiele ja ka motabeng ya le go na mo side
0: mmh
2: le ya le polelo ya gore na le go ba le botho ba ga gore na wena botho ba motho bua gore e we ke tla ba ya tswalo ya tswalo ya motho
0: le riale
2: kongo e ya le tsalo ya motho
0: ha
2: kongo mate
0: ke tele ditse
2: e ya le tsalo ya motho
0: ya
2: ene tsalo ya motho e ya le botho ba motho
0: ya
2: ene re nya ga o bia tlaba go felelela
0: mmh
2: motho go ntjuru dile na o jutse ba gore o taba ba gabo ba tlhokomela o fitha kae kae ba yone o ba tsaba bo kae kae le tsebano ya motho a dire ba se go bela dishe ke ntse o tsebana ka le tsheke le tsebana ba radio and fit re ra ba romela le ba ba ga di le ba bo malome ka speedi ka beke
0: mmh
2: mara ke motho o ba re tsena go go tsoba motho wa ngwa mage
0: la se ba ke le tele ditse ke le tele ditse
2: ke riano ke re ke re ra re swa re go tloga na motho Iskata ya gakantsha sechaba sa South Africa ya gakantsha sechaba se television sa social media. Gore ke ya go gore e walwa go dimo mara a re nya ke re iprunge.
0: Nna ke nyaka o netefatsa gore gona bjale yona tabe re tshwere go ye ka malapeng a mangwe ke tshele ya gore re ka se tswele pele ka mo ka lebaka la gore o gare o gapeletsa go tsea ditšhelete tsa ka fa o di fe ba geno eupša o a tseba re o ba felang ga se re a tsebe seemo eupša o gana ka la gore re di a tsa ka fa tšhelete ya ka mo e felele ka fa a ba go botse le gore yona tšhelete o etse ya go yo ka ne gore ke ya gago eupša o nnyetse ka kopanelo ya dithoto goba re nyalale ka kopanelo ya dithoto le nna ke yaka o tseya tšhelete yaka le bana baka o iša ga geno
2: make traba o thepile matho nna ke re ke o tsebile neng o ntsebile neng ge re šala re tlo nyalana lebaka la nakwe wangoma
0: ke go theleditse
2: a ke go e senya
0: ba gona ba gona ka malapeng a re ya o ka se tlo rene o tsere tšhelete ga ba sepele ba o ba re ba o shoma man ba o banyakane le mešomo go na le banna ba o ba go omanyetsa taba ye basadi ba no re ba kgopela go na le basadi ba go omanyetsa taba banna ba no re ba kgopela ka malapeng gona bjale ke bolela ka malapeng a mangwe ke kgakgathi ka taba ye
2: ke kgakgathi it's a more foundation. It's a more wrong. Or na, tsebani jang e bile nna go tsebile na go e ka kang ka ba ka felletse ya gurume ke bo malomo go ba bora gadi gore ba te ba bolele ba te rulile ka moka o rena ke go tsebile na go e ka kang
0: a re itlogeleng bona mowe
2: e re ke re go wena mak le sialmo le ba tsheletse ba sialmo ba ska wa le di tsaba go di bo go tsheletse polelo ga go rena o re
0: mothomphebi
2: ndi mutu
0: a ge ke bona la nnete ke engwe go di aga metse tabe re tshwanetse gore re bolele ragata ka boya o tsebo re ge mo o tsebo re tabeng yeo re tswere go ye mogatsa go ga aka o diela tshela a bitsa kgothekgothe a bitsa bageno ka moka le bagabo a ka go fenya ka ditaba go di mogatsa ge setse a gana ke setse a gana a ka ya go fenya ka ditaba ke ra wena o mo kgopelago goba motlho o mongwe o igapeletsa gore go gape nka seno le sa mma ka se leseleke kgaetsedi yaka setlogolo ee bjalea wa tsamaya ka go phala ka ditaba a ne o fitlha o butšharegane lenyalo keng go nyalane nna le wena ke re ditseka tšaka mo ditsentšha ko wena le nna fela ke re o nnyetse kang a re motlho mo kere direng angišano re re ka lenyalo la kopanelo a dithoto a tsoša manganga re gape tšhelete ya gago ka lenyalo la kopanelo a dithoto sa gago ke saka ke sa gago le ge e ka sebe lenyalo la kopanelo a dithoto ya ba gore tšhelete a mang ke a mang ge setse go ena le bana ka nganga re tšhelete o itseago o išago kaekaekaekae o re go ke ya gago ke a bana baka a ke ra seanya ka go e bofa ga botse go na le batho ba bangwe ga bane kwešišo ya mohuta owe gore o karolo ya batho ba bangwe o tswa bathong o ikema ka lentšu le tee la gore o nyetswe goba o nyetse re di a tšaka mo o ka se tlo tšea ditšhelete tšaka tša rena wa di iša ga geno wena ware eupša a baneng ware a ba sepele ba ye go šoma a kore a senya ke go tseba selo o ikhwetša o nyetswe ke mohuta o wa monna mohuta o wa mosadi eupša nna ge ke e lebeletse ke re ga a ka go diela molato mo dimatabe e bjala a o tlo mo fenya ka mabaka ke hwetša o kare ke taba e nyaka go kwešišo le bomotho bja motho a gona malapa a mabjalo go no tshwana ge go na le malapa a mangwe ao e lego gore o hwetse le gore ka bolapeng la bo monna kgaetsedi ya monna o tlhokofetse o ba sa tlha nyalwa motho owe o tlogela bana ba babedi a bane motlhokomedi ge se yena malomo o wa bona o a nyetse go mosadi ba kgona go e bolela nako engwe banna le basadi gona le banna le basadi ba bangwe ba dikwešišo ba dula le bana ba le ba ba godiša a gona malapa a mabjalo ba gona balamo ba mohuta o ba gona ba gona balamo ba mohuta o ba gona banna ba kwešišo ba dipelo ke kore ke no o bolela tse di botse Watu ba kgona go kushisha mabaka ba gona. A kushisha ra ga bo mogatsa ka. Hey ga go se ga botse ka sele sele sele sele se. Ke la rato ke go puthana. E upya monna o go ba mosadi wa ka nogana. Ka mabaka technically a kwala. A kwala a lebelele tshile yena bana ba gagwe ditseno tsa lapala gagwe a bolela kwala ka kwala mothowe ri te kola ka go reng ka hlo go poledishana 086-000-2452 A ko lo chem teleche? Arlo che. Realocha? A ke le ikwi? Ke go tami chem teleche, rona fa go se rabotse. A ko lo chem teleche?
4: Ma yo hapo.
0: Aya teng.
4: Ke ma sha ba ga mo tempisa ha ke tsuno.
0: Ke le tele diitse.
4: Ya tsabe man ke wi manya na re ke thomi ke ke dimelang le lena papa ene ga le re le mo bui me jalo re ke thomi ke re di dukelo di ga tsa jo bui me la jo shuta o ro khono o shumisa pele mpe o ye filmi tla di tukela ja ha wa nra re le le le ra kra no re e na ga nnete ga somola ona le di tukela ja ra ga di ja ha
0: mola o tlo mothega
4: mola o tlo mothega re ka fa tsa mola o itse wa ma o ri le le jega mo ka tsona o le monna ka se di tie ntle le tumeng le ha e le mare na o ba o le mo sa di ka se di tie wa dira se se le mpelong ya gago o tswa go mo fatshe ya pelo ya gago se se botse ka baka la ditokelo so nna be ke gore e baka wela molamora wa batho ba leng gore e banyalane ke ntho e tee ya kere
0: ya
4: and then e kenyetse mosadi ola botlhoko ba le bosiwana ba kwabo a ke bontse ne ka mo pelong yaka efe ke dumelela gore nna le ena re ngete
0: wa leso e tshwaregana fao o re go o nyetse mosadi goba mosadi le ena a nyetse monna kwešiša gore bošiwana bja lapa la gabo goba a re beng ka mogo seemo sa lapa la gabo le wena se a oama
4: se nkama botsebotsebotse gobane keledi ya gae ke aka a ka re a lebelela abo a bona a sa kgone go thaba le nna tshwanetse ke tse ke amee mo se kgone go thaba gae gobane ntse e mofita mo pelo ya gae ke nna wa mathomo tshwanetse ke mothorena mogajaka e beng o lokile na
0: banna le basadi ba kwešiša tabe o ka gare ga lenyalo
4: e senyea e nka ere ke le monna a ke tse ke leraba e nka re ke le monna ka e šomisa ka botsotsi ka ke rakenya ka go tea tse dingwe tsa ditšheleto ba thuto e ke na le yona ke itlisa ka fase ya a mebetse ke iša efo ke ropa wa mosadi oba le yena a khukhunya a utswa tšhelete yaka a mašhaba a išabo e na le bošhaedi
0: eyaka
4: re irile mo lebaleng re kwane gore ke tswa ko gae maloba a se ke kgatlhee wa tsa tso tšhaba go tšhate dintšhi e re ka kgona go šadišeng ke re ngathelane o la matswale a gago re mofe sela ore ke tla kwa eno ena le monna mosadi a tswa e fuyalo are salo folla bo mmatswale neng na o ke bona ka re lo ditse di a shota so mkhatse are ro ba bona abedi ke ntela hore nna le yena re ntse tse ke le di a ke ya ka ya ya ha e ke ya ka ya ka ke ya ha e
0: Monna o mongwe o fetile lenaneong le gore go na le peakanyo ya mohuto o ka ga gagwe mogatsagwe o romela tšhelete ga gabo kgwedi engwe le engwe e upša yena kgaetsedi ya gagwe o mokgopetse tšhelete ga tee fela mosadi a re ae a e ko tšhelete o le nna ke nyako e šomiša
5: ke bojatlo e re na le yona okay it's fine mosadi yaka o rometse tšhelete kwabo beke ela ya go feta bakgwedi ya go feta and then ka re e le gona mongwe re ee ka matlhakore a mabedi tlhakore lengwe le re ka re e le gona o ile a afforta o e romela and then le nna go letang ya bo gore bosesi ba re ba kgopela ka nnete ba tlhoka ya ba gore mabaka a dumele mosadi a re a nna fase le nna a gana ebe re ka e bontshana rangtshana ra bona o nna re ka ke rabee mara a ka gore e maua ke nyako loka selo sa bona ko samaduti fela wa e senya jalo
0: ke go koela ngwaneso ke go koela ke go leboge
5: sabe ke botlhokonya ka dithapelo le leboga ke nna pa
0: motlhompheri o inyaka dithapelo ke a go lotsha botheletše
6: Alo,
0: le kae papa
6: o kgotso le kae
0: ke re na ba
6: ba tlhokaine
0: a ge
6: tabe o bolela go nyaka gore batho ba gape ka boya
0: ka boya e
6: kanke engwe tabengwe e dipente e shoroshoro e o ka se lebele ka leiso la moya
0: ya
6: ba bangwe ba nna ke ditholwane ka baka tlasa ga metsi a ga bo bone kane yona tšhelete o rego o phedisa yona motswadi
0: ee
6: a e ke ajame a ketima le poleke ke gore e ke ka mo gae e thušena a e ntšha ka sa morago a e fa bana ba dikgaee mafelelong o tsebe gore motsadi ele o motisego ka moa motlhomo ke setsa sa ka motseng wa gago ande o botlhokwa ka motseng wa gago o bona se sengwe le sengwe se one o ka se se gomeng ka baka la pele kgopo e tlira e tliša go fela baka la lapa la geno
0: ee
6: wa hwetša dilo di sa sepele gabotse ka baka lang poledišane ka sebe gona kan ka ko ga geno seo ba fago ga ba se tšeega ka ka pele e botlhokwa ba se tšea ba nyaka gore ke a gago di stope o phele bona ka seo loso
0: e ke a go kwa
6: ka tshwe ke re go nyaka go pagata ka boya baske ba salela ke pelo banna ba bantši mo especially di first born ke ditholwane ka gare ga malapa a gago one
0: tata gore na ke go koele
6: baske ba etsa etsise go basadi ba bona ke ite manna ba malapa a bona
0: ke go koele mongwana
6: wa kgwetsa a bolela ka gore no mmane ke tla fa naye motho o mongwe le mongwe ngwana a modimo ke modimo a tsebago ore modisi yo lefatshe le ga e ka ba mmago
0: ke leboile kudu o boledišanang lena age thobela fm mošhate wa tsebo le boithabišo ke tumela go ba metsetso e mehlano go ikala ereng ya pele ke nyakagore ka metsetso e mehlano ye ke tle ke tšee dinomoro tša bao ba nyakago go ka nyaka go thušwa ka mokgomolo mongwe go moremogolo kudu ba diaga metse kudu ba diaga metse ke laetše gona ka mokgwao ke ralo ka koša go latela sandi le dikgare ka ditorong tšaka ke ralo ka koša koša ye ka morago wa koša e go ka se bolele nna go tlo bo go bolela sandi le dikgare nna ka metsotso e mehlano e šetšego ke kgopela gore wena o nyakang gore o tlo o thušwe letša ke swere pene nna ke nyaka go ngwala dinomoro tša lena gore namile re tletletle re kgone go thušana ka se sengwe le se sengwe se o nyakang go thuša ka sona don't leave me this way Ted Pentecross nna le Alila Mola re tlogile sadi le dikgare o tlo ba le wena go tlo fitlha ka iri ya boraro šala gabotse

0: come to you.
1: Oh yeah, computer love, Zeb and Roger. Engwari go tshe matla tsha borago ba re bula ka computer love. Kona nda go ngamba rago ba bolela ka mogwetsa taba tsha marato ka mogwa online dating. Tla ba re go shay morago ra go re be thoma. Go ile ba le setlhopa. Se le gore ba se tshele ditse go shaye. Ka ngwaga wa bolesomesenyane masome seswai tee synth pop e ba go yengwe ya setlhopha sa Germany sa German electronic band ba se bitse gore ke Kraftwerk ya Kraftwerk ke boka ka morago kwashe re tla ra bona ba Zeb and Roger ba itla ba itsweleletša pele ga kwasha tse ke re pele ga kwashe re ofile kwasha go tsa go Dolly Parton a tla go nara lo always love you Adele Vince Gill sa lebale gape le kwasha go tsa go Algera a tla go na Lean on Me Forever Mine go tsa go The OJs ke kwashe le gore re thomile ka yona lenane o lela ditorong jaaka go thobela FM le kgotlagaso la Aforika Borwa re lebeletse metse ya rena ke 23 re tswa iring ya pele letšatši ke la 30 kgweding ya June se sena pele setloa se laetša gabotse fela gore kgwedi ya go keteka baswana pele re e tlogela gona mo ee re e rata gona mo ba re gateng ke mo re e rata go gona magešo letšatši ke la labobedi re lebeletse gore o šetše Aforika Borwa morago ga go bolelwa gore hei swantse gore o fitlha mo letšatšing lona le ebe gore badudi ba dinaga dišele e be gore ba na le ditokomane tša maleba tša ba badudi ba ka nageng ya Aforika Borwa etšhetše o na le matšhošo tša mantšhi a ditlhaselo go badudi ba ba ka ntle ba ge o ka lebelela mabale le matšetseng a mangwe a go feta bo go bona kore o ya godimo lefaseng dinaga tša badudi ma di le ka go thuša ka dinamela gore boela morago fale bose ga re mo lebe ke bona ke lebeletse ka mankweng ke a bona gore go na le dikgatiso tse di ko fale di dirile ke se sengwe sa sa dia le moye tse dinnyane mola ke a bona gore ba lebeletse badudi ba le ba nageng ya Zimbabwe ba ile gore ba mola ba ba tletse mo pele ga Mankweng police station a ke tsebore gabjale le seemo ke sa mokhutamang fela ebele ba bantšhi sa go koša botlhokolle gore go na le bana mola o ipotse gore na batho ba ge ba ka se kgwetse senamela sa go ba tloša ka e bona nako yone ela na se se raya gore batho ba ba tlile gona go dula mola bošego ka mokana nako yone o ra re batho ba ka ba le gona mola na na thoma go naganela bana ba ba bannyane ba batho ba go lekana ba 600 ba ile gore ba ditse mola ba tlhoka mogwa wa dinamela go ka ba bošitšegenageng ya ga bo bona ka Durban KwaZulu-Natal le gona maabane bosetse o bona dikgatiso tse dintšhi tsa di-video ke moka bontšhi ba namela dipase le ge ba re ei ga o iwe Bait Bridge a re tsebo gorena le kgone le go tla diragalang mosegare ka moka ka baka la matšhiši tša mantšhi le gore se tšabile gona fela yo rapela gore ska ba le batho bao ba bethwago ba

gopola maeto a rena a mantši a e le gore re setse re a dirile gona mo kgweding ye ya go keteka matswala a thobela FM ge o ka lebelela re akere tša go baka kwa Groblersdal bekeng ke bekeng ya go feta bekeng ya go feta re tswaka kwa Groblersdal mo e le gore be re keteka le bo papa badudi ba Groblersdal re le bone re le etetše re kole bosele lena botla gopola re tswa botlokwa kerekeng ka kwa ge bosa gopola ga botse o tla gopola gore tswa ga mphatlhele ka baka la kgwele ya dinao ka June 16 ebile re keteka le baswa go tournament e kgolokgolokgolokgolokgolo yeo e le gore e sa le gare ya kgatlhampana le mo nakong ke re le mo go yona le mafelo a mangwe a mantšhe le gore setse re fitlhile fela se segolo se e le gore tloa re se lebeletse magagešo ke gore bjale go tlo latela house number 66 yeo le gore mo nakong e sa fetsa go pele re tla ba re kgona go tseba gore na o iwa kae ka kgwedi ya July ya go keteka Madiba ke mo le gore re tla ba re kgona go bontšha gore re etela kae re ya go keteka ka kae ke engwe ya masolo a Thobela FM a go keteka matswalo bjale malobanyana mo Sun City Ziyakhala ke mo le gore go bo go le gona mafelo a beke ane re tswa mo go yona go bo go le ga bosego batho ba ipsina ka diopedi tša go fapafapana Thobela FM le dialemo ya tšhedingwe gape tše senyane tša go šupiša leleme la letswele di dirile mo gore mokete o mogologologologologologolowo o kgonagale go tlalwe ka Sun City re bone ka nnete le holo ye e le gore bo letetse gore mediragalo e ka moka e direge le yona e tletse tse dithekete ka moka tša rekišo tša fela tša VIP le tša general ka moka bagešo ye nngwe ya tše re ka sedi lebalego ke mogopo wa lefase o e le gore o thomile gona mo kgweding ye bo re kgonneng go bona Aforika Borwa le mathomothomothomo ka morago ga nako ba kgona go ka fitlha ko knockout stage round 32 knockout stage le ga e le gore ka nnete re bone setlhopha sa Canada se re tšea se re bea fase mara hei re lekile man re lekile Aforika Borwa e ka kgole ke maoto re bona diphetogo tše dintšhi re kgona go bona mešomo ye e le gore bana ba rena ba e dira mane go a tshepiša re kgona go bona lerolenyana mola gore koloi atla re a kgona go bona lerolenyana mola a kgona go bona re ya Aforika Borwa bjale gona o thoma go ba kaonenyana all right winter schools di a thoma bjale dikolo di tswaletše ka labotlhano magagešo ba thomile bana ba rena ba se tswela pele go tswela pele ka dithuto ba ya dikolong tša bona tše di-high school ba ditše ba tsweletša dithuto tša bona pele ka gore ge ba ka robala ba kwa borutho bjo hei go tla ba boima ga o robale keng ebile re sa bolela ka tšetša gore tlo iwa godimo lefase tšatlhila masometharo ke kgatlha ke gore mo pele ya meago ya SABC šetše go na le balaola sephetephete ba gona mo ba ebe gona mo pele ya meago ya SABC ba lebeletše seemo ka motoropong kgolo ya Polokwane ba bone gore na go sepela ya bjang dilo di sepela ka mokgwa a tshwanelo na right ya ga o robalekeng na o tshogile na ko wena o mongwe wa ba e le gore wa tsa gore o tshwanetse o kwa o le ka ra gatelelo ka baka la gore ba re ha re yeng na ko wena o mongwe wa ba e le gore o tlo o sa dudišega ka baka la maemo e le gore a tloa a itaetša go ba ka gona ka Aforika Borwa futheng ga bjale a re boledišane 0828691645 yo ke nomoro ya WhatsApp boledišana le nna re kwa gore na ke ka lebaka lang e la o dira gore seke wa robala magagešo 0828691645 all right love looks better Alicia Keys itlhela sela ke Anita Baker no more tears re na le Lionel Rich a truly sa lebale gape le Diana Ross a re love hangover 0828691645 tlo tšea gape le megala ya lena go 086 000 2452